Pama loa tu fo ia te ila tu ia mesi a ia Si a inga po nei mātua e ona si a la tu walo le Ia o tupu mai le whaablavi Ia e tau fo di tatu te talo Talo mo di tatu watunu Leanga e pio la uwawa ia tuai O le tupu mea le mea fama Ia leanga le mea le ukupu mo le whainga malo Wakua inga le whainga malo O la le mea le whainga malo e whai Ia whai a kua I fo Ai ona o le le whaalongo Mama mole malova. Ia nga o malova. Ia asau nei na ia baeng o la talanoa ila fioanga a oe kongula lenga kupofa pabelenga e. Ai ke ufa yakula ufa yakula kia rukeng ufa. Faya kua ifo. Ia bea fo imoa mso sani mo tato. Leanga ato e matala kilang samo. O tasi lea baeng o leta te mata mata. O kera isi kemiu ke ala mua kua ke maka maka. I oi lau kilang samo pe ae wai te mina o fai sole. E maka au kia fo le vala vala au kokong. O ka kwa wape yo ka ngaka fo ia nga ngau mo le vai ore si oi le. Nga lakul ka avali kokongu. E au mai fafo wa. Ahele, ele yo le polo kapi. Ele ngau le vai se polo kapi. Au le vala au le vala au kokong. Wape ia e fafusi mape vala nga fusi ele kuri. Wape ia e kolua nga ovali poumale a ngalu ikuwa le ngau. Ia e wala au koi ma lesi dao makua la hako. Ia o lesi a ki ngai wala au koi koko. Wa pei orka ngaka wari kai ma le mangusinga. O ia fai. E fai aku le ingwa se fagu vai a li mangusinga. Wa mūni oka a wala au mai nge ma kau kia le wala au. A fasi lako, ea ngai laka pifa mai ere ai. Nga mawhi kau ia malo korua au a ve fagu vai. What's that? Is that why you come all over Maxilla? I know I'm thinking of fear among all of the on the side. Yeah, I will carry on. Of all four go far. Louis, for the woman to tell you, I said, for my Louis.

Ado va via via ngale uli le ojo elu se fulu male vado minute jalo jula jasi. Aunga se se bola guka. Ola to lo fenga blanga sanga tom of tanga jono frenga se se. Papa lo tia jau jau malor guka. Aya ta to yo lo fenga berfatu ainga tausi. A singa fo nai tom of tanga po nai. Guka lai ti fo jono lo ainga. Papa lo tia oi. Ya o aso nga fua I o aso amatanga lewa yes o tanto o toenga mele sa o le ala le toenga toe mele sa koe popo ila le songa fua al me mangi ala nga ingi usa pe kulpu sa isa pe de kulpu sa isa e lai ok ya kwa fue maruru la tunu e si me kau pole for kau kilpu sa isa le maruru kua pe ilunga lau lau o wale me ia e ko anga fa ben aso nga fua la fa ma ma le aso nga fua Bisola tu no le uto tali wa titi tu banga lu engo mai ala tu malu longa. Pa malu wa tu pokala mi ate ucho. Ya tu mala volo ma futo mai tu no fal mai so se fal mai o e mau mali pokala mer fifi mai. Apa pele na te fa ta o toli o no nga sing aso le tino. Yo e alo fa tu ta tu tu mo ucho. Molia tu nai musika nai e banga fo le yaso. Ta tu waina o e a o e fi nga I mati nga o le yaso. Tatu fa mo mbon faro ngolango le tu le sima fenga tai le li. Pa wo le me fa no fi le mulo ma fo fa. La nga e iso tatu. E e alu fa mai. Ah, lai do lai mai. O le ma fo fo ma fo fo le me ma fo fo ki I ma fo fo ki o. Wo le I do la le fo mai po le a kongu le me la e kupu wa. Al me la a mo tatu de tau le. Ai alu ma lu lu le fa mai. Ma lu lu le le fa mai fa. Ma lu lu le ma fo fa. Ongi ema fau fau ngisi me me fare a inga pun me fare loko awa ngasi ngasi ta o to le lei ma ema fau fau le li e o tita o to fai mai siau kama e mai kako me la di fale ya mai si si vai ngali sa mo e fai nga ala ia lia tanga fa pena ta chou yo e la e tinga ina le tino imba ya la fu ko ema fau fau awa ke popuri me le ndi la lang Paule me ta otu le lei oi mai mafo faule li fa fusia mai lo malosi molo malosi tu fa wo wina yo ti te manga ruenga a oisi me tu da malosi nga yo la tu fa ya na la malosi la ku nga fa ya kamanga ya oi ka ko ko le or fa mai mai fa kari kari sa ka mafka ngar kayao sa ka mafka ngar la to le uli sa ka mafka ngar fia fi ya va dal manga yo me ya fa ma ka mafo nga ngar umal va ya so ka pa ero fo I wa fu I makwali Wale aya masih urupua mangi fasi povi mangi mangi evakuasi. Arkama ngal evakuar polis. Yo evaku de polis ila kau. Ia evaku arkama itu evaku makau kio me alfarma. Ia evaku ifo. Evaku ngia ia ia me alfarma. Oka ikama kau kafi ya aya. Evaku ngia polis me polis ia alfarma. Aori mangalu ngalu. Oka, ya ngaka ai o ngale ringi polisi, e kasi le toast. Ia masi nga fasisi ya mufu, ini masi nga paka evakuai. Ile ima se fape mai, ea kwa ima sakai. Nganga umma le maduwa taya umma, fakarikari le audi. Na afu ila kake fakarikari le kufu le audi. O se sanguisi, mankuwa la, ay kakama fati sanguisi. E lua ia fasi falawa, ay avaku le falima, ekipi lua la falawa nga, ya avaku le saka sanguisi, ya masi nga kasupo. Ia, kake usika ia lai mea le falima. Ire ai mo soka fai kio pe angia ka kale fai akun fare mai ire ai e te le fo nga ru nga nai fo mai lai fai ina ia ma fai ona fai ti ai nga singa sina ia toi longa winga la ta to ia nga ia tu mau mai ultino le se me ka osko momoring ha le se me ka osko momoring e ke ka usamia o me ayo baku ore nga ia vakat kari fo ultina la to Ala ko foli tina la tole fiafi ala ko yanga singa ngau singa singa foi ka un mo mo singa pakeka peru au fasi pakeka e baku ye mo singa au fasi supo yanga au malola yela o ka so nungo o ka so nungo ka bonga fa dia dio ka ma fau fau yanga fa dia di mole ala yela par ka singa fa ma yo lu sui fu malolo ina ile fa pe avaku sa sa o nga po vie ka usami o e baku ma singa u ruia Uire ai ke lu fa sa nga ia ma polisi ma mare ai ngo polisi mare ai ngo o toast ia ma mala ia le sa vari solo ala ia le ma ka kalango ku isi ma ia vai fa kari kari ma ia fo ma
Fafitai fa malotu fo inai nai fo mai o la tolo fi ngai manga ruenga ya mai se la tolo fa ngai ruenga tolo fa mai ringa si senga ya mal fa tino ino o mea ai ya o sai ka ko ai fa pe ngai bo fi pa e al al forma afa pe wa uma bo fi ka usanga o ka faila u ruse ke de lus alu lo al forma alo wa lu ai ken ka ko ko forma inga singa ruwa ya so Baba ku ngolo ko ru wa sa vari mai fa pe bu oi e aso ko ru e nga la ku la po so pai kar kar wa keeping or ai or keeping or ai nga ka fo ko nga fo ma ya fa pe nga ke lo fo do kingo nga ai malu de la va ai nga yu a mar ka kala fo ile le alan ka ko ai ka ko la po po piwa ka ko fe kai ya ka ko Pika kengo foi pika keika ku desi a kau maru me akare kau maru ka ika ba kwai foi a kala ku ngego pe e mangel kau maru me ala le ya ka ka ka kere kau maru ka wa ai ro ka kau maru ya ai ya kau maru ro la ya le si ai pa wale me ya kau maru fo fo na ngale maru ru

Wale la jai mfafie fianga moja jole huli leo watu sifuru malfitu minute on ja leo leju la jasi. Wale mfani fata si maile sunga lipulo li jato wa unanga moja uchua titi sel moja jole huli le so. Ono lai malanga isa mole fianga leo pepe tala ilene. Ya manajo la mwole jato pukarimu lea sa tayau. Kalau wing oleh saya tahu lah, mau maili fak popong alat pekami. Ia mau licau cua fak lefiong oleh Pepe. Ai, mau oleh ai fi mana mias sef sosani. Kalau pel tahu telefon ul all watasi di Montol tol fafa. All watasi di Montol tol fafa. Cuma ia ilah fiong oleh Pepe. Malelan tu licau cua. Papa loti risau tahu pak angin luar tahu Facebook. Ia oleh vae va kaku. Faisi malu luar tahu. Papa loti lata imuenga yosi apulasi. Malor sef formulia le fatas malu luar lori nai pokeno. Patalo fati ya sone apireri ufafte ni mafte mai Reto sifa fafte ni mafte mai Lesao ahi mayava Patalo fati ufo le nei teme leuli Sone apineri ufafilo atu tatu poklami Tia Stiva Kempa ya ustarilo mafte mai lungo tatu tautua Kasiano sanele fatalo fati ufo le nei teme leuli Pamalo atu ya Niko lewea Malor seifo la ulei Pamalo atu ya leuta Faola missionare Le voy ma futo bailungo dad po clame fatal fati ampati meki. Pamalati Maria Lolichi noi. Awutama pesa fatal fatu. Pafjali ma futo mai fangalima ofisa. Pafjali ma futo mai lenga to foilia ya si papa se vidimale. Pafjali to tua ma lo fori ngalue. Ya pa lolo fo dad to watu. Na wang ya tu tu tu mangalue ngalo toy. Fatal fatu fa malwanti ya tu tu. Ya wanga tu mole amtari of nga na nga luenga yo lo tutole ne yaso aso nga fole ne da si leva nga lewa ta tu tiro yai mo ne fana wa nga yo na lo famana tu tu lava mo ta tu ma tu e mane fo na ilapta inga yo lo va tu nei e pokala mele ma duol ta yao ya mo ta tu ma tu a ilo e wa ma ilo walo pe wa fulu wa over for tali ya one vele nga ole ole va nga pe no tu tiro yai o ta tu wa nga tatua onga wa kere nga mafuruka maki ya ena una ula tatu langa ita maji tv nga maya efialu kama kira onga ya falunga kuon maku ore kale ya la la meto no feta tu matua ta o fidele se walo avile val fo mai a milan tala vai fa ate ale lele kale ma pui pui ma de fulu nga ave fo ile onga ya efi kale kama ki kale mai ya inkia kale mai ya sainga kale mai ya mankua tatu efi lo ita maji tono la onga Ia afikale ngi reka maki. Ia koi kele koi mare kale siau kama. Ia waa kire inga maki siau walo. A ole mana ia lana famana tua tu mo tatou matua. Tilo tilo le lei tatou vava ai le lei tulanga tau ona pui pui ma yei tatou fanau. Ai lo le mana ofo yo tatou matua e ave la utama le aonga. Ai nofo nofo le li fare faya yau skaida. Yo. Elone ave siau kama yo fa kinga inga ile li faya aonga. Ai ngofo ngofo de le ya le fare fa yo le faingol le faingol le fama fi king o la maka o le kaukos kosing o kaukos vadinga yo ai lo wa ma ya fa ngofo de le ya sia kama fa de le e vai kasi le ma nga ya de si me ma le ya mo ta to ma tua ba ka ngol le ya fa mo mo le bi di le fi fa le masinga chus fo de po se moli po se fala a Fai fa atius fui lea. Ai kango le mix fakas. Ai wangi le fa ingwere tamo titi. Kama fui lelu ka yongo ka usanga ka ifi. Kusa pefeu. Pefeu. Ai ya maua singa kuru kuru ole chus. Fa ingwere. E kau fa ake ai fa ake erkinga ole fa ii. Leanga iis tamo iti. Efe ka leitu lou fa fonga le tunu. E fiwe e ringi fa kukale. Ah, ngare ki inga le ulu. Le efe meni tamo iti. Ka iti ki inga le ulu. Karkalu ia. Ia ele leia tangata matua. Au fana we ese fa nga ka. Nga ka ke rika ko fa. Yo voi le pui pui eta to ma tu ne ta maiti. Ya never time wa pesi or fa mai mar fulu or malulu. Ta fi fi ta maiti ton or fa le awre ve fa fa ta fa wa. To la ka ka nga ku alalu ai pule a or ma tu or fa nga si walo. Ai ta ti tilu tido ye pui pui mai ne fa nau. Ya ava ku nge fa le mai ka le mai lia ka le mai lia. Wa fi fi roi fa ka le or fa le mai la ko fa ka nga ka ma ku kua. Ya mangai ka mai ki. Yo if you call it a quarter, I'll call it a little bit. Yo la kaikanga ku alalu. Ya baki ina tamai ti mata tu matua ya awang e. E kinga e nga nga kamai ki de fulu.
Ye le le yarkanga ka makuala ko ye kusape kale ae. Emang ha ol me fiar ye yaru a ngai ka mak isir pui pui nga ka ngai ka mai. Ya na ni tu ala lotu mo tato. Se bal te bele watu le to es fuma 2 minutes ja le le tu la jasi mai ana ifa fi fianga le se mai le po kala me tato lu tau fo le nganga. Sku 2 minutes ja le tu la jasi. Pa balotu ya se la ai nga fa fjal ba mai. Suritu taupe fatalo vatu favtai mafto mai alo vatu ya voice ala lava pe foi mapua inei kala stete malo favtai mafto mai inei foi ya oli rufi liu fatalo vatu ya rufi liu favtai mafto mai pa malu uta perese ya teu filo va fatalo vatu o sei pu ona ole upo le pese o sei pu ona pasu mali le hani.

Fowling and a pretani pere fa fonga my yai to natu for nature me leoli. Lima minuto chene le tu lai jasi le tu la mburi for tatu po klame. E ona ta fo ile le tu lai lua si atu tatu no fole talinga ya se manu po to fire fonga mua. A wale fa o wino tatu tau tua se pa ifu stemil lea fiafi. E ona fata si mai fole le fionga lea tau sa vea el heritan la vea. Ma wawni so tatu po klame pere masani e tatu. Ma tango fiole sulu male la. Ya ulo malu du pele tau mole ne ya tuno pa talo fati di sota tu pa angalo ma futu mai Australia to tele ne tatu oye ma futu mai Australia nga to foi leo ila tolo ma futu mai nisi atuno pe America America Samoa la to le folo to tele la tolo ma futu mai yei por fa malo ala to wia fa malo tu la vol tatu pokala me ya to to u malava e kwati tamati jo solo ma futu mai naimel por Australia. Alo fatu isa ya joy para inga pamaloti ya emasimi le fata si mai malainga nai kala stete anga dos le tonga fata lo fatu roof liu fata lo fatu ni fute meloli. Palongolongo fo ena nei ile tatu tala misambo ya ua mana ifo ia ua mwani so fa mwani anga fo ia mwani pepe. Pion tatu falongo longo ilono winga lua se lautala tolu tausanga al pepe lua se lautala mai laba fatu afana mai se io olono tolu tausanga wa unufoni mo ma fofau nei famuri anga ia wa mo nei tatu tangata ma ai mesel tatu watu nisamo io olono pe ia me io tatu mo fo inisila mo isi atunu afa pela me faina faifa ia lan me lan faina fai tatu samo tatu tilo tilo fo ile nei famuri anga mo nei fana ulaiti. Ya mai se la tolo ia ia mana on fa pitoa o ila tolo ia ia ngase ngase e fa pitor tino ya ta u fo inai vaenga na nai fa mudianga na un foion fa sa fu fo ilia mo nei fa nau ba le ta u le na o nei fa mudianga por ta tilo la le la u mo tu per pepe lo no vinga ia ole ma ia fu ilia la a fa pe fa nau le pepe la mola na luce la utala. Lua se lau tala le pepe. E a sosani fo ile si failele. Fa kawai ia mea ia le pepe. O apa susua le pepe. O ia le pepe e fana wane. Ia ele mfai ona fanga le tina. Ele mfai ona fa susua le tina. La e maua ia le tupe fo ile sosani ia ile apa susu. Ia ma fa kawingi si mea ia. E fa fanga le pepe ia mori tino malos. Mane ia voisi ia vahenga. Mane voisi ia famunianga. E vatu mo nei pepe e tolu la tausanga, ya lea fu imani, ya fa imani pepe fa ngore pepe wa le tasi le vae nga pe ona tatu tilo ilasu ya ama wale kupe si isko ima si lo makua ya ufani pepe fa ngau ale ya si ilo nga uama wale kupe fa kwa afani pepe fa ngau si pepe watu afa ilo si pepe fa ngau si la pepe ilasu la ya nawa itaimi emoni yae ya ile ayangi su ngangi nga me ila hawa itaimi. Alu mani ni voi temi wa mole lu se lautala al pepe. Ah, lu se lautala al pepe. So so ania te ia fai mal pepe fa ngol pepe. Ia ai lo mo lu se lau lu se lau kala al pepe. Ia fa me de bua fa pepe fa ngol kamal pepe. Bye bye de le ba kele ngol kamal pepe ari fa. Eta tau fo ila ona ia inga. Ah, e tau ona ia ia ingo mea ia. Wai, e ka kaua ngā makulo lua se lau ka ala, fai lo le pepe whāna wale pepe. E a vatu fo ile lua se lau ta ala le pepe whāma ia laua whaki o, whāngangi o, whaki o. La ngai tātou, e a vaku le mea tau ona vatu whāngai, e a vaku whāma e lalu fe kaui fo ia, la ngā o kāko, e whāpia ngā leo langa. E a vaku le whāma e wa fe kaui fo ile mea lua se lau ka ala si au kama, si au pepe a fe kaui mai whāla. Wai vai ele mea ngā e loo le fufuanga na le malo. Fufuanga le malo, lua se lau tala le pepe tu watu le leia ili mwale failele. Fakau le leia ia mea aia le pepe. Fakau ima lava lava le pepe. Tolu tausanga. Fai ima le pepe fanga ua le pepe. Ae loo le avakua le kupe lua se lau kala le pepe. Ae fai mai e. O le kupe mua mua si au kamar kami fanga ua mai. Ae mei loo fai le pepe fanga ua lung kama. Angalea inge ina le kupe le pepe ha. E fai penga ia la kama le pepe. Ele é esse pepe fangal. Aí faz fangal.
Ilang o kaku. I fa pe nga le olang kaku. O kaku sa mo a fi kang o fi liu. Wa ise me o ka o kai makau kia. E makau kia. Wa ila le o fa ya kwa mal pe pa fa nga o ka mal pe. A wa le bang fa fa pe pe a le ang ya. A le se pe fa o le ka o le ka mal o ka mal. Fa fi nga nga le ba di fo mai. Pe fa nga o ng fa nga. Pe fa nga o fa di li. Ole ba sa wa le fai pepe o ke fa kole se pe fa nga au. Le wa ya fa le pepe. A le se pe fa nga or kamale pepe. Ia, ma lo fa fa tei fo tatu ma lo wa mwa ngai fa bangu yanga mone tamaiti. Ia kwa angale ye fa kamaiki. Angale ye fa kamaiki ma kausi le kamaiki ya wa mwa ngai fa bangu yanga. A wa mwa ku ngai fa bangu yanga nai. So suangi fa tau le ya ya la tu lava lava. Ia mfata waia la tu mea ai. Wai na pia kakuru, kakuru ngofo ifafu. Wai ni makau kia on miu wu yinga ifa mongianga mo tanto. Si ole fuata malona low. Ole fuata malona low sa ufu yal ni vai temi fa mongianga ma wasa sa ama yele tu ole tielo mea lo fa mameo. Fa mongianga tono tatu watunu. Ole ala me tono fai fa sa fua loa. Fa sa fua. Fa sa fua loa ya lo fai. Ya wai na kiri. Ia elaki e koe ingi ainga fufua inga ngi vai kai. Wai pio la vai kemi ko whalongo o i ainga fufua inga. Ia ngā vai kemi ior kau. Ma ngai e furi ngā plan ngā vai kemi. Si kau wa vai e kufu inga le soi fuanga ma le tau wha soa. Ia lei vai taimi. Ia lau tatu tilo tilo wha mnianga le liwa sa mai. Ia ele o mativa sa mua lai. E tau ngā tali soi fuanga ma tatu ta pisa fai meo le soi fuanga wa kau ngā kau. Ia. So se atu nu o lau langi wa tau ngā tali soi fuanga. Ao tanto e tatu te whaasoa mo le poto. Ina ima whai on mau e tatu le manuia lea. Ia ana tatu matitiva ma tatu onge. Ma le eni me tatu lima. Yo la a fa fenka ko ai. Fa fenka ko ai. Ile o mativa sa mo e lo mativa tatu a ingo lea e. Mau le lima tala ili ato. Mau le falawa ilunga le lau lau. Mau le afafang susu I kongo le pusa aisa. Mau le afa paka la ko ko ngol pusa aisa. Mau le popo e mai e sali ai e falawa. Ia mai I faso a le li. Lango kako kako ke manga ngā oha ia keringi mea ia siri aku. Ia ngata le tatu mana I me o tatu maua. E ale me o tatu maua le aso faftei tatu lotu I le li. Ia ai faftei fo ilfa inga malo. Le ua mua isi a faa si afso suani mo. Ia ile unkufa ngā kupi. A ufa amani yanga lu amai e le tua. Ia mole nei taimi. Moni upo le tunu wale fuata malona lou. Sa wale taimi o le tua la toi tala mai fai toa. Ia, kau wasa iye fo le lafo kako iye fafo. Ha, e tau wasa iye fo le lafo tato iye fafo. Wow, kelo ngawa I taimi e lafo mai. Alofo misi mako ainga, alofo misi ya fangau. Kere le maumea wale I duwale. Ko inga ngepo le hale mele afai wale wale wale wale wale. Ia wale wale fo I wale mai. Le udole lo makua la kuka le inu opo le hale mele afai. La ngono na ita mama ni tina e lava I taimi e vala au mai a lafo I ke valu wakui. Yoi, lafo I kere lua, ole me lafo I fero kukongi ngā upiri, kukongi le fale. Lafo I vala au mai ne yo si au ainga se tupe. Ya lafo I le inu opo le hale me lafo I. Ale vai taimi, ya lawa ye ngai fa mani yanga I tono tatu watuno. Ya vala au mai, ya urpapole mai fuwa o lewa. Ya ingai maku pensiong o lelu waka iliwa se lau ka alale ua kala de masinga. Ya awal popole mai palu mea ya vai fane leika maiki. Wa vai kua lalo ko inga malo makua. Ya efai ma vili vili mai yasi maua. Ele ole fai rolo ko urua nga ele alofa mai lola ia. Ye kusa pe lewa maunga ifa mangyanga ya alofa mai pea. Alabar kufa asoa alofa mai. Ya lor ko wa ko kaus kaus yo ko ko fiola ko wa ko ve yo ko le ko ma ko fiola suing ole langa la fu ti ti lo mai ni tatu ma tu mai samo ya ba ka ka fu ni vai kai la fu mai ya o po po mai ole wa mau ma ko pension ka ni ma sela ya la fu wa mau le ya mangai fa mong yang le pepe ya la fu la fa ngau lo bakua ya ba mai la ye mau pension ngau lo bakua la ko mau le pepe lo bakua.
ai fai kar ko inga eh ba ora lima sela kala pension kar ko inga ma lima sela kala lu makua ko ma wa malu sela kala le pepele la ma wa lu makua ba ba ma kau kio yen fa mang yang olo lo lo lo lo makua ma ko inga le wa fa pe ni ko lu kau sanga oka a ye ya fa pe o for kau sanga fo ko e ma si pepele lu makua ye wa va ira I fa pe e kau fi ka ku fa mang yang Eh, vai bem, disse, eh, caco, eu sa boa. Dali o amor caiu, você era o Pepe. Mongo foi bem, hein? Ele vai pegar o que sa boa, o Pepe. Oca! Oco! E aí, se ele manga, e cai moia. Yo, famani yanga nga, leu kak falang ulong aki, kakwa kungu. Lima selang tala al pensiona ila tu te fitus full tausanga. Maua le tupe ila tu o naik fanau. Ya, maua koe marikupe la kua al pepe. Wa, kili inga bang wia kako ainga. Ya, pepe fo wa, ongo lima kausanga lima kua. Oh ya, ya. Papia o ko yale ing pepe ko imalu baku ko e mau la e mau e paia mama o ko wan a pio e le viga se fur mal fitu mi o lo sua paia e paia ko la kungu ngi o ko

Amari yang ali wambu wata tuwa tinu ya malo yoe olongo sa ya kako. Se football fit to be the tiny late to let us see what we find longer for me wifi po ipo. Yoe. Leva ngo fakari kari ali ufa longo me wifi. Wifi lemu ngalwe ngole uli. Baisi lanchole na wotu emtadi ngalwe ngalanchole ni yasonga fuwa.

0: Το ελού σου λίμα με την τζάλε, λέει του λαϊλού. Για φαπαλό του τάτου, ατσινού μπαλό, σάι μάλλον φρήμα αυτό που είναι ο τάτου που κλάμε. Όχι εσύ ο τάτου, φαφιε φιάγα του είναι άτου. Τάι το ρίνα, όια ο φιάγα γιωτή, το μαγάρου εγώ λεσό. Εν είσαι ο τάτου που άγαλο με αυτό που είπε, λένε είπα έγαλε όλοι. Δεν είναι ο τομάχου φαταλοφάτου, φαπτέλε με αυτό μάι. Φαταλοφάτου ανήτε αίμα παν αουλάι. Λεφάτε στη μάι μπαλό στη φωμορία, λεφάτε σε ατου νέοι σάλε αουμούα για λιπάτσα. Pamalo to foi a simi a tai mai fatalo fatu tatu to tua fatalo mafto mai foi lungo tatu proclami fatalo fatu inicio tatu paanga lo mafto mai ya sonne a pineru fatalo fatu malo lava la unanga fatalo fatu ya bangai le mafto tatu evangelia malo si fo la udele italia si opo. Wow, tell me after filing out for Leon Johnny Finnow. They will want to lose full of Mali family on a Dalio Leju La Lua. Yeah, that's the limo about to talk to climbing Leo La Rachel Ola Motanto. That you're in a foot by Iman Maro Tan to a true Swayal Fonga.
1: Talo falava mai tatu por kalame ole aritoleola o te fafeloa ia te oile suafa ole alifaola o Yesu Kristo ma lo le soifu manuia ole feso tolu fai pe luas fulu ia ia te ia ole na te mafaya o na faya o mea uma e fasilisiri lava I mea tatu te ole atuai ma ma fau fau iai ole upumo oile asole nei fatele laumiti le mea ngai ke mafau fau ka unga kupu ilo o langa ili rumangai fake le awe ke mafau fau fatau vaa ya te oi lava e eni tala fata ote luas fultolu fai upe fitu e fapea o le mea e manga kuifo e ta ngata ilo na loto o ia lava le na o na winga a e manga kuifo a nei e te le mafaya se mea e ke le mafaya lava se mea so al fau tuanga la mo o ele nei aso ma fau fau I mea te tele e iri ka lafo ingatiku se isa ifa mai fa ke lelo fale I fa umi onga maya koso ole manga ole atu awele pumo mo ole me ke ma fau fau iai ma fau fau I mea sili ole mea mea manga o isa atani ia pupu ulau vaai ia pupu ulau ma fau fau ia pupu ulau plans ole ma fau fau ma vaku ele atua ma fa mea alofa ele atua e ke le le plans ale tua mo oe. Ole tua na te mafaya, fai mai le tusi fai tau le sa fai tau ina nei. Ole tua le te au au na iai, na te mafaya o na faya le mea siri atu, I mea na e te ole atu ai, ma mafau fau iai. A kongo ngai, fai pele kwa sole, e ese le ke le le mea lofariki kanka, ewe ili mea mafau fau iai. Venga, ia fua lo mafau fau le tua te le na te au au na iai. Tele tangata ua le ai se a ngai iluma ua ngata le mafaufau I se mea le lei e tupu I lona o langa ua manatu ifo ia wa uia o lalo ai I awe I kanka fape wa uia o lalo e okia o le ai lalo ai I e le ai se a ngai iluma nisi fapea o lo ua I aluma na I wa uia o lifai popua le ai ma se mea ilunga e fia ngai iai so ele mafaila ua kupu se mea le lei lo o langa pea e mafau fau fa pena ia e manatua le mea lengei I le atua e mafaia ona ia faia le mea e sili atu I le mea lenā fai mai e ke mafau fau iai so o le kila mo oe o lou manao ia e manga'o I le mea sili e faia e le atua ia te oe lou lumana'i mafau fau le mea sili mafau fau le mea tele ma e tatalo I le atua e fesoasoani mai sa au fesili aku lau fanau le o lou atali se fenaia ia mesio tali'iga o Christian ia mangkua lao ilma koe kalesia tele anai tamati uō I galuega fa'avaitaimi fesoasoani mai I o latou aiga ia ou fesili aku lo elesi aso o le a se lumana'i o lua mafaufau iai ali'i le a se lumana'i o lua mafaufau I ma maga'o I le atua e kupu I lua o laga ae fai mai le kalaka ma ke maga'o a mamākua ma o I galuega fa'avaikaimi faku ae so se ua uika faku ae sole ale aku apu mo mo kele lu ma fo fo kele lu ma fo fo ngi me kele ma fo fo por fa misio ngale fa fe au ma fo fo we o ya ni si me career city nga mawalung leva per fata nga vale nga luengai ai o meia o ngai tanga tawo nga luengai o nga luenga o mafai nga mawai le timing ngai e fa o nga yo la tu volanga ai ke le si opportunities ki ke le sa ta tau nga la ko mawa ia a o o nga ila to le fa ila mo o ila sul ngai le ase mena ki ma fo fa wai nga luenga fa vai kai mi ya po e ma fo fo e fa nga lo la nga ile tu e ke fiu fa fo fo le ma ko e kale si ni si a pala ye o la ngo tu spa ye ka si al mele ma fo fo te ngat ka ma ki o le o i nga luenga fa vai kai ai le mi se si o ke le se fa la ke le fa le i o ma fo fo ma fo fo i lo na lu ma na e fa o nga lo na langa mo le tu ma lo na fina nga lo e o le tsalo fo mo fe nga ye lo ma fo fo ya mana tua ngai kai mi tu sa male upo le tua fa te le la umiti a wa fa le kikia e la kiki fo lo lumana le tua fa so ni atu ya te la tu o ma fa fa ni fu fu anga mo la tu langa ile lumana fa te le le miti a wa o o le tua te le ke ma fa ye me uma nai lo me ma tu te ma fa fa ya amen.

ai fa long long on my bear lau hani e fo ia tu lo le fali wala vole langa lui ya wa tau long tu si tau tu masa unanga boli malo tan tu wa tu tu filo le sa tai ao ele tau tu fo mala unanga le fifia mai pa masa ni tan tau ala si tau tu a ti ti masa ngana boli tau tu mali lau fa fonga le fo yaso ola mtang ola yaso ilana tau tu a ya fa malu lua tu fa mangalo se le vai vai le tau ona On your top of tongue about the top fire from a bullet up in my. But while the tattoo for Clemmy say, but if it's similar fear for Nanny. Man, we are telling hard when all the Tony are so safe for my money.

ina mle ma lili fo ile le ile woli yo ile ya vi ile lo fo le tu o tan tu shilo fo fo le ne ya woli ma tango fielo na lofa ma lona na le le mo mona molile fa ma mo fa tangi le tu tu a tlinga ya ti ti e pio ile tu ma tanga maila town ali la si uli me fo stimuli ma on tu le wo tan tu ma tangi ile por kalamio la woli ba fo ngbo si yo ile tu la fa ile fa vile on ma fo ile sto tu a fa tasi mai e pensu ile no fo ile fion ya li an tu se ve ma por kalamio ga ngai fo fiva si yo ile tu la yo no ile fa fiana ne ya e Yeah, for yeah, my channel chat to program before Lily the Taylor or Jala Fifia and a mobile my own. A chat along all the Commonwealth, period a yellow man, my low my yay. Only our New Zealand, our native Polo, the Silver Ferns, Wafia, as a full Maleono to Sanga. But to our joy, but he learned New Zealand, the main chat would have been a hour in chat longer, all the Commonwealth, Nangatala man, my low my yoy for. Oh, New Zealand, Paul Silver Friend. Ele to sanga lua fese football. Ya wama kwa o mi manever nga ka misole ri pa va tu sa tu ye. Ele to sanga le niwa ta tu ye le lua fe lua se folo maleon. E ui ina lu nga malalo. Ya le take me for ya ta pena tu wa. Ya le to win take for ya on. To win take for ya on ya Dame Ya lelela iwa nga loko ili ngore faya onga soli Dame no lim Dame noe lim Manatua na vevesi lene tipolo New Zealand Vevesi bakwa vevesi Nai ula vaina vese hai le tuma Ya pefa manolo le tuma wa ili Tumitai faya onga ya Dame noe lim Taurua Ile tapenanga Ile neifo ia tausanga Ebin chayane la ina wamae Ale ilo ilonga ba Fa fonga fo ile pulenga O neti polo ni usila Ini fanonga manifirangalo Fa alia voilele ole auta alo Ale netpola ni usila Ya olena joe Reinstate taile Tawain taifaya o ngaulule ole Au neti polo ni usila Ya ma joe fa wawe ilole Aveo ya mfaya o ngaulu Ya etele ani mautala na sawi tuwa ili na hawa itau famai Ya ole mahalosi ole ee ole faya onga Ole mahalosi ole ava avau ole faya onga Wa matana faale tonu ila ngona o tamaitai ta alo fwe lele neti polo Ya le nala ia na avele lato wafo Lato fweiti onga ili pulenga ole neti polo ni sila Ya pinta yanela ina ua amantale tamdusanga leo le Commonwealth Games E tetele I toi whaalongo atua se wha mantalang. Ewa, e le I koe sāwa I kua ma se wha makalang. A meana I aise I sina toi I tangi le tamaita I whaia onga. Ia pe ole meana le anga tāpenanga bla bla bla. Na pā wale mea leo wa fia fia I tangata uma. E na ua malu malo New Zealand. Ia po le Silver Fern. I le tātou wafo. E le tātou pine. E se le poto le manta New Zealand. Ia wa le sile vang. And the one sil sila ye mene yo pulenga po waile awela te fieta alo ele semi final ya po waile awela te fieta ta alo ele final e wa anale maru malo le super friend mo mo ya jamaica ya se me manu e afu e makwa kinga inga ka ko le ele semi final pe ana ta to ta anu le ma australia ya ole malono la na jamaica voile le ya ta to Ya ole ala na sauni e lo Jamaica e ma kwa pingi fa le ya ma Australia. Australia le se au fa kim kim. Ole am champin. E ma le ma fu angala le da. Tango le le ya tula Jamaica. Po po fa le le Australia ma fa ya koma mai oi nga. Su e mai le ku koru mar ku fa. Ya ta tia mai la ya ma tula silver fur. Yo. Ayo le cha longa na pe ona e fa funga chi e cha tu telefoni la wo le le so New Zealand limas fulmale ono Jamaica e fa se fulmale vanu lo no winga e vanu goals ya na manu malo ya New Zealand ya pole silver fern ya Jamaica so mai le quanto mul mul le cha longa o ina ilo ai le se se o le sa o le silver fern Ya mali awa Jamaica O lono winga Ya malo shibu Pule awa Jamaica Na ole tolu kuatama le Masina vaing Ya ole na o yele

Ona tu malos, ayer cuando mulmuli la ilona fai unga, ya le nace ese mayel sa ole awal silver, ya fa malo en tu el tomi jake finga unga, malana puling, ele fingo fie ta pedanga meni uta longa, ya ele fingo fie fo ile awala sa wia, ya wa a vese o emai so to finga po sa unga halwenga o ye, a fai ese su suenga, e tu lua me ye, Ole toe fo ian toe failinga arwenga e alwaku e lefie wa aia ilato na avea le faitionga ia te oe ya malelona lua ole fa mano lope tuli bailo ma oe ilinga arwenga sa e ngalu ya ya ai antonu ele ia vea lea ma lape ita penanga al tomo ita ifa ya onga ele ngatofu ilia ya olana pule wa mende yo au fa professor ili nivita Ele fa pena lo fia un ita pena ina sia. Lo sko kele olana olana vainga lango lango tu ya te. Ya wale ta pena ina ole au anto. Ya mo ta longa pe ni ele ta longa le man malo ai. Ele po an po. Ya tan tu ye pe la ida. Ole tu langa le ana u mai ia ta longa. Le pe on na fa tu langa ina mai. Tulanga mō mō pē Australia ia na pine au rei fitu se fulu tūlua engelani pine au rei lua se fulu male iwa tolu ka nata ili se fulu iwa pine au ro e ni tia ia se fulu male tolu o lentu tusa ima iyo e sila iti tia in tia ia Skotilani o nei tele atu ia pine se liwa in tia ia Skotilani lea leina tūwha tu wono atu wailo leo ni usila se fulu pine au ro na maua mei ta longa ia o lea for Commonwealth Games se fulu fa pine siliva male se fulu male lua pine a pambe mea ea ae o te fia fia fo e fa ae loa o lea lava ea fo e iai male tato o tono sa moa tulanga se fulu male fitu tutusa ea male tunu ule o Jersey o lea tunu o Jersey e ina e tulanta tu I farani o loo pule ina lea ele malo perintania tutusa tātou ma Jersey ma le antunu o Sri Lanka tasi le pine auro tasi le pine apa me mea e vai ma ia ia e sini am tātou ya fiti e ke lole mea ringa sini tātou ya fiti tasi le pine auro fiti toi tasi ma le lātou pine apa me mea ea o leisi tala fia fia mai I ta longai O le atunu o tonga, fa mai ua loa tausanga, fa tu ato e maua leo se la tau pine. A e maua la le pine a tonga, e maua I le ta longa o le judo. Ewe, o le na manu malo, ai se tasina o alo le atunu o tonga, I le ta longa o le judo, e a fa malo atu e fo. Ia wa ini so tatu ai ngai tau ia o la tau ngafa, I le atunu o tonga. Ewe, malo le ta puai, e a malo fo I le ono sa. Ya olena efe maya kala la kamalia oya olewa sa unia today ita longa voye ole olimpika ele tu sanga lua afelu sun malvan lo nowinga e umal tu sanga fowa tu sanga lua afelu van le tani malo ai ele tu o america ita longa na ole olimpika fo ya olumna ye ele tani malo ele tu australia ele tu sanga lua afe tolu se fulu malelua o le laka pila vila ntowia tausanga fau tali maloa ile ntruo au se talia ile tapla sanganao le ipolaro langi ole talonga ole laka pi o tanto talanoa ila ile talonga ole laka pi iaka ilo iaki oepena mousteimi te mata matai talonga ole laka pi ile amataliele ole tapla sanga ole NPC na ema fayona e mai mo fuai lunga ole TV tasi excuse me ia pe ema fai fuki onda ele stala E lunga upenga te whai langi ili tvnz.co.nz Pea whaio nei o lala wafo internet ili whale E ma whaio na e mai mua fua ila Ile te le mau talonga le whanga solo I tūmalo I tutono o Nusila Ea e pei lao na hila talonga mua mua O le na whaio le ili asu tofi manu malo ai waikato Ia I fo ile ngana ko kanangoa o I kanangoa ta alo pay of plenty maru malo I wikato ia pay of plenty ta longa lo na lua le na whia ile aso for Waili o le utawai e tūlunga I manu malo Tasman ia North Harbour e sila fi na wala ta longa lea o mia le teimi o fina ia peita ian ia e malo si le jitia tūlama Tasman ta longa counties ma Taranaki
Taranaki, Luase, Fulu, Manumaloya counties, Ia Lima, Southland, and Malolo, Ya Otago, Southland is Fulu Malifa, Otago, Efa, Se Fulu Malatasi. Sasi Jalonga fee now, or Ina Toy Loai, Eale Toy Foti, Mayo Leli, Ia Longa, Ele Numera, Se Fulu Leli, or Richimo Unga, Taalo Mo Canterbury, Ea Olena, Ulavana Sikoa. A over ya ole na silia ilo ai ole awa Canterbury mamarumalo ya au kilani la stona in the same of same of I to me ai ole ta longa Canterbury tolus ful malvalu au kilani tolus ful malatasi Northland manumalo ya manuatu I ai e fase fulu ili fulu malifa ya male talonga malubuli ili talonga ili vale ole awa Wellington ma Hawke's Bay Wellington tolus ful malatolu Hawke's Bay e lima se fulu malelua ya se itu lanta fu ili fai ungo lini veso na tato wanga ya tulea ili tulanga ipi yone yai ya tato wa talonga ili fai unga ole nei fu ili yaso ay toi fai talo fai tuai lini vai ngole wauli ila wai momo lau fai funganga ili tutua fai wauli dei ala si fungole tru radio Samoa tasi lima eiva tolu a mo talo fai tuai tida ya se lina siosi Oi fui le si le lunga I Rachel Sifa mala inga nai point England Ola tau tiva pefoi Ea le tamba ya niko le wea Ea ma lola wa ya tau tau Ea le on sai foi le niva inga lea Wauli I oi tute Manga luenga e misia te sound Iotu lea e piki le whana wa onga Ele teimi e tu wai Le nifo I va inga lea Wauli Wauli

Loal kabineta ma minsta mai lato uma o pelestene o uni SS uma ile atunu. Na pawata ngata ma uni ile atutoe o ile lakapi Samole na falla wasi ile faa yungol niva yasu. Na ole awali ia ese eye ile au faipule ia ma au au faipolo kiki ia olo ia itono. The majority have shifted across. And I've always said this and predicted this. All along. Ele se malu si anga si dia tu le malu si anga le malo pe a o lo a le a fatino le move le a ma le fua fuanga le malo wa fai aisea. Ele ai ma se kampani fa vao malo le lalo langi a to ma Samoa. E to e sa wai se ala ngā tupe. Manisio company la to te toe fia sponsor ina pe toe faa tupe ina. Le awa le atunu. Ia. Nyala nana la yo na ofo ya to mao pese pese atupe ato te vava ai iai. Wa uma ona tuwa lalo atu le fionga le paremia. O mai tato ngā lulua e fatas. O mai tato so so o tau au ma tau ave. Le tātou ngā ruenga lea. Ina ia iai se whai ngā pāanga a le uni laka pī Samoa. Male mālō Samoa. These are the major sponsor and the funding sources of laka pī Samoa. O tō wāwai. O whēlā re bēle o tū aine, o tū ia sa mene, O tū ia sa meme, ona o loutou faa maua lulunga, ma loutou le faa longo, ile tima inga ma le tuwa lalo, ma le faa ololo ma au e avatu I taimi uma. Ioi, mea nā o tupu, malusi anga na ile malo. Ele ai a sisi ngai o inga sili atu, ana o tau faa longo lelei ma fai ile melea, suinga ma lie, Iva enga o le fa vai le tou te alo fanga ia I le telo te mi fatu lofa mai le anga o le fa vai e tu ma oti ai le laka pisa mo lal me o le mfa ente u teo ai se a o le mfa iai why haven't you agreed together to work together and change some of those provisions of the constitution of laka pisa mo A fai o le mea le mfai ono ngā lue fātasi ai. Da la le mea o le mfai ono suinga mā lie nisi o vāenga o le fāvai leo. Ae se I anga I mai le mā loe fai se fai ngā pāanga. Ta tala atu a ao mā fola o le mā loe. I tupe 4 miliona I o lo I ai nei. Where are you going to find sponsors? Yeah, now it's the mai mea nale na au mai nei level le Federal Pacific a o lo o yaifo I nā. Manamula ulu sami leota. That is a huge conflict of interest. Ese e I o le teitei fono, ai se e mai le tupe mai o le Federal Pacific Insurance. Fa fea laan, na toi au mai e toi fa soa soa lava, e le teitei fono, le tupe na mai lana company. E tolu miliona, me le pina mani le mea le nao. Ae ale 5 miliona lele na ofa mai nei, ele laka pi Australia, male malo Australia. Ana fa pea, e fa tua tua ina o tau, ele laka pi Australia, male malo Australia. E o mai sa o lava, avatu 5 miliona yo tau lima. Aya, e popole Australia, popole le malo, popole, o tupe fo ya tangata tongi la fonga la yei, ua faa mea lofa mai. Ina ia atinae to develop laka pī Samoa. But they were worried and a concern. I say, ema na omia le malo to guarantee the integrity, transparency, and accountability. Ta wau ngā ina le malo I le wha soa soa ina o le tupe leo. Ela. Fafonga le mai I pu o talinga. Ia le mea la ia le ane na. Ora wa maa le fee, wa wa nge le fee. Ta lo I kui kui ngifo. Ase yalo le malo. Tova vai
no for

Baby, do not hear or lost for being to air on a child on a July 2. Ileta tua pa wawere radio Samoa lima iwa tolua mo na tolo mrien manu ta tu no tu tolo fi amnga wenga i mo sama lawa le po o mapuat yan manu le tu no ya lepsi ni la male lo fo le li ta po inga le atole tu no tu asin sina sta venga nu le wala ya wala ba por klame fa nga solo ole matala a ta tano matala be alert stay alert I learned a calogago. Yeah, I could be more than one. So, my little little papa, yeah, me alive, my son, yeah, no funny to ya, ma, fell up with ya, ma, so. Now see the field, mother of the title, drop out to talk to Amgan Ringa. Yeah, ma, tala, I know, Ella, song, and move out of Malawa, be here, lady. My little little papa, one, the moon, man, traffic, my tie. Now, but young, I know, little papa, consolation drive, umquapo loca. Yo, young, I made little little papa. Sebagai orang naik Devon Port Ferry, lantau wah pikir lantau sah pun tu orang tayau. Ang ayat tu tahu langsung tahu ia ia kelani mengan nuai. Lalu tu apa mai? Lalu apa ia lantau angin North Shore? Ia pergi mana ia umalama? Ang ayat tu I Thais Water. Om kuah slow ada cuaca ang ayat tu cakapuna. Here's me right, Melford. Pasi mai lemah tengah tengah saya North Shore. Om kuah le muat ada cuaca. Sebagai ngai I pik Beach Haven, Saulunga, Bergda Road, Omgaslowa, the traffic ngai mai I pekanet. I onewa road ngai lungala lo papa, kano pa, yo, saungle, mulama. O se, ba ingale taulanga I Victoria Park ngai lungala lo papa, yo, tulanga nao yai, yao Silvia umalama leanga etri North Shore, faipi mani e taunu ulama, ile manuia leanga leolo tahato matai. O leanga etri alpania ngai Hobsonville Air Base, Penua Pai Airbase, Umukan Poloka, ya pepo tanga itu Royal Road, Don Barks Road, Eke Mawala Triangle Road, tanga itu Lloyd Lincoln Road. Ya, oleh api-api, oleh pepe mani, uma ngai ya rumah dulu, lalu po yatu ya, telinga ponga mua, baptai, se umar Francis Johane, ya ngan luai pon neaso, ya mani fionga ya, lea tau sebea El Harrington, kwa pepe lato chulea soa tayao, yo, osa ule pali, ya upai ya si slow mari traffic link on road, tanga I Henderson, taulang pa tau I Henderson, anga ilunga I Clendin Runabout, ya anga atu Great North Road, ya pasi atu ya Wai Komete Cemetery, ya umasi singola, yo, anga atu te mawa loa ya Linmo, ya pulea oite ka anga atu I Tiverton Road, Wolverton Road, te mawa ni Windsor Road, Yifu atu Mayoro Road, ya lemalai baalele loa te anga atu ya, ya wa slow wa le traffic, ya paipo te anga imai I Waterville Strait, anga I Ponsevalia, South Western Spring, ya te mawa lama le taulanga, ya le slow lama le traffic, paipo imani, zaba inga I Rose Bank, Patiki Road, anga I Te Atatou Peninsula, ya tulanga na alo iai, ya pai o te mo mai Narrow Abbott Road e manga yale also my Stoddard Road o inai Dominion Road ma Centringham Road sa pe lolo ya so ya ka mi nei ya na la mo si le fia pai pai mai ye o ma la mo pai si slow ma traffic se manga le tau langa I Simon Street kai babas New Market anga et po I Rainbow Road ya pe ta nga I mai manuka road ta nga I oneanga ya tu langa na no yai changa et po I Mirror Bank GI Yeah, Kimoloa, Pilkerton Road, and I pay me or. Yeah, along a wing of Pagranga Highway, Port Ellerslie Highway, Mount Wellington Highway. But I'm going to pay. If it was slow the traffic now, yeah, Mapuangi, Inga, Silver Park, if I say Kika, Mapalefia. Yeah, say Umar Pissing, and I name most of them. I will follow the Philip Kiki Silver Park. Oh, the buying of my green lane runabout. I don't want to motorway, ya mato. Warm go slow water trap. Yeah, Malangang, Fanalo, Pepe, my dear. To tell you so, you told, sir. Yeah, it's a new lava in Motom Lower. Ile, I'm going to lay your lota to a tour. Was the ring a night longer than one more six feet, mother tied to a true. Ya poor Columbia Panga solo in a ua. To light your time, to me so fit to be rooted on a tile or to lie fit to. Only gun on every night, Molimuli or tied to Tala, Pampa Ponga, so. Tau tu mai au tanga mea tipi au tanga mea. Panga solo po ilo tātou por kame peo na maasani ai. Ia, angai atu le talo le tau, apore pitu, aso I fuon maro le tātou tru. Ia, angai atu po ilo le ta ina le valu, se I mama aipo e I tātou wha silsilanga I fio anga mana le whanga. Whala tonga ya kane simanu, ta le valu. Ia, tu tu le upenga I le loto, pas taponi, pas hio.
Ponti, ya peatale tu la e manu, ya, taurunga polio tato por kamele po, se va ai po anise por kamele mulmul mai, ya, sui tu langa, se uso, pengai po imap tianga, ya, pa maise pelanga, or any sau, ya, maave, ya, onole, palaupa ian, any isho tato china, ya, tanato tunga maulo, ya, oli oli man fia fia. Pea ma mai so fu mo le ola mo ye fa no no fa ma fa fa na ina ya ai o mal pie pia nga isa mo mo li no sa so tina ya me so ai nga lua lo ta li mai ya ya fi le mo le le to e por clame pea fa ma mai so ta tina ya lo fa te la tu sa le nga no ma tanga la vo stai mi to e tri mo ye ya mo le ma fa fa na mai le ya lo fa te la tu ma mo le tu lo fa nga po le nga le radio sa mo ya mo ma tu tanga se pa mai se pe ya lo so ma per tu ave ya me no fale me se ai na lua so lima bi lute ona ta le ole tu live pitu ile tau tu ane radio Samoa so lima iba tolu amo pa tala va tu le ngang fa lolo ya lo ta tuanga mai le pola so fuora sto lu au kuso lu o lu onno so de krisi masi vo ga ko ole na bi ia lo ta tu tu ya lo ta tuanga mai le masina Lona valu, wow, long valu pere. Ya, pe koe whananga I masinga, ya, tato ngā tu lera whai ngore, nei tau sanga lu oru ono. Mā lōr porau sā moa, whaptai le pane, mā lōr lama whātō toa. Ya, whape ina nei o tato tu asen sina, kāna whai alofa tene atu. E le whaingo whiru whai ngai mara tau mālu ru, o mutua mālu ru ale atunu. Ai alofa tene atu mō tau tu asen sina le atole atunu. Olo fa ma fa fa na pe a awa lo fa le ni ya malan fa ma lo longa pa ya tu ya tu oto lo fa te le tu la fa nga longa tu fia le tu olo fa no no me no wa sa mo mo ta ya ya so se mo ta nga se nga se mo ta mo le tu lo e ma mau ya le au so po ila to tu li ola to fa salanga e ola na fa na wit so fa ma ma lo ta to le o yesu kristo te po lo fa ta lo fa tu ai ele mamalo le atu lo ya mese o pia laba o maputa mai ai ya mai e whaafonga fonga mai lo fata wa ya su tu lang po isi ouzo ya sau pia on silpia ai ya tautua le malo le atu lo e ana le tautua le radio Samoa su lima eva tolu a mo ta lofa ta lofa ta lofa nama ya mi ia le li tanto samlia le masin manu ya lofa le li ya moha au muli au pia tauta yesu ilo tanto sa e manuyai manu tu pe ai nga lo pe ngai fa no no nga fa me se le nga nga le ni la to le a to to le manosi so se mo tanga se nga se i mo to mala ya ya le pa mano longa le ni ya to to mo le manos ta to te o nga mo ya mo lon pe nga lo la to lu la wala fa mo le mo le fa mo le mo le fa mo le mo le to lu fa mo le mo le ka ko ngo ra ngo na mai yo e o le fa nga ai na telefon ya le se pa to nunga Ya or tu alalo la mar tu ale radio sa mo tele fi tam fanta o tu lai mai ya ono ta wo ya or te phone ya ngai la corta mal o aho o lo ya se wa nga ton o la mo tu malanga ya pe or fa mo moenga ya wa kan o kan ilo ke phone ya ko ke pa ko pa o ke me ngau fe ko ya ya fa fa mani ya or fa ngai na te phone ta wo le ro le mo ele pa si amoni Le lopo ele sa ultam tahu mleng bale. Kama ngai pe wai, ese pa ngeka ngai o mai ai, ono ole fa o ngai na, ole fuala au pasa aina, awa o ona tulou, yo tu langa na ye ma ta ala ye ta tau, mea uma lama, ta ua lo fo ilo, sil silo toa, fa ilo le wala o tu la fono, le ize si lunga tu la fono, ya e fa nuia ne li lau fa saunga sa moa, nuia fo ila tau fo yatu, mautam lau ila tau, tu tolu fe amunga nwenga ma lor pale, ti ti ya e fa wai wai, ki kia mang mano ka mang ma pali ma kwa pali yo ka koso e ki mano no le manuru ya wo e manu ma lo e me sili ya e la ngona fa tsa wa ma amil fa tsai le tu o lo ngro e ina lo la ba nga pa ia ita tu fa mano lo si mo tu mo ma le tau la o ai tsa lango lango ye ta tu tsa lango lango u ma ile tu ya ar ta talo ma le nga lu wenga a ya Alu pia pia lei moto malawa, fai pa aptai lea tua, wae manu malo, ya wa angai fa mai mai, wae fa no no, ana wae pia pia, ai te leto e mo mai, yoe, te leto e mo mai walu, oe, ke le mpanga alu koko e po e mai esa wae iluma kwa alu kua alu iluma, ya fa pia na lama risa ipuanga, alu fa malo si a to tino tamu, ya vi ele li, patalabatu tina ya sina leo,
Ya, ya se onto atina ya no salía lo mafuta my Allen Bay la muy Wellington. Ya papi fo ya Rachel Sipa lo mafuta me la inga Point England Clinines ya me la to uno la va. Ya pero Missy lo suapa. Ay sabía, sabía que como ca con Sipa. Ah, yo. Pie pie ben. Vamos a dar el punto a tu nieve así. Él está su favor.

Ba'i sa mol temine. Ba'i de mele we lola. Ah. Umtwa telele misa. Telele. Fe ainai. Too much conflict. Too much argument. Too much for lele differences between families. Within families, don't know aing. Tele is a singer. I say, so a poye pule, so a poye loyele pule, so a poye pule ingoa, so a poye pule ifangua. Missai, make all mengato, a denga le miso or lolo langi. I say, la, mena let two pull temi lay. May I see tawale letasinu, letasinu, no letasimalo, e o mayongi, fa mai, ma fui. Ile mea, male mea, me ona mea uma, ole amatanga yo popo nga. Inga la leo te mana oe fa'a ngata ilfa itaunga. Wa iisi mea maa neya nga ina luifo. Te loa la fa'a mtala tu taimi ol tato. Tato te awawo iya in meye tutoe. O failong. E la utawa alfa yupu lea. Ili baso lintene. Te mana atoe fi fa'a tawa tato tal noa ilo e sainzi e tutoe. Failong e tutoe. Ma yesu, ona mea ole amatanga yo popo nga. Famalitus pa yefa Britannia. And when you see those things, these are the beginning of our perf pains, perf bangs. Well, for Britannia, na. E ese ala le fa sa moina le upule le popunga amatanga yo popunga. Mal fa Britannia ne na uta ulva solea. Olo fa mtala mai aile tulanga olea. O popunga ole china. O sa auni e whanau mai, ia se ola fau. O le tina o lo fati ngā, e au mai ai, ia se pepe fau, ili lo langi. E ti ngā, e whengi tā, le whengi mofi. A le winga nā alfa au ngaina Yesu, o le upule, o le amatanga i o pōpunga, a e whaata tau tonu lava, a e whaata tau tonua, i vāenga tolu i anau tāua, o vāenga tolu, ole fati nga ole mene ole fine le tatu ti el vaenga momo ole ole meka ole early labor ile amtanga ole fitu tau sanga le ape anu si tianga le kalesi ai saul mon fi ai e amata ile vaenga lo na luo ti nga ile ngo fisi mamafa ke mi le ka ke ai ole te mi ole te mi ole ti nga momo a contraction for le ole fine pe fati nga saul luo tu la to me lo inga po lima ongo masinole Le tatu te il temi il temi ole amatanga o tinga. Saul Kovic, mei. Saul Mafui, mei. Ale a ewa wai mai, fai ma mei, mei. Ai a ho olo lai tu tonu ole fitu te usanga le o popua ngā, le temi o popua ngā. Am sinonga o Israelu mai ole atu toi le lolang. Ole afa momua. Le tatu te ilo ole meka ole active labor. Labor ole tina, nonuinga, ua a makaonga, soso o maiki ngā. Na wala al temi nga leo saule Antikeriso Antikeriso mo I moni al tangata lea dadu te le lopo ele Antikeriso Tu tonu ole afa mo mo le fitu tau sanga A wa ave leo si tianga le ka le sia wa avese A ya mata I popo nga Neng tato faa tal tal no ina mai tu sia faa linga lo mta upo yono Tu tusa le mea na eta ua Yesu ina ele faa linga Ola na faa linga ana ave ya yone Ma mea ia Tatu te talanoa I le fiafile nei. Tutusa le lei lang tatu talanoa I. O leo ke recapping a ina ia mausa lima I a ilo le tāua tele. A leo ke recapping a le fiafile nei. E to e watu fa tāua I lo iloa. E leo misi ai tātou. Ma le telo tangata lai vaifu tātu tupu mea I a ile amatanga o le fitu tausanga o pōpunga. No. O lea tātou te ia ile amatanga o pōpunga. The first part of this Perth Bane Amatanga o pupua ngā O lo lele vayanga lunga lua Active labor Vayanga lea wa amata Ona soso o ti ngā o le fati ngā le fini Ayo o ilo le tolu male afa te usanga muli Muli lava o le fitu te usanga leo pupua ngā A o le aile o tatou le kāle siya sitia Soso o mai lo le meka o le transition labor Lona winga o le teimi o le a tu ese Transition winga o le a Ave ese Da sui, da ye swinga. A ole te milia, ua matua I ti ngā lava, mafitianga ole tina, le ole afana umai, le ole fau. Oi nā lal me ta o pupua ngā mamafa. Ah.

0: kau afo lele o popuanga le fema Israel ile maunga ma fully maya o matu le la vaola heavy tribulation popuanga ma mafa serious tribulation luinga ua matuai o mai lava mala ele mfai e se tasi ona toe te te e atu I ti ngā mfai nita aiza wa lata le a fio mai o Yesu pe a mai al fitu tau sanga lea e se lale ta ua usum tō fafini e ilo le lei le tatu te ili teimil nei teimil nei o le amatanga o pōpua ngā o le tina e tusa ma le faa ngā ina Yesu o upu e lfai upu e valu o nā mea uma o le amatanga ia o pōpua ngā these things o pēfa Yesu tu spoe fa Britannia are the beginning of a perf pang or a perf pain. Ruinga o ti ngā o le fine o le a whanau mai. Lea tātou te baba ai e. Teimi tonu nei lea tātou te iai. Teimi o whainga tā. Teimi o pōpua ngā. Ai ma ini ini e le o mamafa. Au lea e tātou te ola. Mau tātou mori mawina yo tātou mata. O le lau o le tātou whasolonga I whailonga I me tau o mala whanātura. Whainonga I o le tātou te fia delta noe le fia fil nei meka o natural disasters. Le iei le lorangi nei le tātou te vai o a o leonge o ma fui e ele ngata fui le o wha mai. Famines, pestilence and earthquakes. Me I o le tātou te vai ai. Le iei le o wha kali me I se I o se I a makale. Se I fuka au mai le teimi ole, ame tanga ole fitu tau sanga lea e tatu utfai mai ole. Ole fitu tau sanga o pōpua ngā o Jakobo lea I ole ia I le teimi nei. Oa, o leonge. Te upoi fitu lea na ufai tau ina. Na o mai I leo leonge. I lea mea, ma lea mea. Tula I mai leo se fisili fa peo sa mtu wafini. Pera ole tua ea e, olo oia au maia nei mea ongi. Po ole tua ea. Na ole tu, ole tali, ele ai. E alau na o mai yonge ilolang. Ona ole tele, ole taua olo tutupu ilolang. Ile sina mea le na o mai yonge. Au isi vaenga ole onge, e o mai yonge. Ona o famasinonga le tua. Ole toa saa ole tua. Na te famasino inai pe faali e ilona toa saa. Ile vaenga, ma le vaenga. Ma le vaenga o le lo langi. Au le tele au le onge I le lo langi, le tele o vaenga o le lo langi. E hala na onge, o le tele o taua. Pea baba I nei taua ni ni, e hala na onge na I tangata, o le a, o taua. Ona o le loto matua, ma le loto wha maua lunga, o le tangata. A fisili e Jakobo le mta upo e whaafa mai, e mai fea ea nei taua. E mai fea taua ma misa olo ia I tātou. Mai fea taua ma misa olo ia te uto. Ole fisili lea Jakobo. Fa mai leo le tali Jakobo. Pe leo le nei ea. E mai I loto ma mana o leanga olo tau I tu tonu o loto o tangata. Malitino. Where are these wars? Where are these wars come from? Where are this violence comes from? It is from the heart of the man. Mai le loto mtau, o le loto ita, o le loto fisili. O le mea lale o le tatu te vaini, o le mtua tele o le onge fo ilo langi. A wavalo ia mai alituspa ia, ia le tele onge, iaso muli muli o lo langi, o le tele ia. Na mata mai alituspa ia la mtanga le fengeng tuai, tele onge o lo iai. O mai le fengeng fau, tele le onge. O onge mafaa mai mafu e usu mtua fafini. Leta tu tala no leongi. Au mene I olo o lulu ina le lo langi yasko muli muli. Kaso nei ta tu te iai. Efe mai isu, wa na ole a matanga ia ole fa fine o mwafati inga. Pe a tuwa ele fa palangi sao, ole fa upunga lea, o na iai lau tu spoye fa Britannia. Ole a matanga ia o pua pua ngā. Ole me ole a o ilo langi usum tuwa fini. le alava jaju te vai te mini o le oi la ngona tinga pupo nga ai la tai mai e ta chou e le upo le tua po Yesu Kristo ina ia awane o ta chou awane o ta chou po le vale ai pa fo e fa tu tua ma tu maulo loto e le tua e ele tai mi o le ama tau ti ai ma ma mafa mai e pupo nga me pe pe fuling mai e ise me o fo foli mai le lumanai a le tai mini O le jaju te vai. O le tupu le onge le lo langi. O lo sau mafuie. O lo sau foi fa mai. Ae mama. Ae meisu au ni pole ai o tau. Aua ni o tau pole vale ai. Sa tatu ta au le vai aso le ante nei. Ua fatu seine Yesu ia nei pupunga o le tina. O le asa au ni e whanau mai. A perpeng. O le lata atu le unga. O le fati tele foi lea o le matautia. O le onge ili lo langi. O inga le feo lolo le temine. Ai aho o ina saule anchi keriso yu tonu lfitao sangale. O lono inga. O le amatu amateu. Tia lava le onge itangata o le atitoe ili lo langi. Ai aho o tu lola ili fai. Unga po le afa muli muli li. Tonu muli afa teo sanga muli muli lfitao sangale. O lono inga. O le amatu wai. A asa lava le onge itangata o le aola ili nama itaim. Amen. Al visili foi la za tutti fi visili ol mengio leongi e tonol tu spia penga leoni pelang penga leongi me ai ele ai ol ye foi leongi ile afionga le tuo po o leongi ile upo le tuo lo sau tonol tu spia na na e te tala mai ai a mosolom tau po valu e po su tasi mas fu lu fa mai fa auta e o mai aso e ongi ai ongi a e ongi fa longo longo ile upo Aletua. So there will be a physical famine and also a spiritual famine. We can hardly get the word of God, hear the word of God, or any prophets or any servants of God to bring the word of God. E wila na fatoun wina ne mea ili fase lau teo sanga ili vao le tusia ma laki, ma le tusia ma tei. Fering tuai mal fering fo. But that was just a partial fulfillment. Awana o se fatun wina ise vahenga. Partial ringa wa. Now se fatun winga, fatun wina ise temi. Ayelis yonge emato tia olo sau etusa malefionga le tua. Le ale tu mfayon tu e fa longo zesi le upo le tua. Le ale tu e fa longo zesi. Isi au au na le tua. Aisa, o le teimi o le ave, ese le ka le sia le tua, ili teimi o si tia. O le afe intang, toi maua se upo le tua, toi fol fola. Na paul me o la maua nga amori maua to olua nga isa utuse o tono utuse o falinga. Ma le se lau fasfun, ma le faafe o tangata Israel o le afil filia. Pau yo mori maua le aye tu tonu o le fitu tau sanga le amul muli. Aile e fio ma Yesu. A o se upo ilou, To e mau ole mele, tupul te mingi, a e keva mai le loku, e laku, e loku ile, lisi loku le le, lisi piko ngu le, a ja. Le ai filifili ta hatu ule te mingi nei, mele ufa ale o eitere se onge le upo le tua, a yele te mingi onge le upo le tua. There will be a spiritual famine, the famine of the word of God. E ifo le menta ole faa ongea, lo yai, po e folinga mai, o lo yai lava, ia me ai, ai ole a, Le lava le faso so e fatau ai, ni me ai, ali to te leo ainga matangata o le lo langi. Walana ufaia le tala lea, nango fia tita ia le tato polo kalamea nga I, ili tuse faa linga o lono mta upuyono, o lono fai upuyono, e tusa lava, mwale mele tato utiba ai, ili temine nei, olea, mwale mele le lava le faso O me aisa, titele me aisa faye ainga. Wa matang kau le lava me a faye me ai. E o a ye le, ili tu langal na aisa, taunga ta le tawol soifuanga. Mai o mal temine uzum tu wafin. Wa faina la langil tawol soifuanga. Ma ole aho o a ina onge ili tele o aing, tele ya inga ole aho o ye le onge. Tasil tanta fai ngalwenga. Si ili tawo o loa, ma le tawol soifuanga o loa ngai. Mai pea ili teimil nei. Talangu foi upuia ili tuse faali. O le tau o le koini o le saito. o le tenari lea, o le tau o le koini e tolu, o le karite lea, o le tenari fo I lea, ai aua le faa lea ngaina, le suau, ma le waina. A baila I upu e wa upu nga ngai tau tala tonua I le solofanua, solofanua lona tolu po o le faa mau faa ilonga lona tolu na e faa matala mai na Yesu le mta upu na faa linga lo mta upu e onu fai upu e onu. A e fai tau ngai ei. O na fai ma ua sau le te ti e solofanua a uli uli. Ma ta tala le faa mau faa ilonga. A o lo sau malea ma le fua faa tau tau o lo uu mai lona lima. O lea le fua faa tau tau lea. O le fua e fua ilme le nita tau tau anei. O le tau al koini. O le saito, o le tenari lea, o le tau o le koini e tolu, o le karite, o le tenari lea, o le nuinga, o le amatua I a fai na lava le lorlangi, I le me tau o le lepa leni, inflation po le alu ilunga o le sisi o le tau o le soifuanga, economic inflation, ma me o le lepa leni, o le alea lepa leni I tau mai, O le le pa le ni I le tūlanga O le lai titi o le tupe o le a maua e le tangata Wa alu efe mai I O le koini o le saito O le totongi lea o le tangata I le aso e tasi aso ato A o le tauna o le mea ai ai e le tangata Ma tau mawhai I faa soa soa mo lona ainga Le winga tonuna o le winga o le upu le mai I O le tau o le koini po o le tutongi o le tangata I le aso e tasi. Na o le tasi le tenari. O le tenari o le tupe, tupe roma. A o le tutongi lea. O le aso e tasi o le tangata. Ai paule o le mea o le la atau faa loo e faa atau o le mea ai e le ainga lea. I le aso le tasi. Ai matua I le lava. Ma maila I ainga to otele. O le matua le lava. Ai mutu ale pa le ni fa malisi me nga sa ulu fa sa so so mai mai ole tau fo el koini e tonu ona karit ai tu tongi fo I ile tasil te na ri tu tongi ole aso etas fa nga luen ole tangata a ole ole a tau fa lo e fa ye ile fa tau ale ai nga e tau ai ai le ai nga lu winga nga upu ia e wi ole ole fa linga le ono e fa tau ile Baenga lona lua le na ufaya tio le fine fana, la fana. Baenga lona winga, baenga lona lua le winga le toru male afa mua mua le fitu tau sanga lea. O inga le fa tau ma ele tusi lea fa linga lona tau pe ono. Menisi, ya ilonga ila vea ma ili temingi ta tau te yai. Ai elu te tonunga, usa mtuo fa fine. O fa ilonga. O lea ta tau te vaa ili temingi. O winga o lea hawa ya ilona afianga o ta tau ili mea lea. We are going through the affection of this, even though that it will come into its fruition, fulfilled within that 7 years in the future. Al kemingi, but at the moment, olea afiaika ko ila imele ko fa ko ngi economic inflation. Si ya al kau kero mele inflation. Ele si ia ngase olose kasi. A oa ngasi. E si iuma, me kakfa alongo meyo inflation. A. Ole ekonomi, inge faa kakawa nga ili tau oloa. Ole alava e si. Ale ala kakukia ilo olke mingi. Ume kwa kakau nga umame u. Tau ngataa ole tau ole soifua nga le mele waya. A ole mea la tatu te ofo ayu sumtu wafini. E leo te fai atu e atu e tatu te lefa atali se ifa. Tau nuina le mele I luma atu. Fitau sanga le luma pe a avel si tianga le kalesia. Pe a sau volman fe ai. Pe a sau le antikibis le ai. O lea ya afi ai tatu te mini eisa. Fa longo fo eol fai unga ol fai upule. Ai awa le faa le ngaina. Ile suwa u. Ma le waina. La le mele tau talai. O le tau talai I. E fia ai ala au fia ai. Ai le a faina le au mau mea. O le wing o le swa au, ma le waina le I. O lo fata tau I tangata mau mea. It's about the wealthy people. They will have their free meal, free shopping, they are wealthy, they got some cash, they got the money, it's coming. Yeah, aya tangata mau me le wingo le upule. E wal fa le ngar swa u male waina. Mo me le pa lengi. Mo le pa lengi o le meo le ai. Telo olai ke le kupela u mau me male fi male ai se oi ka u so fu ngale. A o tangata la u tele pe o matawa. E lo kai kai oi la u le million ia ile alu pensing ile lu. Aja. Wai ke le ale cash la ai. Fai kau milionga, fai kau milionga le ia. Isa, la ia la kou swa umale wenga. E wio upu ye fatatawa nga I, ele, fwelele nature fatangata Israelu. Wa upu ye avea nga ia Israelu, ia upu ne. Fatatawa ia Israelu, telo ne I, upu lo tono tuse falinga. Ah, le ia fwia fia I tato, umtatu fao nga hine manu ia I tato. Por swa ula male wenga. Ol tamao ainga le tonu o tangata Israel. Swau malewai. Aya ola langi malfa alau te the general world. The general world is coming in. Kanga ka mili o ngia oma. Idi fa pela ka umau swau em. Kele yo pisingi si ese maumea ima kele kanga kupea tangata. Doinga e maumea tangata maumea. Ayoki le awa. Cash o peo kako. Ah, le fwe kako ki whakari karipo, le alfa inga malo le atula I mai. Le kako ki oi inflation al malo le kula I mai. Le at, ai wafia pe akula I mai, fwe sisi malo ese mai. E le mwhai anga alo ese mali mele o lea. Fulfill ai le ke leo meo kui spaya. E alu ai lunga le tau soi fuanga. Ai sia, e maa fua mai ngei mea o, o taua ma misa. Maa fua mai ai le mengei o le greedy, greed. Ma fua mai ale mengi o le fifa I mea, ma le mana o I mea le sia tunuu, pule le sia tunuu. Ako kupu la mengi. Ia langa le, o le economic le o le laulangi le wele te mengi. A fainga I sia kungu, a mese a kungu kere. E a fainga o ma ya le laulangi sa. Langa le ukako, wabaya tuanga I le, ngalue o le maa lo le fau fau siya fau fau a ea le lo langi a toa meka o le one world government. O le mea e fa maia kungu kele, kako keo ai. A fa maia Trump, ia, fai mail me lea, fai mail me lea, kongi mai ko mea ia, fa mai lusia, fa mai senga, ia. Ea fai nga, o mai a tato. Mokoa le pa lengi ia. O le winga la le o le scale le, po le fua fa tau tau le, fa mai le, o mai. Ele tangata lea ti e mai il solo for nuo liuli. Alna ai matua I tinga ai na ya ta to usum tu va fin. Ele ta ur soi fuanga le ai. Ol tu se la fa linga le u ta u ai le de li le sa u mulskel e fu ai na ile tu langa ole. Fe sui sui inga malele tu tu so le tau so I fuanga e fua le tamau a ingo tu nu e mise la va tu nu malo losi. E fua ina e fo ile lea yo se pa leni o mea tau mafa e ma le tamau a inga ile langi. O le meo le atupu, o le a I alto te leo a inga I a po tangata foi. Ai o le a fia a ai lava ona o le lea yo se lava o le fatau lava le fasoa, tele pili tu tongi, ai wutau le lava ele me fai ele fatau ai me ai ai ele ai. It's coming, it's getting with le lava I faso solo el tu langa langa. Na, ai fai le lava I mali tau le fatau me fai ele me ai ai ele ai ngai tu tonu le va yaso. Al fa punga le peo no, fai tu nei peo se fato nunga, o le fato nunga fa mai ya. Ai awa ete faa leanga ili suahu u male waina. Faa sino lava lea iye maumea. Tele ala latu utamaa ainga. E ai lava tangata maumea. Awa elea faina lo latu utamaa ainga. Ai oi mapolonga mafia ai tangata lau tele awa. Ua lea ise paaleni yole tau ulo soifuanga. Pa walmele iai. Alulunga. Alulunga. Alulunga. E alu alu angai lunga aile alu lalo. Why? Yeah, inflation na le ki ngai ngai kako. Economic inflation. Ke ia lo laku. Sa lima ka la ong sful senge ia le il tayo. Ai ko lau kao. Wui wongo ka la. Ai sa. Ole inflation. E alu alu luma. E maua ia la mea lau mau mea. Ia ai laku kako ngi fain. E a fo I kau fa so so kong. ia laku whakau mai, iwa si, a melal inflation, ele si ngā zolos kasi pia umongo whatuai, e alu whakasi umale kele o meilunga, ki ngā inga i tātou, uzumtua wafine, tāua, tāua tele ia i tātou, le alme taun tātou whatawa ina i, alme tau ole, ole stewardship, whaputu, whaputuputu, mai e ilo le tāua tele, o le ilo sefe, Faputu moa ntayao. Pio le upu le fiong pa ya le tuwa le fata otu ono lon fai upu ono le warufa mai ya kako kioe maka maka iloi. Kako uongi maka maka iloi. Ya, ea, ke vai iloi, ae vai iloi. Ol fealu fangi, ala ku kisin mea, alae, kisin mua isu lesi, alae si imaile se meke le, ae mai abe faapukunga. Faapuk, a, fealu fangi e fewa i fakasi. Fea, e ngaru lui fatasi ya, e faaputu, e faaputu putu anga isi faapuro ulo. Mea ai, mo taimi o asovale. A, mo taimi o timunga. Tahua tele la, a tonu ele mfeon tato suia, la lesona ngale tatu te maua mai il nei failonga tatu te vai el temini atone le mfa tatu ta fia leongi wa a fia ya le langi le lumna ya misse la volta mi fo nei tatu te ai a ole mele le mal tau ia fai tatu matangata tau si mele le ale tua good stewardship i mea wa fo ina mai le tua le temini le te ole tupe ia ma Faputuputu mea molo ainga. Wa e yaya taimi mana umia ai, le seleni, ya eso yaya le taumfai aime taumtaha ai faputuputu mfatau mea o ngā, ili temiri nei, ya awa ya sobale, ili lumunai. Mana tuwa usum tuwa fafine, ole faputu mea ai molo lumunai, ose mea faana tuwa e masani o na faya le tino. Ai ose mea foe olo fai maeltus pa iye taun tato faya, ili tu fa le nganga olono winga e te tau no tatu fa putu le tino e te tau fo no tatu fa putu fa le nganga ili upo le tua ili fiongo pa ia le tua aisa e o mai leongi a wa lava lau taunga wa lava lau fa putu nga fa le nganga o le upo le tua wa e tamau a ingai ili fiongo pa ia le tua amen E vo lapta inga, e vo fam nianga le tua mo ila tu e fa putu mai matala e a mai loa le tau te le sa ununi mene o leonge. Mal salamo to su mal fitu un fai bosu maliva. E le ma ma lava ila tu e fa putu ya so vale. E ma o onna fo ila tu i onna po e ye leonge. Fa longo yupui. Ah. Fa mai Ele ma ma lava ila tu e faputui moa so vale. E ma o ona fo ila tu i ona po e yai leongi. So for langa lea le tua mo ila tu o lo yai lo la tu faatu tuanga ile tua. Ma fao ngale lei ya mewa mai ile tua le temi lei. Awa le faatau tala, awa le faatau nga ya e faputu. Faputu lea Faputul tupe, faputul tamau ainga, ya faputu fo ime ai. Pai faileleis ka poti, faputu ime ai, aizia, ya wae, ole lava ya lul inflation ilunga. Koe bo moe o koe whakaumulka ngalisa, oh, kakal mela wo o yei. Aul tangata poto, e faputu mo teimi feinta. Ole si me tatu uti fitalo noa usumtua fine, o meni o whamai. Pestilence, saan. Huh? Ne ka fama au mo fama yut e lefto au matulu e covid 19 sau me te pe fa alma fu sau me asia te mingita zu te te mingong ma ini ini tinga sau me ya I woni ngana ta zu e me ya e for kai me ko sau wa e for te me to sau wa ta zu te le lopo la le si fa ma ile la sa o ya fa ina ile lo lang ta lo si ya o ngi to sa o se fa ma a ile mfa yang ta zu ta fi ja o fa ilonga o signs e lo ai o la ta le fi o mo isu ta sa o sol fa nua lo no fa na e ta o ma tu se fa lingam ta o pion e sa o fa mo so fa nua sam sama o lan sam sama pale o le pale le por sam sam vai vai o le lanual na o le o meo whamai o le lanual na o meo hospital o mo meo fōlele o meo tau soifua mano loina le lanu samsama vai vai a le lafa mai e sa ulusul fanua lea e ti e ti e mail tangata o lo na ingoa o le oti na e lua ingoa o le li le ti ti e mail fanua o le oti mse oti e fa mai wa vatu le pule ya ti e fasioti ai le totelo tangata. Ke vaila le kilia mengi o faa mai. E mga ukia. La mela kako faa kali eisi kako faa ai mei e le fitau sanga le ae fa mai totelo o ko aka ungu ai nga faa ilonga ai. Le ai kako faa ai temi ngei ai zia. Ai kasa ungel faa mai. E matua ai matau tia lava. COVID-19 lenga utawa nei. Tau tiel to telo tangata na fioti ai. El centuri lusul tasi lava ia. Saba ia el telo faa mai pei ole Ebola, ole Sika, ole SARS, ole Koviki, COVID-19, telo le afai o tangata na fioti ai mea ia. E valuma le afa miliona i faa mai. Kele o vai vai atua leo kiku faa kasia uma ia faa mai nei. Tonu ngā ole senetui lua se fultasi ale tato tiel temil nei. Loinga la afaitau atu, ma isi faa mai, ili senaturi se fulu iwa, ma le senaturi lu se fulu, aka okan mamon kaka fioki. Amen. Ya mateo lia foi ili si faa mai le, e fani foli faa mai le, au ke baya kuye yonga faa mamon, aka. Tasi tesi ma le lua, miliona tangata ili tausanga eotia ili mele, taulea, ole antibiotic resistance, kills so many people. Ama me fo yo antibiotics ya ye fo mai ua wa ko a kainse le tele o system o tangata wing o too much wa ke le ka ka fio ai ma kwa le le le alfa amal mal manga mai ngi me ai lu lafo mai fa i fa mal am lam mai le wing ol menga ai ka ngi fa i ka u ma ka ngi fa sa research i le fa mai nga ka ole antibiotic resistance ringa wa ing wing wing wa ke e mai le o system ya ke le o mei lo inga usi le kakua ingu le hepa laifa a kaiko. Lo inga u too much fuala au. Ia wangi o faya konga le ko ingua ile o fuala au ke ua e fale kongu mai kaya onga kua ile o olpol kalame el kua inga fa peo. Lengo fa longo pa maya le ai. Ai le leil ofisiri le foma. Olu fo ia ui ofisiri le. Kausakale inke nge olu ofisiri le foma inga u okwe. Fai masiaki ma meia o fikas ma fai ngomela i ese le kāu. Te tau atuai, oka. E me tau tia. O le wha mai. Mengi o wha mai. Probably the number one killer le iai kongo lola. I lele o langi kai mingi. Ma me o wha mai. Tau tia. E kako kere lo. Po i fwisi si wha mai at the corner koi kiki sau. E le lele ka penga msa aungi e sia. Leang o le sign o signs ia o leo kako wha aia le temiri nei uso mtu wha fini. O faa mai. Faa mai. E ole si foi mea. Kau faa ikekele ai. Kau faa ikekele kau sami me lolo me faa penga. Mai ki nganga la kul fo mai. Faa mali fo mai. Okal mele uo ilo suka. Ia e ngale kasi alba ya soe inga. Ifo ala au. Ia. Faa mai siya mako ai nga ngei. Nga ngei le fia fia manga bako. Fia ai ya se ulupua. Ole fa long long mai se ofal tu. Ka fi ai ai se lu pu ama se kalo ka. O vaku ya ko ma fo fo relay o le sikai mi kangi mai le mai ka fi ai ai le me ila le. Ai le lo o le ile me la le fa mai le kingo. Ka fi ai ai le me le va ven ka o ki ai. Ya ai fa pe ai ka ai pa wa le manga o ngoli. O le natu o le fi ai ke lo ai le sikai mi fa mai e lo kingo. Fi ai ai le me lo ka masang ye. Me ko le addicted, e ke addicted se loise mea. Ia ole mele le leinga, kai pia o leu laula. Au laula, addicted leu laula. Ki nganga e musu, ai fai mai a kafia ula, kafia ula. Ia ki nganga e musu, ai ke kuwa i lunga i lofa avalvale. Alu su e sika leke, ai ke lo, e ke oki ai. E ke mai ai, mai oki ai. Ia va pe ngafo le pia. Lesi nganga o leva, ngale fie ngu pia, le koi fie ngu pia. Ai ngofo ngofo ngofo, alai kangkangi mea fai mai. Alu fa kau mesa ufang, alu fa kau mesa ufang, yang ke ya lewa koi olalak pavale, koi alu koi fa kau mani,
1: There will be earthquakes in diverse places. Ilea mea, malea mea. Te alole wing ole upu lea ole mafui e le upu e le ni leo te tusia I ole kata topos. Ole na winga. Ole mengi ole mafui. Ele failunga ina le mafui e se mea e faapitoa e sawo. Ele faapea nga ole sami ya e kupo e mafui. Ele faapea foi. Nga Indonesia e kere I mafui ke lo. Fema I lea mea, ma lea mea. O le meng tato mafu fo winga e le alwe se mafui. E ke ia uoso el mafui. Na winga, it can be at this place, or this place, or this place. In wherever, God's willing. Le mea e fina ngano le tua. E oso ele mafui. Olon winga ole mea za tue taumfai. Afe ole kaku ki vava ayem kau kia mafui. Ole sau mafui. Ole tutupu maisia tunu u ilalolangi. Masinga lenke ngeen kawai kwa elisi mafui. E kele a ilei fea Thailand ya nganga oso elisi mafui. Aka. Ele ngakala ole mafui. Awa sau e malsunami. Aka ole meme ole tangatanga tafi fea ma. Si mafui ele nga oso ise meo fo yo South America ele o mamao tu fo I tau sanga lava le nei ange te lau fa peta jou ele oso se mafui ngi au ki langi ngi kako ke ngofo ia po ole pito nu ufo ngai te nofo po fele tu o New Zealand po fele tu Australia po fele meo e nofo I lea mea ma lea mea. My earthquakes can be in diverse places. Loinga, em fayo na tupu iso se mea. E te te iale lulu or mafui ele mea ngai kengo fuai. E ngai lola iale. E sao ale upo le tua. Kata topos, loinga. E sao le mafui e ile mea e fina ngalo ia ile tua. Mas ingin lo uta awale, ya ulaunga, se tasio. Oti nasa, faila na tala isa. Faisi leva atu. Ngao, faisi leva. Talo po ua. Sfuru lima po. Lata lusul tau sanganga. Awa ese tina asian. Fai misan tala ilungon TV nga interview. Sa umai asia. Fa ilungon lal tina la e tangima. O la e tupu mail mafu e pei o Japan. Yang e tupu mail mafu e telea. Tangi lal tina. Ay failang tala. I'm glad that I'm living in Auckland, New Zealand. The most safest place on earth. Oh, Apelia, no lady, no madam. There is no such thing as the most safest place on earth. Leise mea lava e tau o se mea e sili atu lona malu pui puia I lunga la langi ni jaru te nofai. Tasi lava le mea e malu pui pui al tangata mi utonu, na o a ao le tua. Just the palm of God, ne lo filima o le tua. A ngai fa mai isaia, mai a, e mo mo e ia ili tangata a mi utonu I fea, I a ao le tua. Paunga o le mea e sulfa I ili tangata a mi utonu, I te mi o fengita. That's where we run to. We run to the hands of God. Ao se upu fapea e ke loa e malu pui pui ale mea ngai ke iai. Ia. Yeah. Wal me tau siya ya unge tupu ni mea o mea o tatou nofo ya malu pui pui ya tatou. But this is a warning. Wa ngā se lapita inga. Tatou te mātala. Ta pena. Fa ngā leo upu yen ofa tuela amtanga. Ah. Masangi langa ufa ila utala fapea. A fa ila usi lo matua lea. Si fine lea Japan fa ila utala. Ole no foi ile I Mankwe Bridge, il Makomo. Afe ole foi lang tala, the most safest place on earth, ia Aukilang. Alay nga lo lo mokuwa. E ele ngu kuwa le afi, ole mong afi. E ele ngu kuwa le volcano nga, ilu kumukumu, ole mong nga, masangi nga walu ye, ilu mong nga, o makamaka ili mele, o ale mong nga mu, kong wale mele, ye ili maoli, I mangili. Ole mong nga mu, ole mea. Ah. Ia lea la so fina ngalo ai kangole kua koe sa ve ula nga maunga nga ai kafe mai. Nga ufeku le la ula unga nga filma ko kampain fai iman rewa. Ufeku lea. Asa e wele tuwal mato maunga ai kafe. E kafe mai fo ia uko nge nge iman rewa. Ranga winga. Saungi. Ka penga. Mafa atua tua. Ah. Mafa sao sao hala. Ede nga ole fai mai. O ese le maangai ole mele uke ngon fai ili. Ai mangi makangi. Le ai mangi mafui e, le ai mangi lolo vai e. No, no, no, no. Ta pena. Fa sao sao ala. Ia ma maul fa tu tua ile tua. Le talo ile tua. Ina ia soso ali mai. Malu pui pui e tatou. Ina ia o mai lava le si tianga ole ka le sia Yesu. Ala e malu tia e tatou. Wa ele a stato me fai isi pupuanga. Ele stato me fai. Ile vaenga lona lua o le fati nga o le fine. Po le tolu tausanga lea o le amtanga o le fitu tausanga. E lea se we got nothing to do with that part of a perf pang. Pea feka kukio le sitianga o le kalisia Yesu. Lea e tatu te leilo po la le teime tupuai. Lea I mase mea tatu. Wa kakwe leo ya I pea faya. Pea fai tatu te o le sitianga. Usum tu va fine. O... O le tele ao mafui eie, tate vavai e tui eile, magnitude male. Kaule eiangi mafui eile lalo meo le lima. Lalo le meleng o falongo te anene ili mafui eia, 4.8 ea pea. A le tele o mafui e 6 upwards. O le ono lava nga ilunga. E ono loa nga ilunga. E ono loa nga ilunga. O le makua maalosia. E ono loa nga ilunga ua makua I paole meo ua. Kaufikuri nga ka yuka le. Ke usa sunga wa o sola e o sol sam ya e ma ko li fo ile la fo ile ma fu ile ngo so samo I think it's 6.7 or 6.8 lena o so ile sunam lena o sol sam mil ma fu ye sa wo ile sam mil ma fio tel to tel na ya tatu tangat fa le ngai na ile tel o meto tino mal ma se tatu tunu wa ma se la vale na tai fa le ali pat e fa penal tato va vai a woni o tato ola foilea fa sam sam noa a tato ti ola mana tu natu e ili si vai temi no fa sa tu sto sina I se nu spepa nu spepa fo ya tato ne li tio le da fo le samo times la fa se fa punga va pele ultala I loa fa I longa ah fa Britania know the signs la lo wingo le fa punga Awa nei e nono faitau atu ili Mateo elusu malfa, mai faitau atu ili tuse tani elusfuru lua, mai faitau atu ili tuse faalinga I faamau failonga utalai, mai ignore ina mai fapea, oh ya. Sua saulaunga ili Mateo, amin, sua saulaunga I tuse Paulo, sua saulaunga I amareko lele, ufei mai emei, ngai kangole ignore leai, kangole faitau, ngai faitau masu esu eiai, aizal, taa hua ya, mafisiri lau faifau. ma nei ia le tal noai I mea ia fa apo kalifa o mea ia tauno tatu loa le taimile aisa ne te ufafose I mai ia e le unveiling a pele I susu ea sese le ufufi a ese e tiltilo ia I I le winga moni o mea ia fa mai ele upo le tua langa le winga ngā le upo revelation le winga le upo revelation revelatio le upo ele ni to unveil the mystery le winga o se mea vore pisa au fufi se I ia ngā e laku lola I elea susu e sele I a e loa mo I ale ia le ki pokila I ei lalole I elea ngau fufi o le ki pokila o mea ngā o ngā ele o I loa ili tele o tangata olea e te tau o ngā I loa ma o ao ili te mingi that's the mystery o mystery na o secret na e te tau o ngā susu ili te mingi e whawhenga sue e o ao That's how we unveil this mystery. Wow, the man of the lamb might not tell. Tell no I. So sue I. Moai, manatu, mafufonga. Eta penai tato molilumanai. We lomanino never tell me lo langi tele o mala. Usum to have fine mala for natura. Fa for se ilava no o mai se ma fu im te tia lulu ina I le lele na u fa te tele vai na se se o langi a sa le ma fu e ia u sa o fu mal tsunami le tele o istemi o I panga tia tangata mai se fu o al matiba mai se fu le tele o fa ma I o le atu tupuai le nga te fa ma I a o le asa I fu I ma leonge I lungo le fonga lele Awi inei mea ma tau tia o malafaa na atura uzo mtu wafine nefi afi. Ai awani o tatu watu watu bale ai mafaa pole ina ai tatu oisea. Awale u tatu maala malama le leia yai meia ina u tatu talanoa ai ma unveil ma susu ele ufi ufi. Tatu iloa maala malama. Nana ele atu watu wale elea. Alana ele atu watu wale mai pole. Ona itele o maala malama ai. O le lava o lo tatou malamalama I le wingo nei mea uma, o lo tupu mai. E te tau e foe ona lava le lo loto o lo tatou fatua tua I le tua. O le mausali o lo tatou loto e mauaa I le tua. E ui tatou te ui e tu tonu o nei mea whaingta I teimine. Ai e tu watu lo tatou faa moe moe I le tua. O lo o ia le tu lafo ina I tatou. O lo ia leo leo ina I tatou. Mai nei malama nei mea uma o faa maki o maa fui e. Pe on tatou. A faa ina ai fo I tatou I nisi teimia. Mese ane mea o faa maki. O som tu o vafi. Bia. La u tatal noa tu le mea mulu muli lea. O le fiafi. Ya ana u tatala tu le tatou lei. E te wala umai ai. A le si fai longa le tono le fionga pa ia le tua. O le tupu tele o le amio leanga. The increase of lawlessness. Tupu tele le amio leanga. O le si le mea. Le fai mai e fo I le tatu mtau. Le le I o e lau fai tau. Ia. A talofa le tatu wala. Talofa.
2: Talofa poni.
1: Talofa Antonina o amai o tina.
2: Ia. Le manu ia fa. Tai batu na fionga fa.
1: Ia lili.
2: Malu lah, mampu kalau memalai yang itu lah yang siasi. Tapi saya fui faham malu sih tu so. Oni fui tahu kuru tiangai yang ni macam, awal moni mufaham mau ni lah sah nuang. Dia lah orang tato yang ini, macam ni, tapi tahu ni, pengen tahu dia ulang. Ia, dia awak ni tercela nuai fiong alia juga. Ia ufai dia malah kita ingat sahun ni unik tu sekali. Wah tengah saya telefon faham tu jual dia tua. Ini semua boleh balik ayo lah, balik mereka rumah ya lah. Wasahun.
1: Mana?
2: Mula cili ngang faham saya tu serta tu tahu mana yang ni fui. Jual dia fiasi. Malu lah balik faham malu si malu lu. Ini ufai dia mana jual tak boleh kalah pun.
1: Tai.
2: Ia manuia tele lava malu yang alnei afia fia lo fati mo e malfratua mal lo falo e manuia lava tu e taimio
0: Ele foi bom, sem aí, mas tá tudo mal. Olo o tawa mai nā le fai upasuma le lua. Awa ole atu putele le amio leanga. Oka. Ole population o mengi opango tai le lalo langi atu ole te mine usom tu wafini. Tu iti asful tolu miliona. Population lama o tangata olo o tono o mengi ofal pui pui. Siki mai ai le iwa, tesi ma le tolu, miliona I le tausanga e luafe lua sifuru. Anga I le sifuru tolu miliona le wai el temil nei. Ya, talofa, tatu malau, talof.
3: Ya, maa sa poponi.
0: Talofa ya kopo, amo yoi.
3: Ya, maa uya na wafa fukai, naa rofa ya pa maa rofi marga kukala menengit
0: ya. Yeleli, maa lulu nga a. Tei toile olo.
4: Maro soy fua poni. Maro soy fuaco.
0: Yeah. Oh, Manuia. Selina.
4: Yeah.
0: Yeah, malo.
4: Emana ya sarong long watu sa le sang nuang pun.
0: Eh.
4: Ole umena le ota to wai termine. O aso ia. Sale fa pia. Ya. Au termine wa ia ole anga unai e sa le ya sang nuang ota to ya ya sang sa. Ya. Aso fa insa wo o tele a me wo wo. E tele a me wo o sa wai le termine o lo longa.
0: Ya.
4: O mafui ia e te una e sang nuang mai. Yo feu foi ia o telefone anti que visto le wa ya ah o feu tali no tanga se falo no pole tu posta o tu tele leon ya sa ole le ya awai ya e fei foi una na a le mon magua a o tu sile tu se i sa ya lo no ta o no suma le ono a le ya ile foi puna e lua le fa pia mai na fa ya ya me uma e o lima sa ya ilava ya mea uma o fe salai mai ya ye ova a o le nele tanga sa o te vaai ya o e o fa amaulalo ma le loto ti nga o le o angasete fo ila up a ma na ya ia o taimine wa o taimine wa o tawana o ni toi fata mana seis a o ni taimiane wa e sa o ala o tau noanga ma lo la varpa atua una o taimine e le ia se mea la la tatu toi te pai tua o taimine ina le va o ta ita male ali a ta ma fau fau ai le alofa male anga leo le ali ia wa ana le a ia ia ta se le au ia mai fo ile ne ia to male ne tu la e sa o fo ila ia male fo ipuna tu ono ile ita ia e uno uno na e papia awa e fa astala ye o vai tangata uma ile afia toa malana pel e tele fo le fasti ye o va a amen e mana ye ye e fo ile ai wa ye ya sai mi pang no fo ile ai ta te ma fo fa wa ya ta i tai le ali a e sai mi fo ine ele ta wan to fa ta mala se ele se me ala ta i tai fo ile si ta wan ta to fa ma no lo fa ma no si le si so ele si uso fa ma no si fo ta e o fo to no u pare atua a sa wa le u pare atua e ta te la ve ai fa ma wa lo alo ta lo tu a e mwanta talia le upole ya tuwa wa na ispoi mai e manuia ila to o e pa alongo ila na upu a ai mana ya tangata e manuia po tangata e pa alangulango ile tuwa ai mana ya tangata e pa alangulango tangata e sa ule ya rea fionga le tuwa malo a ya oe anko morfa malo
0: tahila maselin
4: pa aftai po ita talo mai mo mato ya talo mai mo lau tuenga le saya
0: o me la onga
4: ihi
0: manuia la onga
4: ia ia lo ko ia ma to alo sa ko ia ma sa va ya to rente
0: ma na ia ia alo fa
4: tu sa ia ia so le fa ma no ke to ava le to lo ko sa ia u ma lo po
0: le ai to fa wo wo dis quarta le a wo fa ma u ma lo e un ko fa wo ma le ka usan
4: ia sano mai mo sano mai mo a wan ko un pe ke ma fa ia ma fa ia ma u ma sa ti ma yo le tu a
0: Alof tele atu ya toi, Delina?
4: Ia,
0: ok. Tu fila ile vai aso?
4: Ia, tu fila ai foi, man via mando rong al po, man via foi la suma va pe, voi suma ya taito.
0: Ia, fa, tai, ia fa.
4: Fa, se sua.
0: Ia, atalo fa lista su lau, talo fa?
5: Soi fua, Boni, atu pa ia mo mamalu ne ya fiafi.
0: Ia, atalo fa oile sa unua, tap fua?
5: O, atapana ne ra nui.
0: Ia? Talo fa te pan, ma lo lo so.
5: Ya ma lo so foi lo so mai fa fe nga ta ulang. Mana tu ne ya fi fi wa tu vo se le wa wa yo ne fi fi o ne te sa we. Li lo ta va le va tu vo ne fi fi o fa lo ngi nel fa so ne fi fi se le mata ngo fi.
0: Taila.
5: Na ngona fo ile fa nga eti ma na ya fa so. Fastai foi tau longo longo ya le upole li ele so mana tu ne via fia o longo na ya ne via fi ya le fama wala lo lo to lo to le upole li so stai mi fa longo ima fa longo longo ya le upole li e pe foi na ma vai tu fa so o ma vai tu ya fama wala lo lo to lo to e pe foi lo upole fi onga le tu e manu ya le me a wina ye la upo ya fo ima ele foi fo ia va fitai atu e lausuga ne fiafi ua tausoe atu aso tavanua e moli atu le agaga faafitaikele Ya ni ya fi ya o le no sa uni pa kalau ta wala o fa lu ngoi na na ma nai o le o mai ngo se a pa kai o le nga ngo pa ye nga a ya a tai ma nai ya o le atu le nga nga fa tai tu

0: Mato e lima tato minute. Ya, yeah. Non fa mata alie tuale, tato vanga le tato o ya ne fiafia on fa mai a lele eleva yaso. Moni lab, tu ptele la miolang. Te loete amene mai la talana, tu sai male, ya lo salta tuolao, talon blamu mulia ateto, a talo for tato lao, talo. Talo for lava. Oi, talo for tui, tuleba.
1: Pola.
0: Oi, Pola. Oi, sorry. Yeah. Tala for Pola. Yeah.
1: Bravo ko singa passo a foi de me fia fica com capo a copo e foi de fia e o loco ma.
0: Yeah. Já sabe o nome? Ngau elo am no.
1: Eu sou eu o que lhe mova agora em que com capo ia na singa sim sim o amo a meia o parou no com manga e o Maka yore pak yon bay fok yon. Lupo ne di ima. Sa ole de ya ya. Sa unga nga rog sungay. Sa unga nga ime umay kako ka penganga po de.
0: Ya.
1: Ka penganga ka ka ya. Ay. Fa maro yon rog sungay po de. Upo. Po de fa soa rin ya fia.
0: Tak chay. Tak po.
1: Kowe ere ere sere. Upo nga fia fia ore ua. Kere a me usuia ni laro langi kaluga kuhola mai.
0: Mone. Kere a
1: suia a me umae, alua in umae leo koe kubuse mekas. Lo hika ki do ai olo ako wa ngai e kupeni kemie koe fio maile li ino faka uu ya.
0: Alielo.
1: Anga baro anga uma olo kako frika utuspa ia. Ae. Oso pa maro e kako faso a ngefia tira ufio nga parasunga e maro ka penga.
0: Tai pola.
1: Te
0: ofio nga mlo
1: sunga,
0: ale aina. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
1: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Folele sosuani sosuani mo fengo samninga ya
1: ya
0: lai bo wata do tusi
1: ya
0: ya vo ite vala wato no mela ya nga eso le pikile ya la tusi ole o lua tasi o lua lima lima valu tasi fari o ya okay ya ya ole le pol ya lo fte le atu
1: ya
0: lo pa fa pa pa ya le tu na na tu putele la mio leanga te loa ia o ai fo I mo statistics a New Zealand lava ia tu titi ase fulu luafe pangutai tu tonu le nei tamai ia tunu o New Zealand ke le loa sa mo e le fesa research mo sa mo a o le mele da tu te loa o le tele o tunu o koe fai mo mengi o fai fai pui pui koe fai isi fai extent fai pui pui ma toi su eisi area fai tele le tangata folea o fal pui pui on o fam snonga ma me sol tu la fono ah ya o ini ta tu te loai le tu lang ol mele ta tu tel noai ole tele ole a mio lang o tu pu tele le a mio lang ile lo lang o lo lang u ta tu vai nei sum tu va fine ya na se lo lang pong sa pia na u ta o lam tang fa solo na pong sa is getting darker and darker so se no fonga lo lang I wa Mana ol tia polo ina ia pulea ina e ia ilona malosi fa te moni ia tangata tangata olo na nofo ai so se mea le lo lang me na e te alala ai me fo I lea u te nofo ai au ia mea tata u te feo I ai te un fai tia polo ia na fa aso songa ma na mai lei ina ia fa aso so ina I tata u ina I o tata u fai alava se mea leanga fai ese ang sala tata u te polonga ma o tata u tinga ina ele ngata lai li tu li tino ya fa pe fo ile tu fa le nganga na fa mal mfa yupo suma le luol mta bo lu suma le luol mateo ole a tu putele le a mio le anga I so se mea e ma wai tanga to le tu a ma ole me ole a tu pe ne il fa I fa un ol fa yupo na ole a ma le lili ai a lo fo tanga te to tele ile tu a ja ole a tu putele le a mio le anga a ma na il fa punga na e sa wel fa I umai ai a ole tu mouse ya o le nga tanga

Touch me, Lord. Let the ear part my heel to my low low. I hear the sea for my dear love, all the song I passed upon me for the sea. For my twilight, for Kalame, Lana Pese, Matang of Fear, your part in my own ear. Ya itato uma na ngona le ma pana pana. Ya wa poi ngase ngase o le tino. Pa I mai tato te malo lo ai. Mori pa malo mar pap tai pa sa poni pon timo le tpeneni o le por pano si pil malo le tato te no. I po a sung pua tai tasi o le payaso. Tu tu le upenga le loto ma tango pia tal tonu si le pia umalama. Tato pia pia talia le upo le ola o le sulu yo tato vai. Ole mama lama yo tato wala. Tap sai nai loto soi fua. Mono tato wola pa le nganga. Pa malo pa ptai lana wona poni ponti. Ya, tu mo pia pa unga ne lii. Mo pia le tumu mo anto to mai ne lii. Ya walama le fola pola ina ole tana le so keriso. Tono e kale sio pia lama e vahala winai. Ya alu mo le mana le upo le ola wani ya nganga mo ye mo lono malo. Lop te lato pa le tua manu po alo, mnia po le kane si o ngalu e pasta poni, manu ia po ia tui lungo ala, o ne ia pia se ia tua o le ala, o le tua so I pua, ia manu ti ailo so I pua, pa tonu ina fe ino a e, manu pa le tua manu po alo, I le angan leo le ni, manu ia po I mana o longa o le po, mo le atu so I pua, manu ia manu le atu lo so I pua, pasta poni, nama yaso, sfa upongo le tato por kwame, tu tu le upenga le loto, Spul manu me dute on a tane on it to last fullu toriton. Yo to lunga myself to her own fatabao tell it to one four nisi or more mia maile. Ten fondi al sunga ya pass a pony or the old watasi. Old walima lima balu tasi farim while the mangai, mawali, the lak or wak. Old watasi, old walima lima balu tasi farima. Ya kwa wakum marimanofa. Olu tasi, olu lima, lima balu, tasi pa lima, ole te ponna, sungal pa pengenga ya poni, ponti, ya wapoi, meolo pa pena pon, pietala noe, sunga, ya pasta poni. Ya sambole tonu pele pa petai, pa petai, pa petai tele langa lei lo fatau ba, lo touta lia ina, lo fatau ba imoto malawa, tono lo sa, pa pengar vengo atro, mamau, Ya alofa te la taito faa tai lo tau patasi mai, a mese o faa mnianga, ya mese po I alofa anga ta hua lo loto, alofa te la atu. Au ki lani maru tutu a oio atu no ema mao, mai lua tusa ele liso tato mnia, alofa te la atu, sa uni mano longa le neipo, ya panganea, leyes pai vai asa maase, mao mao sa amore atu no pene, poto tau tai se la natu yama, La lama se ngana wa sopo utu a taito, pato esi atu lama taito al maro le atano, alofa mfama ngano le haona pato maa. Aya pusia pe tato, ile pe alfani, ole pina ngano na alo tato. Tua, mriya mano longa le neipo, au alofa, au la vyae, ma au pa mano loro tato rei, mriya mano longa le pongsa, alfai le tayao momua, Ile alofa mreanga le leo lo tato tua. E manuia lama malo longa le neipo. Alofa tene atu. Taitu tanoto le aona soifua ma ia manuia.

0: Pui lo ainga I le tau malulu. Au e te whaatali. Whaatonu nei loa lo tui ar fulu. A whai mōno li mau tau sanga pe o vātu. Pe maua oe isinga singa se tū mau. Mai tanga. Po maua foiso o alo isinga singa se tau mānawa. E ma whai one whai e fua lo tui ar fulu. Tanga ia nei leo penga te whai langi. Bookmyvaccine.health.nz E vave tō whai ngō fie. Mō whapesili manisi whamtalanga. Really mai le vaccination helpline. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. O valu se lau, lua valu lua iwa lua ono. Po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. O valu se lau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tonga fitia. Fai nei lola utui ar fulu.
1: O mana o mie oe pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vai ta mai no whanau po angaluenu. A fai alau tali ole ioe, wala au loa Ken Fernieho o the Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu li matau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E afia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te whailangi I muli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, o luatasi.

Etinha, etamo e faço.

0: Sunga o fenga fa ka o kava le fomo nga Max Ila.
1: Senga o ka amilo yo kilangi. Mo koi foi mai lava yo tara ile Tire World and Auto Limited. Le ai ma wai so skoi nga mag ma pa kava. A ole me piko sidi. E nga le luoli ma ka la lua ya so le kokong.
2: Le Tire World and Auto Limited e te mo ai ta avale ma pa uta ngo fie ya New Zealand antoa. Mo foi se ti mag wheels mo so se tu ai nga ta avale ma le teleweishi au au nanga. Warren of Fitness ile na ole se full tala pe ai fa ilo ye na e fa afofonga le radio Samoa I nei fa abitoa. Tell your wins, quotes, cue cards, Macy. Well, I'm Lolly Tire World and Auto Limited. Ile Luffy to Tassi, Tolu Tolu Tolu Omo, Pauta Valley, Bolle Luffy to Far, Tolu Lulu O, Molly Fali in

lava le anfa na matu faya le nei so fo e mailo matu tua ya matu faya lava mo le fa maoni mai e faya ina ia fo ilu inga ia to oi to mau pea ia le matu fa to ba to ma fa mo le mole se fa mo ria le to tua re de samona ni ia so ato ua matu wole matu pala au ina me malava e ala le swa fa mo le malo Yesu ke bisolo matu ri mo le matu faola amen.

0: Lua sumat fala wun jali tulai ono na fa fogal por klame man wun tai out of winter samo. Pa tano fa pa angal tano pa angal man mana wa fa fila mai lua tajo Facebook bari YouTube rene tai out. So nga ia malaki sa nele. Good morning, sir. Alo si fu. Is it Lona Lotte? Good morning. Alo si fu. Se tu maua. Ia len fa na tu lona si fu ana nafi. Ia le fu okoi fa mga kumani kai out. Umarangi ba yaso fa mga kupelo wa si fu. Stubborn for poco Samoan man. I'm a kid, son. Yeah, be a role model. Magaya, no, from North Shore. Okay, on. Lafa for my own for my North Shore. Kano fai. Alofa tu set to mo. Losi Pali, good morning. Malosi for Civic Administration. Malola Bosi for Maria Nata Al. For after Lava for Winner Danielu. Good morning by Tino Papa. Alofa to Nata Al. Telephone Si Moti. Melpone Uzo. Alofa to Nata Al. For after Telesi Papa Savili Male. You have a Benafo Rachel Sifa. My old Point England, East Auckland. Sungaya Sulu Falese. Oilis wafalo ki loko e sulor tala lei fanga tu loma. Good morning. Malosi from Rio. Day time of fo. Pau tel fatis mai tara pokalame lenes ya'a. Good morning. Lose my fair. Good morning. Malosi fua. Peter Stowers. Good morning, sir. Afor kod. Adelaide.
1: Wow.
0: Oscaria. Wola. So le se va ye kai mieli e. Fakasi mai lela Oscaria. Malo Oscaria. Kele aku pingi aulo sole kaum no wafo ni moko wala popor ka mi wafa bosa malo se fo morir nei tai ao maya bas mori tali good morning malo la bosi fo morir to tele na ta to ai ngau ta ma fu ta te ni fo tai ao fo lungo Facebook mari YouTube ro sa bob ya fa fo mai fo il just lima to la moya o kilani mo to tua oi fa pena fo il ta to wala leo sa mo fa mo tasi ono tasi mo tasi malo se fomuri le tai on fo o to fa ta le tai mo tsalo le tau ngal man mana pe ye ya so malu lu o ba so ne yo tai o male so tofi
1: yes
0: o te lole tau fa ni no mai la mai tau ye mo sil fi fo le tino wa
1: ya o le tu langa le na o le o no ye e mai se lava lai na tu ye tai pe yo e Hamilton o fitianga o nisi o va o va en o le tu no o le mai tau ina e o fo ila ya ta tau i le mai va lele o ta tau o ai no o le mau lau le tasi degree fo ile i aso lai pe ona ta ua le so ia mai se foi o le aso tofi o le isio vaenga o i Ardmore whenua pai ia o nai vaenga na e o aina o le zero degrees wow. Foi ia le manuru o le aiai ai e o lava foi lai i whemalanga inga foi a tatou vaa inter-islanders o lea foi olo o mai tau atu ia le taimile nei ia e wheololo lava foi nai ferries o lea olo o ua i le vale o Wellingtone and Picton ia e whapena foi lai le mai tau atu inisi o la wa cancel but o la au mai ale lapta inga ina ia mauti noa afa peo le fa unga ina ia vaa ia mo whaingamla tau ala ona siaki fo ile ilunga o pengta whailangi ia mo le saunga le mu ai pei ol tulanga na olo iei ta o le aso lulu aso lua e o ala fo ia ta e au inisi o vaenga ia o na o atua yale ile stofilo na winga kako iai se vai kau makua ma lulu a fo ia wal te masina
0: ia le ia le le ele le o le ua fa mana tua tua le tatu po kala me le malu le tino o tu langa i ele le ile no fauta le o tatou so le ama tatu salpo na nei tae au ma le astofi o aso pito sili ene malu lui pito nu i ua longo i natu le ngata mo tatu le motu matu ai va pena fo le motu saute a fia ila ma i fe malanga inga i va ai ele va Wellingtone ma Picton ia ole wa jero anna fila fila fila nga kianso e fo isi malanga va aye ferries ia fa pena fo i both inter island ma le Blue Bridge kompani ia le olo feo ili ba Wellingtone ma Picton ia le ta fia uma o jero anna fa le tono le tau ia o tato la peo le alapta ili tu lango le maruru tene karsie ia a fa peo le uma kua isa sa uma maili kaimi maruru nge kaimi ia karsie ia wako le vaya soa kau olo fa mai au kuso ya kako ma
1: Awala ta wo foi le mal fa ma falo avela i lungo mo awala ya wa ona pa ule esa a po le kiona fo i o lona winga o le akele nga ma se se ela va fo i a lungo awala mai se la va lai tu wa tu le sa te tato
0: ya a sa le a okay le le a fo i a ye li po ti na mo wa ta por kalambe E yai le te leo la tauia wa o te loa au o ina ave ia tusifo ie fai loa tua I le mtanga reo tusifo maraloina. Ya maisale tu paati na mo la tusiaki fo I lea. O te papa ya tu e sa I elfa le tonu le system na le mfai ona ki liwa te leo a fo I le leo o letas. Ia pe o vayanga I e longo atua I lanto or kai mi leo la o polimer or kai mi leo mal me tauna fai. Ia ai pe o vayanga I na mau le taa por kalame.
1: O le taa ua leo le to e fai o tulanga fo I o le to I lo iloina. O nisi o vayanga o manisipi. O le fa le tonu nei na lia e mai le lua afe lua su tolu. Tu sa o se te mai lua afe lua su tolu na maa uai. E le New Zealand Health. O lo iai koi uam. O koi ki kia wo o, oi, I think wo o ele miliona. Miliona yeah. Yes, yaki fo iye mo nai tina ile tu pale o tina mtama itai ile cervical screening cancer mo tatou tina e ila ki nga matama itai na nga ia tu faisi yaki ia fuhala ele faita wa fai o ka le maa o falo ma fau fau o vale miliona ila atou ele kusa ole wa umana si yaki fai le leile sta inga malefo mai ale fala velave ele ia luaku le notification
0: yeah.
1: Okay, ma kwa yo relate le leia o no le vai aso taluai
0: yeah.
1: Nga puka ia o le aso lufulu iwa o kia le faile steroid okay. Tui fo ile le olo yeah. Lim
0: yeah.
1: Wo o fiu e faakalikali se emaili fiu e faakali ia se message fo ile le confirmation e koe faapea mai e yes ia o kele ialu la enga o vili o le tulangala na mawa tutusa le leia malva enga lea siaki atu yes o la enga faile booking au la eno fono fai o notification

0: Ulele, ya mata pena lele fo im tanga luenga mai se la to nga luwe vai nga ya ya wonge ko e se fale to nufa
1: pe fa ma bongo le na ma o le porkala metu se mali potia le Radio New Zealand e valusela wa fe notifications for screening e le e ma fai on a trigger system ma sent se la wors fu wa fe notifications triggered but not sent ele lua fe lo suma lima la nuenga ta ma ya e to tele ni si san tawona info a mesare tu pantina e a mesalo po o kaimi ma la tu appointment ai le fina fai lo foile le il on on fale tono le system ale se fo ma lo ina a moniela o pe o vangalen e sa no ye e fa fetai ele ye ni so la to ia na na afia ni tu nga foile le ole ole le fai o la to ole mo la to a notification da to see my fight lo mail to la to appointments with some paper na
0: who knows okay. I still don't trust it because ole to tell ele va fo yo na tina me ke ele fa lo nga tu ia wa afia pe wa you know wa maliu se tasi o le tulanga lava tau kanesa le u mianga malosi malosi alu akul fo ma ia fai mai wa stage fear ya te au ia I don't o ke lekar kong ulanga le o mai fo ngi tadas e lo ai ia po unga senga se tonu ai ia ele ia ingi singa complain atu na pau lava le o le fo ua sugar coats mai tato ina ia awele fa pole ina pat o tulanga ia tawa ia kako a fai o lenga fai lau siaki a e fai atu e fai lau appointment ia kuli kuli loa lava lenga ia ia le taimi ia ia ia nei fale to nu fa pe system
1: so yeah so ole vavaya to ole in a mole review fast from valu recommendations or situational recommendations including ole identifying and mal for short time ola to yele avela to notifications for pola to see in a above the knowing our priority pe prioritize it to langa fa mo bola to in a yem fai on the shaki is it time to fight?
0: Yeah.
1: What you say better late? Yeah. Yeah. Wa a fire to nail lua fe lua sfuto lua fe lua lima. Yeah. O malte mine lua fe lua no. Yeah. O kunge wa a fa pe te o ini tu nga fo imani ba nga wa fa le ton tele ona ole le fa yole.
0: Yeah.
1: Or siakil na time. Yeah. No winga la uke le fa le tonu pe aye. So tal si e ba pe ona fa le le ba.
0: Yeah.
1: E so no anga le par mi a tuisi na ve mo mo to a Christopher Luxon a fa mo le alpha business lighti and medium the small medium businesses. Ele longo le le fo le ma le o te ba ba ya tu. Yo te fa tu se le fa ngana le par mi a o ana so no anga sa le tau ona tu ina tu mo na tu alpha business. Yo ya wa ola ko ye le ku ye le fa mo mo ngo ni si la to. Ele tu lango itu pe mawa le tu no wa
0: a tu no less for ile sa ye le la tu fontanga le fu sa fa ya rotu no a business chamber na ile se events fo ile le fi fo sala ile pe la ina le na ye ni fa tionga fo i mai fo ni fi as fa se a ale au fa pisingisi anga i le fa inga malu le ne fo tai o le tali a kula palmia nga ile na i fa opunga fo i e fa pe a the New Zealand businesses has developed a parent child mentality o ingala le nga le fi ai le to atelo ngai pisingisi la iti nei o nei pe falling a mai what o mama ai na lola tau tau tinga ia mai so lola tau fu au au nanga ma lola tau sawa ta ua i le ta mau ai ngala tau faf taila o le alava fo ina to e a sau noa ia le sunga le li pale mia ananafi ia isana sau noa nga e fako e se fa pitoa a ngai i le au fai pisingisi ia mai ia to e fa a mautinoa mai le ta ua ma le sawa ta ua o pisingisi ia ke au ia stulanga le tele mantua o le ta pena ta sa ulifai nga palota ai afa apela e mafai ese tai tai o nga koe au mai o ia ua koe faalelei o le koe mending inga le po ua koe faalelei a foi ia le relationship ma tangata lau tele e maise o tangata palota awa o kako wawa ia o tangata o lela kako koe paloka inga foi vae nga le tono ulifai nga malo
1: tau lo sulima minu tolo tolo tolo le tula fitu o le saunanga le minstar ba ifa fonim sila or to for New Zealand first of all Pasamare Winston Peters anga il fai pulle mai sai na le greens or to baba ya to to some buying on a mobile for Colombia or li por celebrate New Zealand wa ye selangon il community sai na to New Zealand la to fai na palota ele lang lang ko ina New Zealand first we la to palota Population in New Zealand.

0: tosain le ole alem fai ona lang lang oina ya ono ona fonga fo I mama sangia male a
1: ya ya ta wi ole fo ila e ole fo ile ta ta I ole opportunity party le fa pu pu le top le ta mai ta fo ia Kule Wong e ole fo fa ali lo na ia manatu el na to te le lang lang oina se party ia la to te le fianga ni le fa ta si fo ia masemalo e ia lava fo ia le sunga ya Winston Peters ona lava fo ia tu lang e pei ona iai ia le famtalanga pe un silafia pati e kia weia a o fua la le famtalanga lea sole e le nga ole nga le sunga Winston Peters le wa o fa alongo e fai al famtalanga lea ole makuako a ke le au kangaka fo ie e vevesi solo a fo ile community ona famtalanga fa apea so ia te abla ia a tonu ona e fa apea o totonu o maota o palmene na tupuai ia pe o taitai fo ile malo pa kia kia uia pe ua masangi o kalinga famtalanga ia walanga e tuputolo lo lava foi ile community but ona ole tiro tiro la to ye ye foi lele ile ole ko ingal palmia ile fa yo se tala ya Winston Peters ole ko ye foi le fonga ole fon ole mota ile ile fa yo se fa ai unga but a to no lava foi ele yo ole kai mia ka winga ma kwa fa se fa ai unga ile foi vai
0: o je lo va ngo lo fa mani no ile fi ngo palmia o je lo sa ole le ole ole sa no nga ba ba sa le na fai o to to no le lo to fa le ole New Zealand first ele if I bear or se sa no nga mai to no le malo po le a ol ba nga la lo te ba tu le fa mani no ele fi nga le palmia ele o to no ole ole li ole coalition le na fa sa no nga ba ba sa mana ya na o to no ai ol tai mina fa ile la to fo ia conference ale New Zealand first which la what did you know la sa le a
1: yes
0: so ai ala se ba nga fa sa tau ya ba ba sa mana ya tau ala ga ye pa ki mala ga ye fo ia ba ole a fi fo le ele coalition government
1: right
0: lele national ba patro nai mang for you man el family no in el palmia
1: yeah
0: ya wala gala foi mga bel palo ka sa ngai
1: ai ele le foi ya la foi na sa no le palmia yo e ole sa no anga na fai le ose sa no anga tau tamali a ole no minga ele le le but ole wa ma anga ya ola foi wa fa manino le le ya ya et sa wa ona anga to no fo ye fai ki onga anga ai ile vainga e ngo ai fu ma le afia ole fai nga malo
0: ai sa le ya to lo se fulba lo be no to lo to le to la fitu le to tobo ar bere sa mo ni fo tai o fo I nei lawa to mai tai to sala sa mo ma fa ki kia ona tai au mai ana nau ni so tar fa sa long fa business I ma le si ni poti mai lunga la wala ona tu ina tu lo le ta tu ma lo tai fa le gaga a re to le ola e pasta la fa le kopa ki ona good morning

0: Radio sa Amoa.
1: Sa Slima i Vatsoni.
0: Amoa.
2: O e si la fia mea e whātino e mawhaiona e umi a iso fale motu le lumanai. A whaifo iyo iso fale motu, o e si la fia mawhaiona whātino ni iso fuafuanga e whao ngaire e kuiti o lo fale. A wane e misi e le porkalame o le malu I fale, I a fia fio sururu taitasi le sefulu e te aile faa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umi a se fale motu le lumanai, ma au wala e whao ngaire e kuiti o lo fale motu e whaata waise isi o fale, le porkalame o le malu I fale, Ia fiafi o aso lulo wa yaso taitasi, se fulu e te aile faa.
3: O Dr. Chen e mawhaio na fsoso animo oe I ti inga o le tino. A fai e ti inga lo utua po lo utuli, e mawhaio na esu su mai e fata I ta I fuole vai fufo, ai e iai o na iainga. O lo utar sa eilini sa ngate fai na luenga e fsoso ani, I le fata wino o loa mol faa I la mana ya o fulinga. Vili maile ofisal Dr. Chen I le lua fituono tolu tolu fitufitu, lua fituono tolu tolu fitufitu, mosi fatal noanga, besu sumai I le lua luono, greater third o tahu. Dr. Chen, le fō mai o vaifa ale nātura.
4: O mana umie o e pose I sialo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au puepe yo le vaita mai no whanau po angaluenu, a faya lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o the Fern Immigration Services, E yaila na laisene, ma o silie ma le se funu ni matau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata wa fsoso ani yai ken, I mata upu tau fi malanga inga. E afia I mata upu na o atu le tribunal, ma apili ili minista. Tanga yana ili Facebook, ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O lua tasi, tasi lima tasi, o lima.
5: Radio Samoa. Tasilima Ivatonu Amo.
6: Abeta avale tato wanga ilungo la awala tele na paul na iwa enga iye mai tau atu ua faisi mamafala traffic o ni road anga iane le north coast o le na olo o mamafala traffic o lo o yai I le taimi le nei o inisi la vafo iwa enga o le naitu mau ale feo lolo I le taimi le nei Ellerslie ya na paul na ole va enga ilungo le tato state highway 1 on the city boundary le olo o mai tau atu ua faisi feo lolo mamafala traffic le na olo o yai maisela ya anga ia tuaile Green Lane o wiri anga ia tu ila malai va alele il vaenga leo le lua se fulu ma le lua se fulu alo maita watu fa ia si slow waku I manu ka walu waku I ngai wiri fa pena fokila ilambi drive ma Puhinui Road ia ma fa awa watuaile o George Ball Memorial Drive vaenga nao le maita watu tile vave foi ona ma mafale traffic le taimi le nei Redoubt Road alo maita watu le tato interchange fokilea I saute atu I nei o kilani alo faisipisi le taimi le nei na o si vae nga lawa I le vale na o takanini mpapkura I lungo le State Highway 1 on the southbound o le na o lo o faisipisi I le taimi le nei o isi a vae nga o wala o nai tele na feo lolo le taimi le nei apta vale manu yela o fainga malanga tusifulu lima minute I le fitu
7: Thank you for choosing ClickX.
8: Hey

0: Radio Samoa.
1: Θα συνειμάει του. Άμα.
2: Παρόλα προσή φόμουρ για λετρού, ρε νέι τάιμι όλε τάι αφό, ρε βάγκα λάτσα μάι λε νέι λετά λόλε τάι ούλα, τά του άμα τα μάι σαμό, ρε νέι τάιμι όλε τάι αλλού, ασε φούλου, μωρε τάσι όλε λε μάφαν φάνο λε σαμό, ρε νέι τάιμι όλε τάι αό, λάγκη λέει μέμα αό, μα λε τάι σαμό, ρε τάιμι όλε τάι αό, βίγκο λε τάι σαμό, μωρε νέι ασο λούο, ora la ngene lele tawe pa ufo timu ni so bang ola tru ile so lua se fulu maliva degree celsius in vero ile mba ulunga na bebele le samo ile ne yaso lua se fulu malelua ilo na mba walalo taro tala mai samo pia tali tu lai balu ile tayo ne ya fa tala fatu e foi mali taro pukalame pa anga u malapara maru wana tayo out wadi samo ola poyan taro mafute lunga le fa mo tasi ono tesi mali tasi Pena fo Facebook mari YouTube ro sa mo lenga tsa America sa mo pena fo sa mo ma lo la por si fo mo bio le fo i tie of fo se ba jalo tau tono ni sel nei a ta do ma tsa mo le mo tu so ten fa ta lo fo ma lo le tsu so se ba ngor mo tu so ti lo ta do ma fu ta nei ta ha lang le le ta Westport just for tasi mo ro ngor ma lu lu fi tu mo ro ngor ma lu lu wanna ka ma lu lu tele o tau ile so tall snow ni so timing a wa wa ya le tau ni ya so a ti mo ro fa so ro na a wa wa To our for the snow jello tami Eva Morungara Malu Lu Queenstown Fasolo in Awaora Tau Fasolo in To our for the snow jello vanga Fasolo Langle Leila Wauli Honor Morungara Malu Lu Awaora Tau jello vanga Omaru Baru Morungara Malu Lu Nelson Awaora Tau Pautimuniso Tamis for Lu Morungara Malu Lu Fasolo Awaora Pautimuniso Bango Kaikora Eva Morungara Malu Lu So in Macago Fasolo langi le leile tau o toa for the snow jello taimi Varu marunga de maru lua rene yaso Sifutasi marunga de maru lui grey mouth Langi le leile tau I le so Fasolo ina awawa Toa le snow jello baingo Alexandra Langi le lei I le awauri fitu marunga de maru lu Awawa le tau Blenheim Sifuru marunga de maru lua le so Dunedin Fasolo on toa le snow jello taimi Malosu Savili mai Savili mai Savili Mai sauti si sifo A fitu moru ngara malu lumare ayo kare stete malu se fo muriel nei tae hao fa solo na tol snow ile telo baenga awa ora tau moto e angi malu se marsabili mai le tulangi le isau jesi sifoni so taimi fesi maru ru tele fitu moru ngara malu lu fo ma wina mo kare stete le song a tatu papa ile motu i matu le pi tola vana ngara motu i matu i kai taia sifuru ono moru ngara malu lu le song awa ora pa utimu Mari Marsabidi myself, Jesse Sifoni, so timing. Fatalofa, Malone, to know, so if I got a low one in Tonio, or Tarma Futal Nateau, Malone Sifo Maria, Pautimuni, so timing. Vavayatu, a top for snow, so coffee feria, or Kowori. It is your timing. Angibari Marsabidi myself, the Malosin is your timing, Nail Tayau, but Moruga Malu for Fama Winner more winning Tonio, so. Sfulima Moruga Malu, Fangare, our Pautimuni, so. Fasolo ina awa awa fo ilangi le leile tau I tauranga Sifunima maru wana maru lu Tau po sifunu maru wana maru lu Fasolo na awa awa Langi le leile tau ili so Aroto orua Awa awa Fasolo langi le leile tau Sifutasi maru wana maru lu Rene yaso Palmerston North Awa awa pa utimu Lisho temi Sifutasi maru wana maru lu Ni Plymouth Sifutolu maru wana maru lu Le so awa awa pa utimu Nisho temi Nei pia Fasolo na awa awa pa utimu Ile so Masih lama lawa ulis food farm marunga de maru luar ini ya so valu marunga maru lui Masterton awa awa pau timu ni so timi all is so ma bafa timu ni so timi food luar marunga de maru lui Levin awa awa pau timu ni so ile bafa tu Hastings food luar marunga de maru lui awa awa pau timu dai for yaso food marunga de maru lui Gisborne asoran awa awa pau timu ni so kiri kiri roh Hamilton food toru marunga de maru lui so awa awa pau timu nak lele de fia fia na dai Tama ki makaura wa ukilani no fango fasalanga Radio Samoa A opongi sa pefa for an 8 time o re tae ao Se furu duolo ili maru lure an 8 time o re tae ao Tumba wingo le tau le soin awa oa Pa uti muri sa taimi langa de lei Ile awa uri mana fiafi ana neis Fu lima morunga na maru lufa ma wina mo a ukilani Ile soa tae ao pe audio le a langa de lei le tau Maru lure o kai ao su tasi lona ma ulunga Langa de lei fu da stofi maru lufo Is furu duolo na ma ulunga Pa solo na awa o langa de lei le spo railing Pa uti mu le stona imana susa Langa de lei le song fuora vai aso Lumana ia tu Papa bongo o manao tu ina maila vai. Tau rinei taimi ole tae au.
3: A e fiei lope ono lo fielo fale I lolunga. Si akilo fanua I le Auckland Flood Viewer a le Auckland Council. I luma o upenga ta failangi. Si akilo tu atu si pele ono a fia ngu fielo mau tai lolunga. Talanoa ilo a inga I me fai pe ama mafa timunga. Fa'ama mama tewo tua mota. Tato te le pūrea le tau. Ai mawhaio na tato sa uni mo fisuia ingo wingo le tau. O lo sa onga le mu I taimi o loolonga mamafa. O lo o yo lava lima.
2: So matase lo o te ale tulai fitu ma no fa'a teile tenu ilau mai mo malau fa'a fonga na nei taimi o le tae au. Mene yo taifa wangar mana mana. O te mawai atu e pe e fōringa mai e ei taifa we fa'a tanga I lungo public transport. E fwe taifa we le fa'a tanga ina pe ana se se le fa'a unga se tasi. Baenga ele le fatanga ino o taifau o tangata malan taifau ae o isi taifau o fiso swani mo le taita ina fwile o lanto a fwile sabo lanto e pōle vai
0: yes o lea o lo o ye ile tula fono lana e mafai e lava o na fatanga ina ia nai taifau ia e fewa e fe mala nga e lava e lungo pasi e so o se taimi o le aso pe ta ia ne o le tula ngale tula e maile lua fe lua se fulltolu ia ono o se tasi fo isa e lungo le pasi malana taifau but na foilele peina mai tau se se ai la ilato ia matua ia e foi na fapenala na vili leo leo foi onga olesa o taifau e kakau onga yele vaenga foile ta wole mask ile fa peritania ina ia pui pui a foilele mai le tulanga o leo fa ia o tangata o loilunga le pasi but o ese lava foila kaifau malato trainings o la la la le na o le anga alu le si tamaita ile ia malana taifau ilunga o na efe soswani mo ia e la tatou taifau ta o assistant dogs ia ole tulanga lana o inga o kwa leo leo ia na fai lava foi ia le tulafono pat ole le leo le teine lea nga fa au au lava foi ngā luanga ia fai langa ia kangi foi lea ona o lae e na te ilo le leia o lo o saunga le mu ma e ese foi le perspe ese le vahenga na lai ona fe avea yala na ia taifau mo ia so ole foi la wo mankoe fa ato ese foi ia le e Auckland Transport isi mafine lea ona o le sese o le tūlanga sa ia ile fai unga ni nā fwoi taim
2: ai sa wā ia fai talo fai tātou ave pasi ia ma tātou ave no fuafi wai ia I fwoi tātou le mano le tino o le feo I kākong fuafi sorry aso baru fwoi le kākala ngoi le a maka inga a te tala le community o aku se mahae mua le kākong wala fwoi o fuafi ma le la ele ilo laso kalai a laso baru wai aso kua ngai ngai
0: yes ai.
2: Sorry, maga ya.
0: Maga ya, kwa maga ya. Si kako wua kue wa wa ai.
2: Asa wa. Nisho ni po tina uma ua le Radio New Zealand. Telepisi nisho lo fa ngai, nan vanga lo AI. Alf Sili, Alf Sili, do they know what they're doing? O tō malama lama, po o lanto malama lama, ili lanto mele fai. Ile fa ngai na ole AI.
0: Yeah,
2: while te le loa, e ele te mino whanga ina le AI, e ele mea no mana ai whātau. O nau ask le le AI penwhauna I au mai ai le company, malato tuatu simal telefoni, e tu sana e lima, kōru epe e whaka mpangi ngā mai le AI, tu sana mai e lato options o te filifili, e fo le epo le metonu le te mana ai whātau, e a mai la ke le fungi ma, ma tuatusi. O wili aku wale vanga sui wale vanga sui aku akusi wale ko inga kampangi fole le wa te lola o dara sana ko le kima ele AI
0: right
2: ya msara po o dara so le o le kasi iva iva o
0: yeah
2: so te lola lo winga na alva inga lo titi lo atu telo company ala efe efe fa ngal le AI ya o te lo po mala mala mala ye il telo isha vai ngala e mai AI ne mo la tu business ya
0: Tōna tā ua fōilele a wae mawhai o ngā fōile a whai ki kia inga luenga whai. Pēlā o tātou ia ngā lulue a whape o ngā luenga kaunga lua aso. A koe inga lue ele ai, sa wā wakasi le aso ia wā mautu umā e mai sarava lai tōno business size. Pētai, o le popole ngolo iei, o vae ngā fōi e privacy. O privacy ma le security o pisigisi la aiki o le tula na a walanga o le kamaleo AI e mawhaianga ma kwa I whaasufi mai oe ma avaku umma ia whaamatalanga e le tatau ona ave ia wamankualanga o ngā ho oailunga o le platform o whaamatalanga sa le tatau ona ia wasalalau solo ngā whaamatalanga o le tulanga lai e kakawa I pisigisi foi o ngā awa oina le leilava I latou umma e latou te whaonga aina foile AI latou ia intelligence lengei e kakawa tawa onga maukingua e iai vae nga safeguard umma ya pisingisi ina ia awane ima umaufo ilele mauangi iliki kuangi mele tatau ona sila fia lalangi ato
2: e so te loa iele mele leiai e foi mele leiai ia utele lopo ini pisingisi le tato te noo faa fongba lo lato faa ngaina le iai foi le iau ki ai longo ini pisingisi sa mua faa ngaina e iai leitai ia para te loa tele ao tanga ruangana malo ia pinta tala no resta ia le la fa malo lo mo changa fainga lo nga a ku le a ye fela chung lo nga only mo la chung wa lem fain fail a ye nga lo nga chono mo changa lo malo a a o fa ta wana po o le tele o tu la fono fo ye ma ba nga chono pa le mene e goes through la lo ba nga po le le under urgency
0: ya
2: po le fa ka kopenga nga mai le malo ne e pasi a a la chi chi lo atu e pe fone nga mai e fuka ko kupula se me fa pe tono ni sina tano mai le lua o o va a male mal concern lo ia pol poleng a po sa o male le ona ilo ilo le ma calls through the system ta ona calls through mo ivanga uma a me chamo tu la fono ta ona pasi e tono le ol parmene ia pe ona ivanga ia fo ina mo fo ta o po kala me ma
0: e pe o le go fa ala ilo fo ile le ma fa ai lo mai ele se tasi fo o constitution law expert a le sunga ya Graham L H layer o le tulanga lo ia ile popolenga ona e folinga mai wa so se tula fo no la vai le tai mile nei wa ma kwa pe o folinga wa fa ko pela a tu fo ile le nga na under urgency o lo no winga wa fa vave vave ona fa ia mana tua e ia pili po a po tula fo no e umi se tai me te sau ona ilo ilo ina a tonu ole anta ole urgency ole vaenga e kakawa onga yai ele aise a faina but e leo tu lafo no uma e leo ilo ilo nga uma e te sau ona fa avave vave ole ese e singala a wa a fa apengi ole normal process lava ia e abaku ele e propose ele government se tu lafo no ia onga yai le avi ole select committee e lato te ilo ilo ia a yengi suinga e fai lava suinga le tai mile na ona fato a failea o le paloka mulimuli al palmenge e ilo ai la pe o le afa awau under urgency e au mai ele governments ia onga avaku lole wa debates lola ele palemene ele ai la se input ale public ele fo se input sa tangata lau tele o lona winga fa avave vave ai onga faile fa ai unga e au nua la malitapa ia po le karikali ingisi swinga pe ila ulpo po lengal na o le ua iai onga ua fa avave vave umale fainga o le tele o nisi o tu la fono e tatau o na umi se taimi e ilo ilo ina
2: e asa le a ke ma lo fafu teile tunu le tai a o doi mata mata i le a replay o le talonga le a le silver thread in New Zealand ma sunshine girls Jamaica sole e ma wa ya mo ya ni ka alo la u Jamaica ali
0: yes
2: a o le kuaka mua mua pe angar kolu ea ia na lida ia New Zealand a wakul kuaka longa lua kukusa kusa ka fe kusa la ko aina bau a ko aku ko ka long ko pe nga ke long ka bala la ki ai ma le kwa ka mun mudi ya le na ma na ye mtele ayo ni sina a ke ke lo abu cha mai kom ka le le ya so le ki ofa ye nga la o skari ka no fa ya skari wa le o le fa no skari ni ko sa a ya malo ai o le ye le popo le nga wa le o pin au mai ne ye le silver fe na ni sina a o lo tu ba ona le popo le nga e tamar sanga net polo tono ni sina por me ona to fa wa u le to sanga fo po o le a le o le tule le mau kingwa a
0: ya
2: le mai tai mia
0: e le o mau tono al taimil nei sa uno fo inisio la o lo o fa kun kalate fo ilele o la to ia tala wo uma fo ila to kun karate le taimil nei so o la fo ila ma kwa le mau tono u ma la to po le al tulang o la iei le isi lava fo iu tulang a mayo iyo na iei iyo o le tulang a lava fo i tau seileni i le fa awa wina fo i ia o le kalapu nets polo la to
2: ya le na vai fuska ko ki ma ngi ol ngi ka ya fa kim kim ma le malu ha
0: ya
2: skpi ma ngi ol ka si si fa ma fa le buki fa mo le mo le ha a wa ke fa pa si ole i buki wa la ngai e mo le roka ko i o le se ro pore ma fo fo mo le ko ngu me fa ha ka ya ko ole le ya le mo fa ngal bang fi fi fo ka ya
0: ya le na ha ma ya ko ko la sa ya fo ya bo ma la su
2: ka mo le ba ha ko la ba ke re na ki ol ka ya ha Alu bawa saya kuku oleh saya old fulfeng alu.
0: Ayah.
2: Yeah, ada apa kau awak siapa yang faham ngan le? Awing kian ngan le malah awak sengang ngan le wifi fifi pun laku kuku oleh saya. Ya mungai fai dei ya kayao ku koma or ka kokol. Wala ba ku kokol isa sa mo fai mo ku ka kokol isa kaya pe audi a.
0: Iyo e.
2: Ba ya nga a.
0: Iyo ya lo nga fui ave fakele fakele fai tutola. Tutola.
2: Wale ko ai fu
0: wale ko ai fu sa zi.
2: Ya se ngi me. Lo sulta sulta na jola fitu. Pa wo fa fi fa ngal tai au beni no tia fa.

0: Fala ole aso luar nei wa fa ye aso au kuso yo le no si e bala mai e abes fam ne aso tasi o fam na tuna aso fala ole nei aso ol telefoni am tala tolu fitu fitu tasi limba e botolu ya a lo ab no fonta to imeli
1: on air at radiosamoa.co.nz.
0: Ale le foi lau o mi mai lo tata Facebook mari YouTube or Samoa a o mana ye tele la varna a o le foi se me alo fa aver ka ka lo nga sofa nga wa nga wa la van fa mung yang rumor ka kuri kyo fa mung ko ko lo nga yas fa nga o nge yas fa e ale le o tele no pois fa mung yang alo pito nga man mara nei ta ya o
1: e le o ye se tata fa manu yang
0: le se fa mung yang rumor tata emaili le se fa mung yang rumor tata Facebook mari YouTube or nei ta ya o tata telefoni Elo, e foi se famo ni anga rene itaia o fou, ai, e pei a e fore nga baile sofa o ku se file mu. Ea, e pei sa oa. Ea wa afa pele, se famo ni anga oi nga ronga lau ka kuru nga a. Ea, manaya, manaya, ok, lele. Ea fo e. Ai. E pa wala o la sofa o ku so ye, e file mu. Ma pawale mo kar pese a fa ngolo ngoma se si wore si o nge no ngas fanga wore si se bala ma e fa ya o ke popole le la fa ma ngia kur ma ko por kala mbe ya or nge ka ya fo wa
1: ya
0: wala ba ke de ala nga de mei le sa lani alo mar pese fa mlio tro pure ngoma fenga fenga ro de sa mo mal tar po kala me ya te o ka fa be o ne no ngas fanga wa
1: yo ma tsang o fiele pese io e fie fie mai no was safe but it's it out to us safe

0: na ole tai a maru nuole a solua ma tua i fa po pungo ar koko sambo a ma se i fa po puna mai se a lofa ke riso i tatu o langa re nei aso e a
1: amene
0: umarengi a solua o ma tua po puna mai de lofa ke riso i tatu o ma oka ke i ka pideru o kako ku
1: se kla po a e plus le aso le gei
0: le a la wa sa o le lei ma lofa mtai le tunu joe sfutasi miro tono tono tano le tu la valo taro taro ma sa mo be taro van e le tai on nei a na pepe le fo mana mo bela langa toast o langa malu le tai ona na ala alka bela le polisi ma le toast a woi i puti o le tai ao umba me umba le kai ao la pepe malo malo bagai fatalo fol tambo kala me le sunga asiata pe ni amina malu bale ai ngala fa fo mai oi vai tele manino le leia le tato wa fa mo tasi o no tasi mal tasi vai tele uso ala fa malo la bale ngala lue a ne fo yaso ya fa mo le tuai fai bora fa ngai fo ne yaso la manino mal tato ala le usambo ya pe ona mawa mai e le fa fonga le tāra poka lambe sa mo ya ma lo fa tele nei tai o fo nei ma tuale alo usu e te pena tamai tile tai au ma lo le ona sa ya
1: yes
0: te lor ma nei o me o o ti tilo le tele o o me o inquiry fo ili le fai la fai ripoti ya
1: ya
0: o su su e ngai di lei a wai o ni me le ato o tona di lei e a mai ele li poti i a vaenga e ma fai ona fa'a lei ai na pau alona a fa'a peo se fa'a fitau ni ma se vaenga ele ato to se aunanga wa umai soi fuo se tangata e le ma fai ona te fa'a fo'i mai le ono le tangata ai ai ai ni le sona le lei ma le tāua e ma fai ona na awa o ina o te baba atu na ele mena tupul fa'a ma e te lona umai ala soi fuo tama a o le complain le tina e ye vai nga le le leo na to to na fa ti no nga lu nga to no fan mai ato o le na mafu ai ona a o mo se fu sion to ru
1: a fu ai ai features fu iva to sanga o le tamale o lo na swafa o Colin John a Clarkson o le nga avile fa mai fo ile le ona ye lo na nga se nga se lava fo ile o le mai suka a pe ta ile o le tai mi to no ale na tu po ele fa la vi o lo tsal to no wa ia ele ile le o nga monitor ina fo ile le e la to nga lulu ele taimi le na le mawalunga ma le mawalalo ia o le taimi o ia ele suka to in ngai lo ar ko inga wa mawalalo suka o la la la na na le yo nga ku o le potu fo ile na fai ai lon to olua o lai o ye sio nga pole nga ma ki ngai fa lo nga ku pe ia wa mawalalo no na suka ai o le na ma wa ma ya wa o kar ko inga i ile cardiac care unit o ina le na ma wa sto ina fo ile le pe ua wa mataponia inga ele vala ona to ia vatu fa anatinati fo ile le tong fiti but wa mali wa sitama but ole tulanga na yai ole aso uso la stores fu na se ma lua fis fu riva na yai le tulanga lena but ole lele le fo ile le ole vai nga ya sakyu ker kai mile ile va ai ale le fo ile ya ma ya ta ma faila va fo ya consistent le nga i fo ile le sia ki pe le suko sitama le ona e moni lava la ole wo ko fai pe on e sa uno ole nga o vai nga nei ina ya o ina mole lu mana i pa tsa tsa wi ya ole si fo la wa onga ya mauking wa ya train le pe for mai ya love nurses wa ke le lo pole me e kasi fo se nurse ai limangi mai nga ke tsai le tai milia na lai ona ona fo mai fo le ya make sure ya si si uma mai wa lai o la ai ska mai lai nga o lai ka uai fo ya staffing ile tai milia but ele lo tonu pe nga si o ki pole me fo nga on call se si but o esa o le ya la sai no ta ua yo vai nga ya mole tiro tiro fo le ya mauking wa wa me nga misi le la taimi ka wang fa ato to le taimi le nei
0: yeah jelo a couple of things no o ina mai il ba nga le fo le le o le mele o le elo se mele le le mele le assumption o le meaning o le fa fa talanga fo le le no fo tau le poti o le nga le nga le nurse na fine al watu wale yel tamai e lo na moenga o la la fa pe o la ile fa le ta wa ban ta ya so le winga la le talo me le assumption e le se me le fo le wa a fa pe o se se ke le langa la na matele na fa pe o la al tamale o sa bali ya lo e so se me ai wa lo e o ma na lo le to to le se ba kan ta wo no wa o ina mai e pe ya ko ke le ka ka fe pa sia i le mela sa yel tamai le skepule nga istamal me na pa uai ai le mo se si na ask mo mo se fsoso ani a I mean always kanga ka re ad wako ole e pe ola e ma fatia mai le tanga tei mana mi se fsoso ani ala kwa pasi e alu le mela yaru ai le se ia o fwa ko se fsoso ani mo ya
1: yeah
0: I mean ona manga ta wana no fai tau mo fa pe a son ko fe feri ai anga ingi sing fsoso ani sia ta ma ai fa sa oi no no soi fu a Yeah, pure time. What now? They buy. I yell at the telephone. Let ya. Ah. Long phone. I'm my. On a two. I'm asking. I say. Ile suka. Yeah, yeah. Time me. Loi la two. Wa po mau la lo. Ah.
1: Yeah.
0: Yeah. No file. Ah. Sa ili lo say. Wa jelo. I me. Aye. Etu wa yele. Let two. For ile suka. Ile. Ile na le. Tau nae. Ah.
1: Yeah. It's so love for yeah. I don't know for it's the time in the world. I'm still a little for you. I'm tangled with a lot of yeah, fall my ah. Befa peo pocole, ave yinga kangaka yanga singa selma isuka. E kawala o yasinga vying a foil, a supply like titi love a foil. Inga ya avoid la le missi mayolato, walkele loping and wakula for my ilia. Illiners, evacula mea aile time. Le mio la to ina ya wo fa le to no la ele o ma wa ku si tama pa to la wo alu sko inga so se me ai fo le tama fa ina ya ko e a fo le mo lo na ye fo isuka
0: ya a sa le ya o le si ma nga no ma wo ile a tal angol to ina le ele ol to ina le ele fa lo la ngo ni si ya o le wingol fa tal angol fo le ol to ai nga tanga to fo le le e lo lo ye le me fa Jula ilo alu fa ye ele ka ask nga ka mo se soani ya. Yo ko nga mela le na mo bo fune la bo lo to ina wo wo mo bona lo suk. Ya ku lo ye lunga ele ask le ne sha la ko se soani. Ai ku ya lo so ya la ku foi. Ele fo se me ai ko ngole. Ole ole pusa isa.
1: Yes.
0: E ka fo ngofo ko se fo malo lo ina ka nga.
1: Iyo e o tula nga uma I wa ka ka onga a fo ile to til tilo a to to ye fo ye lo se so fo malo lo ina. Ai mai se la va ye la to ye nga sanga se tunga fa It's a tough love on awana ifata mala foilele kai peila lo ka faya kuya ko ngasin kama ka poki foilele ko ngo pokuya ku wa yainga ngai me ai tsi ai e mauti no ai e ma faya onga yo wa isi ka ke fa lo ngo lo sunga la wao a ole ole lole a nga singa lole a foilele ta ma faile tai mile yo isi fa mai sin kama isu kalava ke lo wa ke mai suka ya ole awo o foilele ina I tala fo e fa lo ngo fo ye la to nga singa se ya ai me lai ke ai inga ia at least ta mulu mulu akul fo mai ia ola wa ka uma fai wa ka ye se to a fo ilele ina ta nga ta mana nga se nga se um
0: ole awa onga ta wa la fo ta wa tu ile ba nga le a ile nga nga por tan yo lo il fa punga Mr. Clarkson Clarkson's death could be said to be a prime example of the principle that the provision of the appropriate food is in fact a form of medical treatment
1: yes
0: ya wa te lo ana lo tu sta mal le pusa isa la yise me ai e fe tau le mo le ma le ma nga le ma na bia mo ye e le mo la lo lonto ye fo ia fo ia fa fi tau ri na ha ya la kwa kala ko pusa isa le mo le pusa isa le se me ai a wo wo wo wo wo ke le fa le ko alfa mai alfa mai ya a gi si la le ye ko wa ka ra fa ya le le so emana your recommendation so my lipoti pa wa le e le fa fa fo ye mai le se fo sta ma ha Ya, the late Alpha Bill to Langale Yetanto, yeah, by the Lesu for Maroloin, by Lesu for Maroloin Tanto, Tassinale Sonata, when find out in the Manaba, yeah, I found all like our moment to kiss it, yeah, swan mail, swan mail, I think, yeah, but for Cacalo,
1: yeah, my own name, I'll push in my vanga.
0: Ya buka la fele papa la skingo.
1: Ya silo, ya mama enga lele ya nga. Ku ya lele ya pa ya bai. Alo lele fa malo skingo ke pe yo.
0: Bai lo fa malo skingo so pa daru tama

0: now le nei le tau tua mo o le radio Samoa aso lua vai aste tasi lo mona vanol tara bukala me maru o le tai au tara no tray le fenga le sao so le fenga peter to so so to fasu o bolem sio le fatu se mai mo ta to bukala mo nei foi tai au fo ya fio mai le tai bukala me nei tai no fenga peter maru le se fo mo ni
1: e fo manu i te vai ya e fo lo fatu il to ofisa manu me ngal benga taua Tapi foi na patalo fat foi sio tanto watunu olo fa fong fong mai foi nita na fo ia la fenga lo nga le tua ia tu po foi mai el tanto watunu warm macha ia e mesi la to wa pa ia exercise ia tai au la no me anga e kong fa mo mo
0: vale vale sale le ah ia mo sale vai time vai time na manu no Alo fenga pito ta mat sano le ma ma tina tun ta tel no in ngal we nga ya ma le au na nga south seas o le pe for nga mai ele nga ta o nurses e watu nei o sa mo pena for nurses o mai sa mo nei yo ngal we nga le tele mo ma nai ole ma ta watu e nurses na fa fe le for that sort of nafi ma ma nga mai sa mo
1: yo e to no ele tau si soi fu ya mai sa mo mai o tia e o mai ai isi mai mto tua o tasi isi o lesi mai laloman ya lesi vaenga mai i tua sivi ma sa foto o e tolu la ma sina e le a mato tani maloa i South Seas o le pokalame nei wa atua nei le wata usanga o matonga lue ai tamuwhai fo ia e tā penga penga ina ia whamaria ina ia le fina ngalo fo I o le matanga lue ngoi soifu malo roi ai Samoa whapea fo ina whamaria ina le fina ngalo fo I o le matanga lue ngoi wai whafo New Zealand ba la touna le whantu peina ia ma se pokala me tā o tele la tā nufnofo mwharo nongo at fo I ma e u foi la ngonga fa alien na fi le tono le mai sa mo ele nga ta idea o le u foi mai ni si foi o le au nurses le sa mo mo anga isa mo o umana to to lu masina ia e ma nga ia kele kala ma u ka kari kong ma mau ku foi lo ka ika la ngonga ka u kele po kala me ta u mo le fa so ia le o te mala malama se ku fa ia masi si ki ai ia le pakingongo o ngadwanga fo ia

0: ai mai se la yang ui kua langa pe ole nga nga nga le wel maka nga luang sa mboa e ka kau nga nga i ile au au nga la ko ia le me lo wa siwa ia le atumu ia ilo le mele wa kumu mai ia pia ia ma ile ia fo ile umi le fa kalkalinga la ko ia ia pe pe fo ka ko nge le emergency service la ko ia mero mo kumu ia ai anga fa pe e fa ma sangi na tunu o nga nga i pe i la ko fo ma ia o nga la vai e malu ai fo i ma pui pui e la ko la nga o ka nga ia nga i emergency ko so kwa ka ngu ma ya ole au ki a ba ko ya fa ma sa ko ma ni ia ko pe mo me nga a ole e la le nga nga ia ma afkai e ko ma singa la le e o i sa si so chawa a ko nga ele e malu yai ma pi yai ma fa ma ku yai ya ala ma u fo ya ngo ai ya nga yai i o ambru er va nga i se kai ni ko ngu na ko lu ma shi nga ne
1: malo malo ya ma na fo la no se i fa ta lo fa ta bu kala me wa fa pe fa fo ma nei ta ya ya malo le ma lang manu ya manu ya fo le le nga lu e tono ni se ne a mo le tono ma sina
0: yo
1: malo
0: ka o kede e nga saungoa foi se tasio mai tai matua ua ova male lua suklau sanga talua na tautua ma vea matau si soifua i Samoa. Pa kwa o maale o nga ie i fafu i se pokala mea o nga fapengi. Ea, pa ikala ia langa o le matanga luenga lava soifu mara i Samoa. Kelele nga luenga i momia. Manku o kakonge i mesela le au li kaya la tou ia ao i Samoa o lae o i Samoa o ainga e yele nga unga unga umaro la wala kaukua i ngei mga luenga koe fo i ainga i Samoa a fangafanga le kau a ngaia le lololo le pepe e la kou i alfa i fukalo a alfarlap o kakonge le au makua e mailoa wo tenga ka yong anga e fale mai i Samoa e koi fo i mai la vai nge e la al kulanga le e ke le nga ruanga ka ka wanga fai i da maka nga ruanga so i fo mara nge Samoa inga i a si ki a i le kulanga o au au nganga mole manguia le ako e a kongula ore ul pokala merenge iba maka kula ufenga luenga ai se lau kosi soifu ai kua vai ne lava fo ma if e fa sa fua vo ile le kua a o le au kosi soifu o ila ko wanga le ngafa ya pongola faile pokala melea si si kai no luma ya fai si si pokala me o ngisi me o yai mo masingi ia lava foi kanga kai mala malama le whainga o masingi bo le scanning o le kingo o a lava wha mas ia ai o le laka ika foi ma ai ia i le makanga luenga i Samoa e mo omnia lava le ongoing maintenance o meo ngofuanga foi ia ngofuai mas ia wa a le ai le ongoing maintenance o fia lava le akumu a le le leide wa ai alawa o maoka, ma ngofuanga, ma ofisa, o masingi. Ede umia e malepe. Ede umia wa ea kufale kong. Ea peila o kulanga nga kele nga luanga i. Se ole ngei vae, ma it's just part of the workforce development. E malanga aku ya nurses wa ingei Samoa, fasuala kukomai, sa iri fo ima maala malama akili, maua soka inga e, wa kasinga mea kawa. I nenge o soka inga e networks o le masangi o le silesi fai ngofie fo i onga kolo aku so kolo a pe mau meso so swangi i lau ke maa lama lama le mea nga le anga ngal ngal pokala
1: ma lau fafte tele ma tango fiele tona ngai fo ile ngal le vatase self si isma tato to si so i pua marolo ina mai sabo no manatu say of sile mai so fi nga la wala wala sile fi tu langa le na tala no nei le ta tu po kala fo malo le tai ao ile tu langa of sile ngi ile fa nga malo lo ye nei ile a fa ta tope ma fa tope la o na pa sile tele no situ la fo no fo le lo fa pu nga nga pa ta ni a let's try a nation passed under urgency Otititi lo atu fa mai ele yo ni msila ilvanga le atal mai le luafe ma le balu. Alafta atu tupu ola alo msili fio ya ola alme ma fwe ona fa atu pela vape ona pasini si yon. Tu la fono itono pa mene.
0: E alanga ma fwe onga ole ngau ngau o mingshika wa ole malo la vae fa fwe ingal poka la me la kouya. E ngau ngau fo elele ia pasia ku la fongo ea ngoa male mea ka ole public scrutiny.
1: Ah.
0: E awange I va aia I aile a kumu va ole, ole a wala masangi la va. E ka kauonga ongo va yaso e va kurku la fongo e le faikaunga mua mua. E a onga faikaunga lua lola ia. E a onga mai lola ilo komiki. E ka kauonga ongo va yaso e ka akia mai e se komiki. E lauke ilo ilonga le kula fongo lea. E matala sanga I foe lea kungu lauke le. E avakwe faali o la kufingalo le kula fongo. Avela maka upu alo urgency. E alonga winga. E le o ikua. Malpawal mea faikau mua mua faikau longo. Luake ya uo faikau ngolong kodu. Mapasia. E I faalia se langonga po se finga ngalo la kungu lauke le. E meise ila kou. E ongo afia mai le kula fongo. E a. Ole Paula Balan mea le kua ngai la kou ye fai. Ole kom fai ngai langa umba fesili mamaka ubu I kokongu. Ole mao kafong. Ia e peka yang. Ole ngu mea la lava ola ile malo la kou ye ae. E maari e foe la. Ba ole mea lava ye kaunga pa siya ma yoe umba iai vae ngai se sel malo. Ia al mele kau ke vai yaku. E pei ole ua I fafo. Ole malo ia ko inga leo baba sa maai. Le makai sa wai de. E pei fo ringa leo hio se ni iska. La inga na kau ai maa. Ia I le pae ni. Ai pei ole nga nga. And so kele lao ka ngaka. Ai mese ia. Paap konga fo ia lo ia. La legal society. Kele lao professor ea oa onga mea ka ole. Open transparent democracy. E lao ke fai kio ia I le kulanga lea. E mongi la wala e fai umai pa ki re mea e mese pe a laka laka ole a ka aper fongo a ele I pa si a lako kula fong. A le mele wali eri mai I fai ngā mā loa leo. Ua kele kele maka upu lau ke a vakua I kongo le mau ka fongo e a momoli a kui se a wala fa ngaki ngaki. Ma le maua ya se a vangoa le a kongo u eo fo I fai pule la I le kua ngai. E le o lava se kai me e lau ke sila sila kokoa ia I mai lo ilo mwhai nga lua ngai e kaunga fai. E na ia haura I le maa lo to account.
1: Ok. Ma lo vaftai. Kia rana, bupongi me tanki o te lo le e ia ile porkala me.
0: Ile le ia, ni lau whala.
1: Feo lolo, o lo ke kau whaka I kai a kwai lau fio. Orang kan lah, rata tok lah.
0: Ia amal bayar sorang rokok. Ia ongei poila, lako Constitution Day. Ongei itu mengaku wai le lako fawai le le self governments and free association mengu sila. Ia, orang mea foya. Ia lak malanga le ngau waruai foya rokok. O aku I tu taki. Ola or kakele I loa ko kele sa moi la rokong. O I foi I le ngule ko kongu o le kaulanga o la rokong o abadua. O le la ko wakala o le faa vai o le ngangu o kangaka ngai mai sa moa mai mangua. O vai la iai. Ia loa ko fo I la sa iai se kasi fo e makai ka ua I aitutaki kamaikai. Ia ai ke ua alu alu lang fam kalanga. Ai kala mai longa ngasa. Seo kangaka fo ingo mai mai sa
1: moa.
0: O le winga nana, e ho fo ila ingei tawai o kakou. E man kua ia mongi upu ia o sa moa la wale kung usa isi malo. E le ngaka wakalaka ko ngafa I la lokonga o konga I la lokonga. E ho I fiki o inkia sa le so sea kung ula. E le ala so wano ngei si e. Pak mau popo malang olang oma ia le lako kaya onge fak mengakuai le Constitution Day ala lukong.
1: Malam faftai Allah tato yai tono New Zealand mata winal peng singi wakoyo ofo ile obak markuru kala le litana wai nei ole tower sui fanga w mata winal tango tantene. Jadi lupa lah semua mak benga mari malu. Fajar mesti sahaja mohon ayah ingat. Ya mesti cantik sama mohon pasifik. For the low income family. Sama.
0: If some main man lo mongko vel vasole o la o ye ilso swamps. I le o ye ya sing is faster lo mo fa na na mo ya. Tole also swamps ye. O fa no no ku fo a nge sa mang a de min ska ku pe le na fa wa u le nga so swamps ye. Ai ka ke fiu sa i ri po fe ne kon wa mo ilso swamps. O nga la o le wa wa ri luma ba o le kawa ya la wa sala la u le kawa. Wa le o ko e kasi se a kumu uele o koe a ren ma Amerika. O la lava ua waku famkalanga ia a Amerika ua fiu fos. O le alako koe o sofa ia ren. Ia kango a ren ia mfapapa umamea la ia ingofuanga Amerika. Isi a kumu. O la vo ila ua faukua ia ia Saudi Arabia ia alapis. Ia Amerika. So ia ia ka haofia umea e faia oe a la vevea umai mako. Tau ele o fo ele o ia ila ba se fo ringa ole a babe umar ka ua lea ma ua ka ole a ka lava ele ua lea mai ai e se a ka la al presken e Amerika o lo fai papea ole la a koi kiki a koi maua le sitio a la fo inga fai a kula ba ven la ko uia ele ai e pepe e se ia fam kala ole winga e bua fainga ka unga karikonguinga po lea le ka unga le kaua lea langa ese kala e whamai Briskenge Amerika e leo kukusa kala foi e whamai e aven ia mare mea o laiva wa ai e la upo poko mare au United Nations la kou ia o lai kupu I le pembini ngai so e leo kai kai o ise kai me e la ka umma e le kaua ma le ka unga kafo e le pengsingi lea e fai fai e a papea e faisi ngā umilo karikongo ngā la foi la ufamaile mingi skao kupe a New Zealand la kouia o le aku maupel so soangi le po fea la valme o iai so soangi se iai se kaims o ngā koilongo aku la ia
1: Ma alo fafte tere lau fionga sa usoli imo le fasoa mai o le finangalo le nefo itai o fo ia o le mai kai mar maru duorko a ngā faile exercise mo nai o tatu matua ia ka arpese ia faile exercise
0: ka arpese ma ia no poilano ku lunga no foilano ku lunga no foa ya lo ke wala wa kala bo vai e meio gem sale council o yai el spa po de vela ma ngai ai me nga la bo ka vai ngai ko inga malo ma ku nga solo a kurka ya o fa nga e yo o le vai de vela le nga e ma wai fo I se fa ma ma venga ma ma wai fo le ma fang fang or king ola ko I ma ponga I vi va fo ya va fa fang fang ka ko o me ala va kom ka ko faya
1: la
0: nga o sa uru ma ku ola ko ia ya ma wai per ku ko ka se fe fe o ya I ma sa va di ai ma ko e ai ya pa unga se kala fe ya ko o uma la wai se sa ki ni ka ya
1: ma na ya ma lo fa de tele me taki ma ata a ere ra ka kite ya ma no ire ne ya so
0: ka be kite ano
1: le le ya lo va tu ya se fo Ja, så lige om at få gang I sådan sådan lidt af at så skulle du få en så god emission. Men for at tage af phone, når du så får minutter til at tage det tal, eller til at ikke være for at få gang I porkalab med mad, eller tage af. Alle radio sambo, man må natte, man må ikke have tage af. For jeg må gå kimu mig, kan jeg også få la, ne kamine, jo kim, et kaffe. Og angen alt tager og får ikke tage af. Men for at tage af, jeg bliver meget fan af det lovfulde tur, det jo ikke noget så formelt. Tak til jer for at lade mig få jer så få. Fag I fjernet dig af 5 stars.

0: radio saa mo tasilima ibatolu amo.
1: Tao Maria, tala ni mea te ro ni silam.
2: On fai ti tio fai to wa fai ni sila te da tu sila me love na i lole fo ina le tupe po nesi mo le fai ai o pepe. O se le ngon va lia le na o le professor university of Messi Paul Spunley. O le ala ngona te wala mai le for flanga le tai tai le parti le New Zealand first va wasa mane o se pires. O le ala tu to mi te nga te mo le fai o fana. Ta fai ai to fi fi le fai nga maro. I lepo no tanga le fai ngor vaso sa fai ai pires. O te yai ni sila mo le fai ki tio le fai to wa fai mo le fai tulanga no tanga chi te ni sila. E fai o fana o mtu at palasi mau lalo. Ba ye ta wa ye paula wa le fati no aile tulanga o le tongia le o matua le ni mafe ta la le tau sanga mo mo tolu. I le o tulava le tolu o to maikin. I le qualify le fati penga o se iso matua e tolu e tau o na vea masitse ni sila. E mo wa inai le o tulava le fast food ni mafe ta la. Telenoel por kala Melbourne report le tori sila. O Spunley, o se alito mai fa pitoa, e fai tonga a fai, tangata masuinga lau tere. Ta e fali ai, o le fai ki, o le fai tūlanga no tama te whana nau, e manau mia le talanoina, mai te tau wana patu patia, le New Zealand first, i le langa ina. Mai e avela na fai malo i le pati, i le amana e eino le fai fitau, le fai tau afu e tangata, ma tu per tongi o tau singo whanau, o se fai fitau, i fai ai, o whanau. Fai e Spunley, o le fa'a tūlanga nao te mai te whana nao ni te minei, te sumare lua spuru lima pasene mawalalo toai, mai le mea manao miona iai. Ma le se puru tau sanabu tona i thama toai mawalalo le palasi sa iai. Ma le fa'alia, i fa'a maoninga fa'a wa malo sa fa'a iloai, o se fa'a tau sine tau wau, e mwhaona fo i ere fa'a fitau ni mōti na teimi pupu, a e le mi miloai le tui titi o le fa'i tau wa fa'a tangatan. O se fa'a tite ingo le tunu o Sweden, le eo po ina le fa'a lau varus furuasu malo lo e ave ae te tongi. I le iwa sifuru ane yaso e ava no le i matua matua po grand parents e fe soa soan yae. Fa'a di e Spunley, o se fa'i ngā lofa e mawa tele, le eo po e sa wai masiaki mo te maiki e le tongia, tau singa ola malo lo ino fa'a na witi insua fa'a popo. Kino i tupe le ni la fonga e rofoina, mo te maiki te toa tasiuma, se i au ries furuono te usanga, o le matua, ma le taungo fio tongi o a onga mata. O se feso so ani le tele, e fa alotu tele i neitanga te tele atu fana we faya, a e sa fo i e rifa fitao li mo sinte i pupu, i rifa tulangano ma itanga te utina, e to e kiki lava te tusai, ma ni sila e peo na i faa di ai te minei. O suyo fara abtonga tanga te saine New Zealand wala tu tapa inga ni turi eso va vasa mane uon te pidas marika apeneta. Te luailo na fai rifai pure saine al pare mene to italiu ilo natilo. O nisi wala tu falia o le amafo fawe suye pa kia la unhoina. Ile fai nga palo kao sao ni atiari teo sanga nei. O no lele eo se fa tino ngar fai nga malo o yai nei e fai ya pitas. O le vasto luai sa longa ye pitas ile rifai pulo le pa kia le Greens Lawrence Sunan. E toi tariu lo natunu, ma toi alu ili mea sa tawai. Ili teimio fela fula fo inga di tono le parlemene, o nole ina ina o pizis, ili fataad wa di teimio lana launga. O lela fonga ta langalanga ai, i atungalunga, i au fai portiki ta ta i o fala tonga tangata masuia tangata la tele. Sa fai ngoai le parlemia tu sinave mauro mo tautua kwesta fa laksin, ili manato pizis o se fai lunga lanu, toi fa amanu alota api tai. Sa ia mai tau inai o nei manatu sa whaia o se suer pa kia ni New Zealand first. E leo wha te eina laks in e pidus, e na te leo te ina foi le toi whatasi mari New Zealand first, i so se tu ai ngon maa so whatasi iai, pe a mai alfai ngā pāru tala kele. E si di amale nuasa lau tangata sa tau awhi o se kulupu ilu ngā o wala so ta ingalau kele, e whai ngon vāso, e langa i atu ngalunga e winga i nei manatu wha lia, e piona lātu utāwai, e whai ngalanu, wha manu o loto, toi le te diena. O le tōtereo i la tūsa i media laksan e tāpai a Veseo Peters, ma i lana matafa yoi wha min star. A ora tebere u whaari e laksan, sa telenoi a Peters e mafua mai i le alafonga tai whaia. I le telenoanga marau whaari i poti le awhiwhi nafi le mai aerofon tangar ka peneta tai whaaria. Sa telenoi a Peters e sa muse fōra fia pe o a me sa la telenoina. A pe whaaria sona le awhiwhi elana min star. Ma i tāwai o le la telenoanga i mutai lava, i lava ma Peters. Ori tu planga televo sa ye tatuia se isi tama televo ma fano ai no ai no fanga fa tele pasti te niten. Sa ye fa oli mai se isi tu planga televo e pona fa longa no ai le pona fa tono le palola. Ori e tama televo o sfuli mane jo sanga e lem fa no fa i lo na imo no ma fo an fa tu la fono. Sa tu la i lo mo fono fa tono le palola mo le i lo longa so no tala i tu i lalo palola mo stai mo mo ya yuni. E lua teo sanga barifitu maa sino non faa salanga di farpuipuia lo tulia di teminei, ile faa sietanga te pai valea, ya ene re John Jr. Poe poeta Anna McLaren, le esa tuli na manavai lea no fanga faa teri pasi, le asa lusu tolu melu afi marifu faa. O se tala sanga di maango tala le staffe awa ile yoyonga sa teena, ile faa iunga ufa matu ina nei. Ta wai ole teimio leso tu la fono ae fatu asu tolu teo sanga ole to mtelvou. Ile faa se ngana le tanga tumai faa pito ole maa fofau si tulanga la mkia toi so tula fanoani e maa walalo. Ta waile li poti al fon faa tono palola e te tawa na langa ngoina le tupulanga e faa mathani faa tinonga e tosi na iai e au fia e maa o onga. Ulo ta wai foi, a faya e toi ti poti no na tunu sa fanoai ole ale toi eshe va vai ngalo ia o ia. Ta ua foi li poti ua faa ilolo ni salamon tu samana mensa fai ma ule mautonu ila nanga sala. Ta ua foi, o lea tamatelevo sa faa oli maungonga I seisi tamatelevo e fau maini in sila nei. A o yeire no fuanga le matanga ruenga o faa masinonga e taa pia I tupulanga. O lo na tūlanga teo fimalanga inga wa afia I lelea este visa le teminei. Ma le teminei wa faa tu oisa na apiri faa sanga I lo na toa e tipu ese. I lalo o mafuanga faa tangatola por humanitarian grounds. O suya li mo tunu ar fono de Pacifica Pacific Islands Farm, o fata o toina tu mawa na afiai. I le poro kalame mo tupe mo motu tongi mo visa po visa bond program ane malo Amerika. O le poro kalame o le amana o miai tangata ma ia tunu u a mainea tunu o te tongia I le o atulava. I le nus furu afe tala Amerika. E mo fayon malanga e Amerika o stangata siasi fa vai temi po le temporary visitor. O lea faa iunga ina ua maea, o na faa maonia le matanga luungo stete le United States of America. E pio na mua mori putia ele vaa ngotala le Reuters, ile faa iunga le vasto. O lea por kalame o tupe e mua mori tuungia mua visa, ale faa inga malo Donald Trump. Lea ofi ya yetunu e limas fulu, e mafuli lea ma yetunu Afrika. Sa urua e amteine ya au kuso li wafimere fulima, e sa ilia faa tapito e tangata e overstea la tu visa e tutonu Amerika. O Fiti, Papua New Guinea, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, ya tunu e lima pasifika o afia I le lisi. Fari ae le maro Amerika, o nei tupe mo mo tongi o faa maunio se mea fai ngarue ngau ngā, mo re tuu ti ti ae o vastaya. Ta alonga, ta manu maro le aurea tupolo tawa ta ele sivo fernte ni usila e pireore, ta alonga maro le taupulenga I te tonu le sumareono tau sanga. Ile pato iloina le Jamaica lima sumareono fastfood valu I Pasco, ya Skotelani. Ile fai lo ai leo se ta alu vado le mau tuto nai. O lea manu malo se la asanga le lei lea mai le silver ferns, I tua mai leo se vai temio fai ngata sa hafta ya I mori ta alonga ini sila nei. O ta alu fata otu sa fofoina sa fatino ina mani mata ina le silver ferns, e bina la tu mafai ayo na le piti ayo ta alu pui puya fatulunga ina maulunga le lei le lulangia chamenka, mori ta alunga na lua. Ta fai ki tere au re nao teo sumar tasi, ina ware mferna ta alo ili teine ta alo pui pui Catherine Hall ili talonga, ina wa afira sa o ngoron turi vai ili talonga ma Wales ina sa tofi. Ori teimun muli sa manu mara ori silver ferns ili pini au re talonga maro ta opulenga ori teo sanga ilu afis fulu I Daily Games I initia. O se iunga mata ina tele le mori silver ferns, pe afuantra le tūranga le mori o yeri ta amurisanga niti polo falo tue ale New Zealand le ANC the Premiership, o loo tau mai tua. Le ele o yesi tau tinonga, o le a yesi ta amurisanga li tau son fau. O se tasi o tala e faa vai aise tūranga siringia ta yei le faa tūsina le silver ferns, ina o saa fai li tamai taifa ya onga game no lin tau noa, ili ta alonga mua mua masko tilani, se ulo jami saa toi tali wai se fai ya onga faa ululu tau mai okitopo ni rafe maru po faan. O se temo ni tau sanga umuvai saa faa malo loi tau noa o noa tungalunga saa faa leo ese mai hanga o ten ta alo. E winga nan te cha inga di si omianga o toleninga. Le saa faa malo ai ulu tala moni vai aso. Ai sai wane ina toe tō fia to finga, ai to a mawalo nā manua ili au, ai toe tōru vai aso, ai li amate ina ta alonga mano tau plenga, mōne tō lau pinga. Ai te mere lua I pina, sa mā mōtanga te ta alonga pāsika, sa mawa ili asumulimuli o ta alonga mano tau plenga, leo fā bāia nei. o te tamata arotonga te aronga o te judo, Paula Monta, sa ia whātou ilo leina John Messi o Kanata, mō le pine apo me mea, ile mai ngori, o te selau kiro kalamba, mai nā o te pauai fōli nā o te pine tonga, te uruai pine fōi le a tonga i te aronga mālo te au plenga taru mai le luafi se fulu. Ai o te tamene, o te tina i a Shea Wilson o Norfolk Island, sa mānu mālo te pine apo me i te aronga o te whātā avale ngā polo inu anumutia, Lone Balls. Nā o te pauai fōi le, o te pine vanuatu i le talonga i Glasgow. Ona ta tia mai ei le se fulu ia lafa ingo pina mau a motu ane Pasifika mai ni ta longa e au fia pina au roi lua o le malai o si inga ua me mafo se nofuanga tu e malo fia fia le mo tanga ta alo Afrika a Afriki a le Pasifika le ai honu pina sa mwai e au fia pina au roi ta maata ia Saina Stowers sa mua male Tamafiki Daniela Rainibongi o isi pina apa meo si inga ua me mafo sa mau e Papuni Tini Mane lua na uru, mane pine siri wa Samoa. E lewa nga fuswanga, e lua pine apa mea Samoa, tase fiki, mane ise tuvalu. E lewa unga lau ta longa, malo ta plenga le netusanga, Australia lo tulanga mua mua, e pine maua, e lau fa inga, se lau fitsi tati, fitsi furu aulo, fas furu lima siriva, mane lima sumale ono, apa mea, yane sila, tulanga ono, e pine maua, se furu ya aulo, se furu fa siriva, mane se furu, lua apa mea o Samoa lo tūranga Sivuruvalu e au fia ima Sri Lanka, Jersey, Sri Lanka e taitasi pine aura mali taitasi te liva i au fa inga te lua pine Fiji e tasi pine aura mali tasi le apa mea nauru e lua na apa mea Norfolk Island e tasi le apa mea Tonga ama Tuvalu e taitasi i apa mea tala nao ni aso i ai fewa fewatai i tanga tauma ma i e manu i alo aso
3: a e fia i lope ono lo fia lo fale i lolunga Si akilo fanua ile Auckland Flood Viewer ale Auckland Council. Ilunga o upenga ta failangi. Si akilo to atu si pe leo no afiamu fielo mau ta ilo longa. Talanoa ilo wainga ime fai pe ama mafa ti munga. Fa ama mama tewo tu ama ota. Tato te le pulea le tau. Ai mafaiu na tato sa auni mo fisuia ingo wingol tau. Olo sa onga le mu is taimio lo longa mamafa. Olo o yo lava lima.

0: le tamaitai o Agnes Towers Moa o le atau toa mo oi. O valu se lau fitu I vaiva, fitu I vaiva, o le tali o lo faa moi moi. Le Friendly Loans, mo nono ngā tupe, tuatusi, lua fitu di, Waipreira Avenue, Henderson.
1: E fai ngō fie lo wōlanga, pe a le leilau faa peritania. What's talai na nei avanoa e te list talai I le Dynaspeak, mo a oa onga faa peritania. A onga fua e o nofumau I New Zealand, pesi te seni New Zealand foi. O le a amata liava se ngai le aso lua fitu o Yulai. A fai e te au Maui Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, faa pea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mo oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fatasi, lua lima lima, ono fitu fatasi. Betana I ane I le upenga te failangi. info@dynaspeak.twa.ac.nz
2: Manu maaloi se pepatala o loa mo au whaatanga I le Pack and Save Ball at eWorld. Pe o tu fuafoi lau tawale le bangu o le PP. O whamurianga nei mai le DC Sao. Pe a e maaloi a lantu sei I aso whareile te tasi. Lafo sau topa betolo sifun tala pesili atu. E maua I loa wadoa I le se. Whapena foi pe a lafo sau se le ni e tolo se lau tala ni sila pesili atu foi I Samoa. I le MyCash a le DC Sao. E whaunga I le ClickX. E lima fai longa tai se lau tala shopping vouchers. Ma le lima petrol vouchers. Just to say, Lautala, Laseina, Iaso for Rayle Tetasi, Yayanga, Lady Fabitoa, Sekia, Digisel.
3: The job of the Samoa, Ile, Nea Solua, or Tami Fapene, or Tami Tato, the Sota Yay, E. America, or Lesuio Tan to Rayle Samoa, America, Lord Toto, my Hawaii. Olong faiona mau awa noa e whalau tele a ima tala le tele meo lo tupitono le malo tele o Amerika. Ele ngante leo au nanga tupum to mali I o alo matama whanau sa mo sisi elfu a sa mo tono le malo tele. Ia malo tele o niso vaenga ono whalau tele mani songa ake na iono. Ia pera masene e solo vaya ste. Tasi, ia, malo le sifu mani eusol nei tai hafo.
4: Malo sifu mani ea, malo Tentua menerima tipe ini ia adalah tu terbaik ia bantal waktu ini madura jiwa no papun kembali ini kau tahu ia tu negri tiapi way buku aku ini demi melintu dah aku bela berbang kalau tu dia papun kembali ia tak cukup ramai ni kita waktu madina cipto Amerika waktu itu sih dia mula cukup negri tiapi ia tak cukup ngasa dan Mexico ini tak boleh ia oleh ngoh punya polisuan polisam bawa ia being a for elector, PMC, Pia, yeah, and Mexico is buying the buying or the name of the land, if I'm to go work, my age, I'm going to match for the mountain and match to a matter of the right. Not going for E, so I'm going to shoot.
3: Malo, malo, fafte for Ele, Toto Maltan, to go wing up, up your Massenia, Eva Yasu de Tassi. E ai me au te loa leo sila fie la tunu umba au leo o fo ilo maala mala mamala u loa la msunga ken. E ai nisi o agencies po o matanga luenga po au nanga fo I tono le maalo Amerika. E fōringa mai ua tapu nia o mai lalo o le tula e mai o le presidente Donald Trump. Ele o la se fesilianga ele te leo vaenga I ai pala langi mai se vaenga. Ai o le a se a fianga o nei o tahatu tangata Samoa. Ia tu langa o lo tupu mai tono malo tene. Famon mone.
4: Malo, pa tega uta vai. Ea po e lo to fo imala tele e le pisili ea po ni mita upo po I le mita yao. Ae, sa lo le sili mita upo le po ni mane ele ta no inga I ungo tato ni tio. Na o ae, po le tele mita upo ia e misa lo na usile fia wa so upo I la lang ato I we have to poli jo le mo se pa ko in ta polo tipo ne al te le yo ba ya api ayo ta tu tanga sa ai yo ta no ina ya te o to ko se news o ta fo e yo to mo ta na la wa e ye ye mo ta u pu e ma ni ko ta ta no ye li ta ya o e o se ya o le ban ta tu ina ma ba le chu ba mi sa le ba en la o le segments tu sa ta poli Kita tahu noa tu minta upu dia misalnya pun dia ibas 5% yang tadi tengah saya PI minta upu dia awal. Selalu pun dia 5% yang ia lo lama dan nanti kemau aing supaya yang nol sesuai tu tu tas. e uno ma che mena mio che so son ma se si e poi sa quando fo e compagnia lena e tele la mo meta o federal agencies o official ma lo tele qua ma se una sa mia o a tele na fa te o e tangata tangata sa ye thing al bunai o fa te al na fo i o a esa la ti tong ya lisipo ya o wa yo toy abiyese tupe no wino wa yo toy wa pola la pal maxi ang al malo al presidente no ya iba masta un paiti ki al malo si yo pis e tele la ofisa wa matan ta kuni e po il ofisa o le department of education na ya pieta tanga ta la mo mo atu le ofisa le msalo le ofisa le sa ta pa lo mo mai ma pa po mo mai malo le tin the Office of the Consumer Financial Protection Bureau, the CFPB. The Office of the Consumer Financial Protection Bureau, the Office of the Office of the Office of the United States of America, the Office of the Office of the Office of the and patuina ma le ofisa le Consumer Financial Protection Bureau patuina kui puya ya te tau ma leo leo ma ba ba ai pali tupe ali nate jo Amerika ma le so ona faya ma le paonga te seo lo la tu paua pa al tama aina e nga oi ai ma itangata le ukele o la upaonga ina le upulio le nga oi ona e manino yo le upulio le nga oi ni le anganu pa Samoa ai le manino le ile le anganu pa palangi ona e mafai ona fai ele konkeresi se tura ono e fat e liko lai se le nga oi a la kampani a nunu inga e a koi o me masinita to ai koi le e nga oi i pali tupe ai wale nga oi ona u umana fa tura konu inga ona ele la tu pawa e fai e fai e la tu fa tawa ia fai pule ma fai e la tu

Financial Protection Bureau, or CFPB. Le fa tupe mai Federal Reserve, ai le Congress, o la Commissiona, o le tu le mo te ngata lau te le kui puyo la tuwe a ya tau fa ita mo a ina. Ianga fa amalo si le tau financial scams, e a fia a ya la tupe teu fa tupe, savings and checking, malanga oi fa ananaya a fia imo me po ita o credit cards le fa o nga, ia a mese fo e, Mimi ko ile a kaya ba tu lau siyaki ay tayo wa wale na ba tu pa ay tayo po imay o na charge la yel mga le wale charge na di matala ay wasau wasau su di matala po ulin su tala o ila tu la yel po e ba ayem na yun yah ola tu po e ba ayel mo kasi fal mortgage ma tu sa may lo sultan si bilyon na tala to sa po imay ito na talo tayo may ngayon Ale Palele Nay, Ale Official Nay, Ale Consumer Financial Protection Bureau, Ole Tau, Ayo Latunga Luna. Ona Elea Fia, Tangatai, Pionia, Aya Fia, Tangatai, Avoileo, the Bank, Avoia, Tilatu, Latu, Stupid, Essaya Charges, was out, ya, O Inala, Eyela, Savela, your official there. Amatalo leo no su su e fal tupe e se la mo ale no tu mai le cha tu la mo we ni ne o na tu fa po i mai la o tupe am o se su na la lu se pa pro public e si viam tu bi o na sa na fa ni ma fa ida la tu fa jong am fa se a i fal tupe i fa i financial institution for banks company nei e some company e ri ti ya la na ba o no na tupe le sa o credit ratings company A credit ratings company line. It's our own OE. A loyal one of bar. And if I have a loans, ma'am, if I have a loan, I took it. Oh, I'll tell you that you know me. I'll have a file of file loans. And if I have a loan, I'll have a loan. Why, I'll have a credit ratings for the loan, I took it for the loans, for the file loan or a credit card. E mafai e le Consumer Financial Protection Bureau o na avel palitupe e famsinonga. O le isi le na au nga o le Consumer Financial Protection Bureau. E le mafai e le to te leo tangata o na suwe palitupe a wae le aine ta ki tupe e suwe le pen. Ya, msalo po e ni suwe e le mafopo wape ya e ta uwa po e e tulanga o palitupe ne a e o le tuwa ya le albanga le. Ina ia pui pui ata tangata. Le la le o yei ni, o tau mafari presidente mali propaganda tipi motu le official le Consumer Financial Protection Bureau. Ina ia awai ni ito eto soan I tangata lo la tu mafian. Wa tele ina faate a tangata ito ina lua ngama wa fire da wa let go. Lo winga la le, o winga le la o ni sa ini ko ile e pule sa o loto ya fali tupeia. I meta o savings, checking account, o non a tupe, mo ke se fale, credit cards, o meta o credit, o meyo o credit, a o nga, so si tangata la o lo fa fonga mai, o lo fa iso na fale, o lo tau ma fa iso na fale, pe fa tau san ta mali, o le ta ua, o le ta pula. E a yera, se se senga, o fale tupe, ma oe, Fata utawi au loans po tangata nga uye fana nalo credit cards nunga upena kubay lang. Aliyay lang sa Consumer Financial Protection Bureau, ano nubi nga, ya? Ito totoo ya. Ano nubi nga lale, oe lale, watu le lao lao. Le me lale, watu kunay, manatua la. E ilang nga ta telefo ila, tangata hape, ya, ala tu le pen, te fi wifi ito ya, ano pa mele le pen, ya, wesuwa mato, ya, ele inita tu tupe, po tupe to telo tangata. E algo el tangata, ele la base tutu. E su, y fale ne, o le tele la fasa langa company na mawa Consumer Financial Protection. O leo fale anga ne, mawabe, ese po el malo, el mansi anga, magitiute al Consumer Financial Protection Bureau. E kui kuyay, ya yante tawo tangata la tele. A o leo tu fasa o lo le pao company, kuya uno al, mele baba inga, ale malo. Manatua po, o le tiu te pi te taua la voso se malo, o le pui pui a leo aia te taua tangata la telu. E leo le pui pui a o kampani. O le si agency po le official malo, leo ua a matana o te puni mai mana o e kristene te puni.

0: our Consumer Product Safety Commission. Oleh Consumer Product Safety Commission, patuin ang kusima fitulua, patuin ang ofisalya, oleh malo, sa malo siya tu na phone ng United States, tembo ikuya may tangata, lautele, may faalan fa po siya yele, maliyo maliyo, ipelabe po siya nagwana. Ipelabe po isang sini, po siya olon patamay products, protects the public from injury or death due to unsafe products. So telelayo tangata sa mo ang tangata pansipita. Ya, yalan ba nga lang? So telelayo tatu tangata nga duduwe. Tunang ako ito lipa. So siya nga lang tristala. O itapu niyo ang ofisa ni President. La afiel to telelayo tangata ni laban sa maay. O no, ito teli. Labo o tatu ni. Ya, o tangata ni laban sa maay. Teli na ako ilifata. May mo si maano akwal itong ofi. May itong ofi. Tawal itong ofi. O apoyo mesini ta me ta wo fi yo me ta alo ta me ta wo fi ele o mesini e fa ta wonta na ta milione o tele la o products ni e tele na fa pa ta wo fi e fa ta wo fi e ana ta wo fi o na ba ben ba le fi e ba ba po i o na la be ai ta na o se il yasi e fa nga ta na ta mo el tipina la oficial del Consumer Product Safety Commission no vino el a el una hoy está un punto tas more company la le tu mal malo pay on más en bien el tele una company ya falta un millón estaba mas el tele fue la tu lo y con cuya a oye oye tu oye la verdad la la metau la la va o lo o lo te falta Inea, fieta, tangata. O le tele o la tango fie, e fatau tatu tangata. Ma tangata ni lava la tu tama aima. Ne iei ia mo me po io, me ta ano tamaiti, mi si ta ofu, me fale, me la au fangavao, o vali, o la au fau fale, timpa, o ta avale masani, le ta ufo record items, hazardous furniture, defective appliances, A leila se sosani mai ofisale. Non e tu le. Na oe. Man malo leo lau mau mea ma company di tele ni. A e tu pa ale tonu oe a wana o lea wa ad esi. E le malo leo tu mai ni. Ia company ia e tau mo oe. Le si agencies a lea o loo yei ni. O le Environment Protection Agency. Talano atu o na ito telefoni tanga tepe ngadwa nga ili official yan sa tewali o te matan nga ma faya po ima matu talan noa masalo in the past 20-30 years ili luas ko ni tosu tausang matan nga alano ufisili mo talan noa yan ya api ang otal tanga awa o yu telepoli tele meno no po istang why or you some pay neighbors in the top of me about some pay papers in the public for you. We say a man not to thank the Pishimishimal President and Republican. A little town on Falve Label Environmental Protection Agency. It's the company Mopaling House in my factories. By my last two was down to a lot of business. If I had to business, I would normally go low in on that to show me that to go on. Ele fa tukla ia mawa e kasa ona mita toxic pollution. Ele mana baina to telo tang. E te tunu ngal pesten mana pati tau una tu sala to business in dei. Pa ela to business. Awa fa sala el EPA. Na dwai den telo miliona miliona de tan asia company o company o environment protection ko na to te pa ia mita green gas emission le po ia ma Malay mission po ilay malay kaso unale sa ipapul tapal de masani on pagisya a company tapal ito no anuik o tele ya kasan yero mawali tele o kanis ng at mama asthma babay ko ni magiliyong tangat ya may laulay talanoa to din na buya sa opsin may Rabe at the World Environment Protection ni ilagtag sa lang na ilitawa yan at sa mo. Onol mil ni, ulito, tenyo sa nga sa mo, enonofo ime tele ya imo kalangaw si me. meant our industrial areas. Military pollution. My olitele fo ila ta do tanga ta. E manto e SM no no fo ile au pilion de amle million. E no no fo ile te ile la au. Ele ai mi fala nga o sime o lo sawe ka fo le asu. E fia million a million na ile te lo pon na sta ia so uma. E ile casa o onan ni. Ye la no no fo to te ta ta mo. No no vinga. O ui o le te va vai pa pe. No vinga la to te la ta nga e una la de ai le te lo men o ale la le ai dice oficial. Te leo leo a matu mo ta tu tanga ta. A le wo tu o ta tu tanga te le la. Ai e le man la mai to te le fo ile o na ile fa ta la men ni a te lo fa pe tu na o fa ta wa. A le fa tu. O le a fiango ta tu tanga ta. E tala tipa I lo me e tala noa e ia ia ia ia ti ia Amerika. Ono ti ia Amerika te le fo ili ni tala noa I mo fefi na wa inga. I ala tu ta tonunga fa filosofia fa politiki. O wia, o ti tala noa I mea ke e tanta tanga. O to te le la ta tanga ta. O ta milo la tu antol nei antabai. Ta milo I Hawaii atoa wa soo California, soo Washington, soo Missouri, Utah, Arizona, sete umo United States of America. O mea leo te vaiai, o te aleo te maitawina me no nofo e tantanga. O te maitawina e no nofo I le te leo mene e mana a mia ai, le tu malo si me o Environmental Protection Agency, e li poti e o polan mela tupu o America Samoa. Waleva na uduli ma makasa malele leil mena tu pulsatis ala la ba el papela ai ele inicio tanto tanga te chula I ma ile ya tanto tanga ona wo tanto no foi tu nu ne papo wa ese foi ia fa pita u ni ole wo ma fi lo I ma tanto tanga ya ma sina avam tanga na to mai se vo te ya ti ya tala mo tanga Ole nak baca ingat lama itu kita baik kita tambah wapit cunu bahwa kita nak wapal sun tahu sana lo no boleh housing or lata lata ini oleh saya oleh kau kata dia wapal yang housing dia oleh kelo le mau pasi kewai oleh pefu ya oh nak ada cunuai dia ah oleh nama imayo tahu tengah tengah tu aye aye si insuai dia oh nak cukup kau dia oleh si mau wapal bela ona lenga tenda ave show io il fale mai aya afi ai fo mangalo na istanga te lela no fo mai ele se ngalo so it's a domino effect I tu langa o me tu pu alemano ni tama e u
1: mata ko fi sa ya sa lele sa lele fi ngalo ya e a war pu pu na yo ta tu nga ta wa ale le ya le me ala lai bo fo se fo malo loina le a ke
0: ni yo
1: Tak cai mentera pokok ramai data usah.
0: Okay, jom terbaik ya samuai. Ya saya faham terangan nak pun senang pun tipu bahawa ia lebih kredit dalam cukup net. Kalau itu isu pasal lah dengan angan mengalir ke dalam. Apa pun dah mesti tahu ni. So itu.
2: Taraf lava, oh tiba tua le ni. Kalau efah fonga mai pay le radio Samoa. Tersilima iva tolu amo. Samuai yang menulis lau fah fonga balau fah sausanga.

0: tala ni mai Aotearoa New Zealand.
1: On fai ti on fai tau au fai New Zealand te rea tu se lave lave nei lore o foina leo tupe o ponesi mo re fai ai o pepe. O se lengon fa lia le nao le ni professor university of Massey Paul Sponley. O le lengona tau wala mai le foro fulanga le tai tai rapa tia le New Zealand first va wakta mane o le sepiris. O le ala tu tongi e tangata mo re fai o fanao. Te a fai a tui fi flia le fai ngā maro. I le foro nutanga le fai ngore vansio sa fai lia le pepe. Of the Yaini Silam if I keep your fight to a fight, if I pull a nano to not see ten in Silam. If I find out, um, to a palasima, lalo. By your ta, why you powder while I fat you either to Langa or Tongia or Matua, the Mafeta like to Sangamoto Sangamomo Tolu, Leo to Lava Tolu, Otomachin. In the qualifier of Atupenga, or say so Matua to a lure cow, or not there must sit in Silam, and Mowina Leo to Lava the fast food in Mafeta lab. Telenoel program el morning report le Johnny Silla o Spoonly o seri to my fa Victoria fa tonga fa tonga to masuila swing a lotel da e fali ai o le fa ki ki o fa tu longa no to ma che fan now e mana mi al telenoina ma e to wana pa tu patia le nim sing them first ile la na ina ma ye avelan fa malo ile pati ile aman e ino le fa fi tau le fa tonga fa tinata ma tu per tonga to sing o fa now o se fa fi tau ni fa yai o fa now Fari Spoonly, or fa tulungan o te mai te whanana uri te minei, te sumare lua spuru lima pasene mawala lo toai, mai le mea mana o miona iai. Mare se puru teo sanga u tona I te amatoai mawala lo le palasi sa iai. Mai e faria, I fa maoninga fa wa malo sa fai loai, o se fa to sine tuwau, e mwhaena fo iere fa fi tau ni mōti na teimi pupu, a e le mi miloai le tui titi o le fai tau a fai o tenatan. O se fati te ingole tunu o Sweden, le eo foi nane fase lau varus furuasu malo lo e ave ae te tongi. I le iwa sifuru ane yakso e ava nore I matua matua po grandparents e fe sosu an yai. Fati e Spoonly, o se fai ngā lofa e mau ae tele, le eo foi e sa wai masiaki mo tamai ki le tongia, tau singa ola malo lo ino whana witi insua wha popo. Kino I tupere ni la fonga e o fuina, mō te mai ki te tō tasiuma, se I au rias furuono te usanga, o le mātua, ma le taungo fiur tongi o a o ngā mata. O se fesoso ani le tele, e wha alotu tele nei tanga te tele atu whana we whaia, a e sa fō ia I wha fitau ni mō sinte I pūpū, I re wha tūlangano mā I tanga tau tina, e tō e kiki lawa te tusai, ma ni sila e peo na I wha di ai te minei. O suyo fara abtonga tangata saine ni usilo wala tulta pa indani tuli eso wa wasa mane wun tlipidus mari ka peneta. Te luailu na fai fai pule saine al pare mene to italiu ilo natilu. O nisi wala tu falia o la mafo fau suye pa kia la ngoina. Ile fai nga palo kao sao ni atiari teo sanga nei. O nolele eo se fati nongar fai nga malo o yai nei e fai at ya pitus. O le vasto luai sa longa ya pitus ile di fai pule le pa kia le Greens Lawrence Sunan. E tu e tariu lo natunu, ma tu e alu ili mea sa ta wai. Ili teimio whelafula fo inga di tono le pāle mene, o nole inei nao pītis, ili whātār wā li teimio lana launga. O leala fonga tā langalanga ai I ātungarunga, I au fai porkiki tā I tā I o whālā tonga tanga ta masuia tanga tala tele. Sa whai ngō ai le pāle mea tu isi nāve mauro mo tō tua kwesta whālaksin, I le manato o pītis o se whai lunga lanu, tu e whāmanu alota e pītai. Sa ia mai tau inai o nei manatu sa whaia o se suer pa tia ni New Zealand first. E leo whaate e nei laks in e pidus, e na te leo te ina foile tue whaatasi mari New Zealand first, I so se I tu aing o madienga so whaatasi iai, pe a mai alfai ngā pāru tala kele. E siri amale rua se lau tangata sa ta wafi o se kulupu ino o wawara so ta inga lau kele, e whae ngore vato, e langa ia kungalunga e winga I nei manatu whaalia, e piona latu ta uai, e whae lunga lanu, whaamanu o loto, to e le tariena. O le tōtere o I lātou sa I meri a laksa ne tāpai a vese o Peters, ma I lana matāwha yoi wha min star. A o le tebere o whaari a laksa, sa telenoi a Peters e māpua mai I le ala fonga tai whaia. I le telenoanga marau whaeri poti le a fefe nafi le mai aero pōn tangar ka peneta tai whaaria. Sa telenoi a Peters e sa muse fōra thia pe o ame sa la telenoina. A pe whaaria sona le fia thia lana min star. Ma I tāwai o le la telenoanga I mutai lava, I rava ma Peters. O le tūpulanga televou sa I e tatuia se isi tama televou ma whanoailo no waili no whanga whaatari pasti I Dunedin. Sa I a wha oli mai se isi tūpulanga televou e pona wha alungono ngoaile pona wha tono at Palola. O le tama televou o sfruli manete o sanga I rem whaeno wha ilo na ingono mafu ang wha tūla whono. Sa tu lai lu mon fon fa tonu at palola mole iroi longa sona tala i tuoi lalo palola mustai momo ya yuni. E lua te usanga bari fitu maa sino non fa salanga fai pui pui alo tulia di teminei, ile fa sio tanga te pai valea, ya ene re John Jr. Poe poe ta Anna McLaren, le sa tuli na manamba ile no fonga fa atari pasi ile asto lusu tolu me lua fi maren fufa. O se tala sanga ar mango tala le stafe awa ile yoyonga sa teena, ile fai unga ufa amatu ina nei. Ta wai ole teimio le so tula fono ai fatu asu tolu te usanga ole tom telvou. Ile fa se ngana tanga to mai fa pito le mafo fa o si tunga la makia to so tula fanoani e mawa lalo. Ta wai le li potter fon fa tono palola e te tawa na lang longo ina le tu pulanga fa masani fa tinonga to sina yai e a fia e ma o onga. Ulo ta wai foi a fai a to ti poki no na tunu sa fanoani o la le to yeshe va vai ngalo ia o ia. Ta wa foi le li potter wa fai lolo ni salamon tu samana men sa fai ma ole mautonu ila nanga sala. Ta ua foi, o lea tamata la vau sa faa o lima o ngonga I teiti tamata la vau e fau mai ni nchila nei. A o yeide no fuanga le matanga ruenga o faa masnonga e taa pia I tu pulanga. O lona tūlanga teo whimaranga inga wa a fia I lelea este visa le teminein. Mari teminei wa faa tua aisa na apiri faa sanga I lona toa e tipu ese. I lalo ma fuanga faa tangatola por I humanitarian grounds. O soya limo tunu wa fono de Pacific Pacific Island Forum, Pacific Islands Forum, o fata o toina tu mawa na afiai. Ile poro kalame mo tupe mo motu tongi mo visa po visa bond program ane malo Amerika. O lea poro kalame o lea manao miya changata ma ia tunu u mainea tunu wa tongi ya leo atulama. Ile nus furu afe tala Amerika. E mufayon malanga e Amerika o stangata siasi fa vai temi poli temporary visitor. O lea whae unga ina ua maea, o na whae maonia le matanga lua ngos tete le United States of America. E pio na mōmōni putia ele vāngo tāla le Reuters, I le whae unga le vāsto. O lea porakalame o tupe e mōmōti tōngia mō visa a le whae ngā malo Donald Trump. Lea ofi ea tunu e limas fulu, e mafuli lea ma ea tunu Afrika. Sa urua e amteine ia au kuso le wafimara fulima, e sa ilia whae tapito e tanga te overstay ala tu visa e tu tono Amerika. O Fiti, Papua New Guinea, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, ia tunu e lima le Pasifika o afia I le nisi. Whari ae malo Amerika, o nei tupe mo mo tongi o wha maoni o se mea whai ngarua ngau ngā, mo re tuku ti ti ae o overstaya. Ta alonga, ta manu marole au ne te polo tawa ta ele sivo fern, te ni usila le pireore, ta alonga malo le tau pulenga I te tonu le sumareonu tau sanga. I le pato I loroina le te meika lima sumareonu fastfulu valu I Klasko, I asko telani, I le whae no ai leo se ta alu vado le mautu tonai. O lea manu malo se la asanga lelei lea mai le silver ferns, I tua mai leo se vai teimio whae ina taa sa hafta ia I mōre ta alonga I ni usila nei. O ta alu whata otu sa pōwhoina sa whātino ina mani māta ina le silver ferns, e bina la tu mawhai e ona lepe ti aile ta alu pui pui a whātulanga ina maurunga lelei le rurangi a tiamenka, mōre ta alonga lana lua. Ta whae ki tere au le nā tō sumar tasi, ina wale mwhana ta alo ili tēne ta alo pui pui Catherine Hall ili ta alonga, ina wā awhia le soonga olon turi vai ili ta alonga ma Wales, ina sa tofi. O le teimu mūli ta manu maro le Silver Ferns, ili pene au le ta alonga maro ta opulenga le tau sanga lua visfulu I Daily Games I initia. O se iunga mata ina tele le mo le Silver Ferns, pe a fuante le tūranga le marui o yeri ta amurusanga ni ti polo falo tue le New Zealand le ANC the Premiership, o loo tau tau mai tua. Lea ele o yesi tau tinonga, o le a yesi ta amurisanga li tau sang fau. O se tasi o tala e faa vai aise tūlanga siringia ta yei lea faa tūsina al Silver Ferns, ina wasa o fai li tamai tai fai a onga dame no lin tau noa, ili ta alonga mua mua masko tilani, se ulo jami sa toi tali wai se fai a onga faa ululu tau mai o kitopo ni rafe maru fu faan. O se te moni tau sanga umuvai sa faa malo loi tau noa o noa tungalunga sa faa leo ese mai hanga o ten ta alu. E winga nan te chainga di si o miang o toleninga. E sa fau malo ayu lutala moni mai aso. Ai sa ai wane ina toe tō fia to finga, ai to a mawalo nā manua ili au, ai toe tōru vai aso, ai li amate ina taronga mano tau plenga, mone tōla ua pinga. Au te mene lua I pina sa ma mōtanga te ta alo pāsika, sa mawa ina su mulimuli o taronga mano tau plenga le ufa mai anei. O re tamata alo tonga di taronga le judo, Paula Monta, sa ia whātou ilo lina John Messio Kanata, mōre pine apa me mea, ile vai ngori, ore se lau kiro kalamba, mai nā ore pāwai fōli nā ore pine tonga, se ua pine foi la tonga ta longa malo ta plena ta mai lua se folu ara jamene o tina ya shay wilson no fuk island sa man malo pina me ta longa fa ta valinga polo in one mutia loan balls na le power foi le pine va noa tu le ta longa clasco ona ta tia mai le se folu ya la fa ingo pine mau a mo tor pasifika mai ni ta longa e a fi pine au le lua O le malaya si isi inga wa me mafo se no fonga tu e malo fia fia leo mo tanga ta alo Afrika, a Afriki. A le Pasifika, le ayo no pine sa mwai. E au fia I pine aura ta maata I a Saina Stowers sa mua male Tamafiti, Daniela Rainipongi. O isi pine apa meo si isi inga wa me mafo sa mo e papuni tini, ma le lua na uru ma le pine siri va sa mua. E le vanga fuswanga e lua pine apa mea sa mua ta se fiti, ma le isi tu valu. El fai unga lau ta longa malo ta plenga ni tu sanga o stadio lo tulanga mo mo I pine mo e lau fai inga se lau fitsi tati fitsi furu aulo fas furu lima siliva ma le lima sumale ono apo mea ya ne sila tulanga ono I pine mo a se furu I aulo se furu fa siliva ma le se furu lua apo mea o sa mo lo tulanga se furu valu e au fai ma Sri Lanka Jersey Sri Lanka e tai tasi pine aulo ma le tai tasi siliva I au fai inga tai lua pine fiti E tasi pine aura mali tasi la apa mea nauru e lua na apa mea. Norfolk Island e tasi la apa mea tonga ama tuvalu e tasi I apa mea. Tala nao ni aso, iaile fewa fewa tai, I tenga tauma, ma I e manu ia lo aso.
0: Ua na ole radio Samoa, se furulima iwa toru a mo, e tautuaina oe ilangu ngana fitu aso le vai aso.
2: Talo falava oa o eti fui mon McCarthy, o solua vai asta I tasi mali sifulu li tai au, o lo au ina atuai li porkalame to te pai li ainga. O se porkalame tatou te fitu fa ia I li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tatou ainga. O lo fina ngalo e tā ua fa tasi miso mātou manatu. E fiso soani lea a wāse luma na I manuia o tatou ainga maloto I fale. Manatua li porkalame to te pai li ainga fa tasi mau e te fui mona McCarthy. Ia so lua vai asta I tasi nei ili sifulu li tai au. Ilunga le Radio Samoa, sifuli mai I vitolu a mō.
3: Patalo fātou ma le whaalo lo tele lava ili. Pa ia mai mamano le tātou o tanu ili nei fo I asa fō. Le amatanga o le nei fo I māsina, ia le amatanga fo I o le vai asa, o le aso lua le nei. Pa ata I tele lava, tonu a afu o mai fo I. Whanunga le lei le nei tai au. I le alofa ma le anga le leo lo tātou ta pa au le langi, pa aftai lava wa o ia lava lo fa penao na ia pui pui, ma ia tausi lo tau soi fua ma lo fo I ola. Pa penao I pio na maua I aba noa tāua tātou te fei loa ia I fo I. Ia wala fo sa whapopoa tātou porkala masani o le tue tepa le I le ainga. I le nganga fia fia ma le fa aftai tele lava I lumo le atua I te fa fei lo I atuai, I pa ia ma le malu maulunga o le tātou o tino. Yo tu langa faalupe Samoa mai lava I maunga te tele, se I o lava I maunga iti. O le ofai ngā lue ngā lea tua o faafalile malu I fatifai tau langa I fia. Tō mine e ka le sia kewisiano o wā lava le tala I no le tala li lei, fia lava po ni usila nei, po fia lava le tafo le kelope o lo faapenaona e pafonga mafuta mai e. A mesifo I lo tātou watinu pele o Samoa. Ia o te whaatalo whaatu, ma le anganga whaafitai, ma le whaalolo tele lava I re nei fo I tai au. Pa whelo I fo I ma le whaalolo tele lava I nai o tātou mātua mātua, tua āsina sina I te tonu o ai ngai maota malawa. Pa whaatai tele lava I au tau tālo sanga mōlia, lo whapena o na manui ai ngā nuenga I asa tai tasi, pa pena le tāpua inga a wā o a onga nā yalo ma whanau. Ia matulanga u malawa, Ia taluai o nolo whapena fo I o na awe maima o atu tātou whasalaua tātou o tunu pele o Samoa e whawhilo I atu tono tātou a inga poto poto swafa o tātou a inga o whaletua matausi whawhetai lava a pena o wala awina ese ese mai lea tua mo tātou a inga tātou te whamue mo o lo nalofa o lo umanu iai te lava e mafuta mai iai ili nei tai au Ia o te wha, whelo I atu ma lo wha alo tele lava, ma ye ma te tua se I o lava I se o pito I titi. Ni si fwa o lo wha ata o toli e tonu o ma o tangase ngase. No fuanga o tangata ma te tua. Ia o tari tonu mo tonu no fuanga tangata ma te tua. Ele ngase ngase uma ina atau o lo unu fwai. tono ni usil nepe la wan sila fia. Oni vaenga tau o te pena ina i leo langa neye mapua tu ei mātu o loko vaa ai ai ma tau si ai. Afta le telefo o la tone, ia ki mai lava le le ti o ma faa fonga mai pesi le sila mai foi. Awa, wahalu luma le sila fia o tua ase le sila foi, tūlanga faa neyo na po. Ia o loko sila sila ma faa fonga mai ai. I tūlanga umalau foi pio na faa ngāina le nevai tau o sefua. Pafelo i atu i atu utau umalama. Maota o tangata mātutua po fia lava. Ia fia o e mafuta mai ai po tono o falfai ngā luenga. Tono o lau ta bale. Le alava le ngā luenga e tenga luei pio na e tāua ngā luenga uma. Ia fo i e ngā lulua i pasi o nai avi ta bale. Ia fai mai le awali o ti ākono se mātu e kāle. Si o nisi fo i au taimi. Ia e halua le pasi ia alafa a fonga le Radio Samoa. E fia fia e fo i o lato u fina ngalo. Ia mwhape nao na taito o lua inai i whainga malanga i le tele o nisi o taimi. Ia o whelava e mafuta mai ai, tono maota malawa o whelava. Whele atunu o lo mwhape nao na i whafonga mai ai lo tato o tunu pele. O e mwhaina mana malama i le tato o ngangana. O le nganga fifia le mwhaftai ili mea lo fale atua mai amu o tato. E tato o te whelo i ai po whelava le tafal ke lope. Ai o lo mwhaina e mana malama ia. Sila fia fo le tato ngangana. Enfa o tato fitu faa iai. Lau faa funga mai. Ia mato tau tala atu fo ima batu le fia au le aso ma le aso. Evi iai le atua. Ia ole na ne taimi. Ia alo mai le amataina tato. Tau tepa le aiga pele wana masa ni ai. Le fai tau ina ole fia upa ia le atua. Wa o tali tonu lava e tau fo ina yeise sao le neipol kalame. Mai le fia upa ia le atua. Wa e tasi lava. Ia, si o utae au, i vai o stata i tas, e faa funga mai a. Pai mai, o fionga pa ia, o faa maafa na fana ai lea tua, ilo na nu Israel, o taa taufo i lea, ne i vai tau o leo langa o fionga pa ia, uma lea tua, o u faa maafa na fana fo i fisoswani o ta iala, mo taa tau, o filfilia mai li tusi, le esi kienu o lorama taa upo tau sumaleono, alo ye ni upu fapio la ufaita wina. Awa o te avea o tau enu ese, ma o fa apoto potoina o tau mai nuu ese ese uma. Ma o amaya o tau lo o tau la wele ele. O na o sau sau wina leo o tau ile vai manino. O na mamai leo o tau. O te fa mamai na foi o tau ilo o tau leanga uma, ma o tau tupua uma. O te abatu fo ya te o tau le lo te fo, ma o tu i te tonu ya te o tau le nganga fo. O te abesea le lo to ma a a ayo o tau tino, ma o abatu ya te o tau le lo to a ano. O te tu ina atu lo wanganga i te tonu ya te o tau. Tau te sawa vali ya o tu la fono. Tau te ana ana fo ya o fa amasinonga. Ma o tau whaia. Tau te nofo fo ili nu una o fo ina atu. Yo o tau ta ma. E fai fo o tau mo nu. E fai fo i au. Ma o tau atua. E ese le alofa o le atua. O lo fa pena pia o na ia fa atino ina fo ili neiva e tau lo tau soifua. Ma lo tato wola. O manatu ile vaenga o alo fa mai. O te amaya nu ese ese. Tu fatasi o tono ni usila nei. Tono o lo tau sila fia. Ese atunu. Mai lea atunu o lea motu. Lea motu o tato mo mai tono ni usila nei. Wa vele nei atunu o ni usila. E fai mo tato nu. E tato te no fuai. O na sama ye leo fa manuanga le atua. I lo ainga. Ma lo ainga fai mai. O te avatu foi. Ya te uto o loto fau. O te tuina ia te outou wa nganga fau. E wha amanuia le atua ia i tato umala. Pa pena fwoi po fia po te poto ai po Amerika. Po fia lava ia inisi o tunu. Ia tunu e fafo mai sa mua. To te le tangatanu este este. O lo lalam pa pa awai. Pa pena ia fwoi si o tato o tunu pele o sa mua. To te le fwoi inisi o tangatanu este este wa fio atu. Pano no fwoi sa mua avia mo lato nu. Apena foi Australia po e fafonga mai. Ai olo o iai le fa manuianga le atua. O te tonu o New Zealand ese atu no wa maiele atua tatou tangata anu ese e fai mai olo o yai le lofa o le atua fa amanue ina le atua ye o tatou tangata anu umalava ua nofu fatasi te tonu o le neifo ia tunu ua e alalama o nofu ai aftai le ngang fa alualo lea o le talo i fa amanuia perle a fiongpa ia a le atua i tonu i o tau fina ngalo mo tatou loto o mele tatou te faftai ai Ia lava le nuu e te alala ma e papa awai. Ai tātou te whaafatai o loo iai le atua. I te tonu o nuu umalafa mai e ese ese atu motu, ese ese atu nuu. O mai no whaatase tonu o ni usila nei, ai o loo iai le alofa. Ma whaamanu yanga a le atua. Ia e tātou umalama. Ia whatalo fatu, pa maalola wa e tātou ainga. E ese le alofa o le ali, ia e wiana malulu tātou nuu nei. Ia e mawhanawhana i tātou le alofa o le atua. E le te a le alofa o le atua ia mo i tātou, o na nafi ma le asopi o na upu. E o lawa le whaababau. E wha malo lama, e tonu pe o nga fo i whaafto i te le sunga le au hao. Ia mai se fo i le wharetua pe o na amataina ai le tātou pulkalama i lawa le tai au pō. E wawe au whaafto i te le sunga le au hao. A wai le whai ngofie o le mea moni e malulu. O la o lava lea tala e fai faftai lea lofa o lea tua. Fai yei o na mawale maa losi. Le sunga lea o hao mai lato uma o ye ala popo. E usu inga aluenga o le nasa tau tuatu ilo jompa ia malma malu. A wā lava ia le tato pokalame tono le hala leo lea vi ia ile li. Ile a vese tasi le vi inga. A e fafo ile vi inga ile tua. O na o ye o no o maia le maa losi le tino. Loto maa faufau ma lea nganga. E whaatino ina ai wala a wina o le whaatai, ngā luenga pe un whaatino ina ien tiute le amatanga o le ala leo le neifoi, vai o sapo le neifoi tai au, pa aftai te le lava. Pa malo fo e tatou ainga, ta mama tina, ya, bila bono o wabat, e tūlau maasani ya, e mumuli e tūlau lau fa aftai te le lava ina ia te utou mātua, aftai te le lava le fa malosi, Bila wana avatu ya malole usi po li ni fo itai au. Na fo ina e ala po. Fapena na mumuli atu na yalo mafanau ya oonga. Bia lava le fale aonga. Amata mai lava le aonga amata. Tula malua. Fapena na o otu kolisi. O le university po film. Wato tela tato wainga. E yei umma tato wainga. O lo faye ni wainga. O nisho tamaiti. Patete inga ya ukilani. Faisole utala lea. Au kilani wa i whatino i nei loko fo i a inga mwhanau whanau. I o i universite, i a o mātua e mo moli ile. Ile a fo ili mele la tamai e pu ele train. Ia ona pu ele e tamai tulu train i ua ia ngai te, ia o ngalai te. O Mount Albert, i a grammar, o o universite. E te le la ngā lue ngā nai mātua, whaftai te le mātua. Whaftai fo ili onu sai, ili usu pea. Ile o whaingo fie pe ono o mālu ulu ia a. O whainga tāfo i pēlava on tau longolongo pē i vai a sāta i tasi. Ia mātāla ili vāwe whāma mōi tamaiti. Ina ia whainga o fie i fōle toiala ili ngai tāi au whapene. Ia ma whapena ana soswani mō tātou umalava. Ue o lo uielea tiute o le mōli o tamaiti ili tāi au ia o onga. Ia meise le tau whanguina ili ngā wā. A fie fie ili tamaiti ili tāi au ia wāhan fie fie fōle lea onga. Mantua fōle la fōe whātali maina i whai a onga. Ya ene mfai fo ene fai ale, nga alwe nga tulou lava malfaalo, fama na tupea nei vai, ole tue te pale ainga, mantua ne lava por kalame e tau lai lava, ele manuia i tonu ainga i tu umalava, ole a fia fia tamaiti maala po le tai au, ya ua maua fo ele loto fia fia maala mfale a onga, me pe lava o na vatu pe vai sa, ta itasi lea vai as fama natu, mo i tatou i fafangu atu e pea, ya te utou loutou pa ia malmamalu, e te fofuanga i tonu tatua. Nga wha mahalo mātua. O le o te lo o. Ma e a fo i le usu le tai au. Ia, nga le wha manatua atina. O te wha moe moe. O lo o fai lava le wha aftai i le atua. E lava o na uta mo fai me lo wha alo le tele. A le mfaina fai se lotu ma nofu i lale lua lau lau ai. O e tonu le tā vale. E fili fili lava e oe ta maam tina. O e sila fia peo na vana. Au lau lava fangufangu ma le whaalo alo teli lava. Vai a sata e tas lalawa le upu. Pe suifo le upu vai a sata e tas ele e sa whainu. ai e se upo tau tuina e tamai ti tai au te tasi, e o wai le ta vale, a wale me e whaftai, ia Yesu, ia matai tai, ia lea nganga o lea tua, ia lato wa o onga, e na nai whaftai, whamalo tele, ia te utau, o nisi fo pe on, no te o sila fio ne vai tau, o ka le tele le fulu, tulou lava, o le mea moni, e o fo ia te au ia tulou, Do na if I form my tail, tell me if I live or the tally. It's almost fire for you, ma. Ya may at the town of fire. Ya, to look at an over my tour for ya. If you love a town of fire, I'll offer being a lava on a yearly at a tour lavalle. The malusi ille fulu, I have a tie ille tour. A tattoo telangona, a loafo, a while is esse and motato umalava. Ya tattoo town of fire, pier my pupuia, your tattoo aina. Mea uma e te tau na fai wha mawhan whanaina o tātou whale o moenga o mea uma lawa. Ia pe lawa na māsanea i o tātou aina e wha mālo. Ia pe lawa na avatu ia bi ia lawa lea li o le nāfo iwa e usupoli ne tai au. Paftai tele lawa. Paftai mana tōna al wha manatu le ne vai tau. O se vai taimi pisi fo ili nei i te tonu o tātou e kāle sia. O le me mon e tele lawa ngā luenga lea li. It's a tonu or a tato, Madwin, like tonu e calesia. Manitua foy, or tato e calesia, look lover, tell tonu or what we are now. To so ear tato, no ear. Ea fewer to yai, the paia malmamalo tato e calesia, swaffa, we uma. My lea no umale no, elese e calesia, na nitangata my fato yalmanu, ponitangata my falalupo, lea. Ese umatangata ito tono se ekale si atu nile tautau fale api o se pata ite ni olona wingala o tatou nuu ia tatou te feilo ia e faftaya ili atu olo umanu ia lo nuu lau ekale siya pata ale taimil ne o te famanatu watu malo ufaalo lo tele lava ona o ngalwenga ale atua mo tatou ainga tulo malo faalo ale au fai ngalwenga pa ia ale atua e failo latou bala awina Mataita yai mafatinoin, as the time before a mortato aina. Fat mole mole, or la lava fontua, esse umalava e cale siam, fatatiaina or lato porcran. I'll tell you, se vai tau. A silly for an apisilene, monisio e cale sia. Ole foi onisio e cale sia. Ele if I yesu engal faife au. Io e cale sia pole aloatu mo, su engal faife au. Wa ese fatatianga o nisi o ekalesia, esu e fatasini ekalesi tono la tau pulenga, o ta ngā luenga mtulanga fapena, o nisi foi ya pe failaba su e ngale ekalesia ya, e tulanga pe o ne e tono nisi. Ale famanatu, ta amore mole matua, ona o tatou vala awina, o oele ta mama le tina, o e tatou lava o faya onga muamua le whanau, le winga la se fata ita inga, E te whaia fo'i le whanau, ia whapena o na. Tō a anga fo'i, ma le whaalolo tere lawa. Pia langolongo ina fo'i, o le aase fina ngalo o lo au maile au whai ngaluenga. Mō le taimi o tu waita maiti mua o ngā whanau, mua la tau suenga. Peona o batu, ese uma, ia e kāle sia, ma whata ati anga o la tau pulkalame. Ai o I tātou, tangata peona o batu, o tātou nu uia. Wa ye foile au au na le atua ta ita ina le ngaluenga au I tatou pa mole mole ia ave alo mafano elelei o isi wa maea la tau suenga pelana au avatu o matou yo umar suenga Sunday School yun au ye lam suenga ye ele ngana fa Samoa ai nisio e kalesia ye pe tu fatasi pe fie e kalesia e o mai ona faile o la tau suenga ese umalamala Ya fufuang a le paula wale tatalo te te pa ili aino. O le whaamanatu I tātou mātua. Se I lango lango ina. Le fina ngalo fōi ma se fina ngalo lo o mai mai. I au au nā le atua. I taimi mua o ngāta maiti. Ia ele ngāta mōsu enga. Awa ye fōi nisi. Vave a mata o na tāpena ma lo ta maiti. Wa le newa au kūso. Se te ma o kitopa. Mua fuatula ye. Ia ama mao lava to es fulu vai aso. Monisi ele fai ngofie, mana tuolta o telo I tātou nei, tau mo fai lawa lota maiti e fao ngā ina le ngangana Samoa. E fai ngatāha tele la, ole me moni leo tita uatua, If I'm a tatele moa, or a tail on Easter time, it's on five, in a ya fale o ina lele eta maiti, ya upo le tato wangana, wa watse fautuanga o na, o le porkalame ale toe tepa ile aina. Fa mua mua foi, ilo fina ngalo mo tato loto, lea oa o ina o le whanau, ile upumoni ma le fiongpa ia ale atua. O lea ma le faalo alo tele lava na ale fafangu lava, ai a te oe lava ia. Ai o te tau atu, e te iloa, e fua mai fua le lei, I lei ungo le soi fuanga o te wala man whanau, I le tato unga ngana pe afa o ngai. O te iloa au lea o ngā o le ngana, o le imuola, si la fiole ngana Samoa, a wanga anuenga. O leo te mtai o te tonua u loo ainga, na o ina tamitau tala ngana Samoa, o leo wa yei ngā anuenga, o kase te leo le sao le ngana. Ai mai se, o le mea lofa le atua, ha? O le mea moni lava, a lea o te avatua me lot maulalo. O o a lava tu lango o iai tonu e kale si e wha mole mole, lango lango ane I le au fai ngā luenga a lea tua, ina I wha pēna an wha fai ngofie ina po su e ngā tamaiti, o wa amata po ona tā pēna, wa onis ia I le mawhau le whei loai, pe o aso uma, I le ai, pe e tasia o le aso sā, ia po sisi taimi mwha na wha avano ai taimi wai, tele fu o tamaiti o tua tua ngia I le a onga, o mea te tauna iai, ai, ma le wha alo alo, wha avanoa lava se teimi, mō le whanau, mō wā o ngā sā, mō te tono le e kā le sia, o le whawhangu le ma le toi te pai le aina, ina ia māta ala I nei mea uma, a wā le manuia o tātou aina. Whea lava te alalam pāpā awai, ma le anganga wha alo alo o te whawhangu